0: na ilalabas siya ng ating bansa katulad lang ginawa kay Pangulong Duterte. Pero bagkus, pumunta pa rin sa Senado para bumoto sa pagbabago sa liderato ng Senado. Ang pangalawa, Jinggoy Estrada, na ngayon nakakulong dahil ang sabi niya, naninindigan ako sa liderato ni Cayetano at sa liderato ni Dante Marcoleta para sa Blue Ribbon Committee. Kaya mga kasama, yung away sa Senado, hindi po yan impeachment. Wala po silang bilang. Hindi po yan away lamang ng pagpapalit ng saligang batas. Ang katotohanan, gusto nilang tanggalin si Dante Marcoleta sa Blue Ribbon Committee. Dahil siya ang tunay na nag-iimbestiga. Pinatawag si Gutesa, pinapatawag ang 18 Marines, pinapatawag ang lahat ng sangkot sa nakawan sa gobyerno. Pero ayaw po nilang madinig. Ayaw po nilang malaman ng taong bayan dahil baka lumabas ang tunay na utak at pinuno ng nakawan dito sa ating bansa. Mga kasama, ang ginagawa na imbestigasyon ng ating Senador Marcoleta at ang mga kasama na sa minorya, napakalaga sa ating buhay. Napakalaga sa ating kinabukasan. Alam niyo ho ba, 60 bilyon, 60 bilyon ang kinuha sa PhilHealth at ibinalik, inilagay sa flood control. Kaya po, pag nasa ospital kayo at sinabing walang pondo ang PhilHealth, hindi pwedeng garantiya. Yan ay epekto ng korupsyon sa nakikita natin sa ating bansa.
1: Auto?
0: Anim na malalaking proyekto. Isa na lang ang babangkitin ko sa inyo. Yung Metro Manila Subway. Alam niyo ho ba, 2028, dapat para na tayong Hong Kong, dapat para na tayong Japan, may subway na dumadaan dito sa Metro Manila. Pero ang pondo, kinuha nila, inilipat sa flood control. Kaya ngayon, 2034 na, delayed na proyekto dahil sa nakawan na ginawa nila dito sa sambayanan natin. Kaya po, ang pagkakaisa natin dito ay hindi para sa isang tao. Ang pagkakaisa natin dito ay para sa kinabukasan ng ating bansa. Kinabukasan ng ating mga anak, kinabukasan ng kabataan, at hindi po tayo dapat tumigil. Titigil ba tayo? Lalaban ba tayo? We are one! Pagka po pinabayaan natin na wala lang nangyari, sabi nga nung isang senador, move on na. Papayag ba tayo doon? Pag pinayagan po natin yan, yung mga nasa Kongreso, yung nasa Senado, yung mga nasa Kabinete na kumuha ng mali-maletang pera, ang isip nila, pwede naman pala. Makakatakas ka pala. Makakaiwas ka pala. Kaya ang

sabi nila, para tumigil na to, ikulong natin si Dante Marcoleta. Para wala lang lumaban sa Senado, patahimikin natin si Dante Marcoleta. Kaya ang pagkakaisa natin ay para sa katarungan. Pagkakaisa para sa hustisya. Pagkakaisa para makulong ang mga nagnakaw. Ako po'y nananawagan sa iba't iba din nating mga kasama, narinig ko si Senador Aimee Marcos. Dito walang kulay, walang politika. Kahit ikaw berde, dilaw, kakamping, pula, sumama ka dito kung mahal mo ang Pilipino at ang kinabukasan ng sambayanang Pilipinas.

Mga kasama, pag ang isang gobyerno, kinukulong niya mga nagsasalita ng totoo, kinukulong niya yung nais ng katotohanan at ustisya, at yung mga nagnakaw, protektado, malaya. Anong tawag sa gobyernong yan? Ano? Hindi ko marinig! At pag ang boses ng bayan, ang boses ng mga kapatid, pinigilan mo, ginipit mo, aabot sa punto na lalaban yan, lalabas, malinindigan! Sa ating po mga kababayan, lalo tigit sa mga kapatid sa Iglesia ni Cristo, hindi kayo nagkamali sa pagtulong at pagboto kay Dante Marcoleta. May galing, may talino, higit sa lahat, may pagmamahal sa sambayan ng Pilipino. Ang ating pagkakaisa, Senator Dante Marcoleta, kung narikinig ka, nagkakaisa kami, lalaban kami sa paninindigan mo sa ustisya at katotohanan. Iparinig natin kay Senador Dante Marcoleta, we are one!

0: Inyong nabati ang nagkadaiyang mga pakiga storya, paggrupo sa rally sa Iglesia ni Cristo. Senator Amy Marcos, Senador Kaduhani Balik, Senador Dante Marcoleta. Ang last kato inyong nanungog si Mike Defensor. Ugma na sang adlaw ang ipahigayon karon nga rally dito sa kiniang Ermita, Manila. At usang ipagawas sa kahaginan, aron adunay kasayuran ang katawhan, labi na gayod sa mga lagyong kabaranggayan nga walay laing ikuhaan sa ilang mga tukmang impormasyon o kasayuran kung dili ang radio kaibigan. Ang ginaingon nga fair man ta diri sa kahanginan, ang katawhan na gyud manimbang timbang ni anang tanan nga among ipagawa sa kahanginan. Let the people weigh the things. May tungod sa gagkaitabo sa ato ang nasod, may tungod sa gagkaitabo sa ato ang pagdumala sa renda sa pangagamhanan. Diba, sa akong ginaingon nga ang lungsod nga mapasagaron may makapukan sa kusog og demokrasya. Balik-balik din ako na ginaingon. Aban ang lungsod nga nagpakabana may makatag og kaligon sa kagawasan. Hallelujah! Nindot kayo ng mga pamahayag sabaga mamumulong ang inyong nabati kaganina. Dyan, paint and sticker, mutin sa iyong masakyanan. Gamit ang nano ceramic, 3M sticker sa truck, multi-cab o tanan klaseng sakyanan. Samtang ang dyan, deluring, mutahi sa tanan klaseng school and office uniforms o baga athletic uniform. Ananay mutang rana, tapar na sa booster gas station. Hag call, salbo number 0916-841-0722. Pangitaalang aning number si Dyan na tingga ang tag-iag dagdumala sa Dyan paint and sticker. Gusto mo authentic Indian food, authentic biryani rice, inyo nang matilawan diha sa M's Biryani House. Diha sa Lumbo, aparigin na sa usag kagini ang motorcycle. Ipinturahan na og yellow, adunay littering itom, ang nakabutang M's Biryani House. Anaka nila ang chicken biryani, chicken masala, beef biryani, beef masala, spicy egg with bit of bread, and chicken curry. For bookings and reservations, tawag sa 0915-746-3266 o 0951-808-1940. Pangitaan lang si Gigi Urungan ang tagiyag dagdumala sa M's Biryani House, Lumbo. Yuko Grill and Food House diha sa Gol. Mudawat og bunyag birthday kasaluban pa mga special occasions. Gadawat usab silang mga food resorder. Barato na lamian pagyukay bitaw. Lami po ng pagkaon diha sa Yuko Grill and Food House. Pwibong manawag for bookings and reservations, tawag sa 0905-737-0873. Pangitalang si Emily Sabado Ogoy, hagdagiyag dagdumala sa Yuko Grill and Food House Hagol. Bernal Rice Store and Sofia Trading and Agrivet. Basta bugas, walay sagol o walay baho ang mga bugas nga gibaligya diha sa Bernal Rice Store and Sofia Trading and Agrivet. Hanausab kanila ang mga agricultural feeds and agricultural products. Ananimutang sa Guillermo Lavinia Avenue. Unahan rana sa Robinson's Grocery. Gipanag-iyag dumala ni Lito and Isid Bernal. Kung nabi ito'y police na sa corporal kagiposil. Hallelujah. Noon sana maging niya itong kalibutan. Wala gyoy undang ni mga krimen sa atong nasod. Ay, normal. Ano ginaingon? Magkadaghan ang tao. Magkadaghan ang sabang krimen. Kaya daghan man tao. Hindi ginaikalimod. Basta daghan tao, daghan krimen. Ugway tao ay krimen. Anara na siya. Diba? So, kaninyong tanan, sa mga naminaw sa tag-satag sa ka-radio sets, baginabuhi sa tasa Bikas Lawak.
1: Sub-Saharan Mindanao. Assalamualaikum.
2: Mga igsoon, gempiag.

0: numero uno sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kalungog, malungog nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magpasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
4: Mga on na ta.
5: Uy, kalami sa sinabaw.
6: Naabay kinilaw.
7: Ilabas ang bida sa lamisa.
8: Fuego blend jelly paste.
6: Kalami ane.
9: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
7: Sukad karon, mataghamal. Kaupan yun na to kanunay ang bida sa lamisya. Ang Fuego blend jelly paste.
5: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
10: O si Ato Igan na Alex.
11: Akong pasalamatan ng pasikat ulit palit na kung maaroma ba kay ang aking TL kay nang nangaugas yung kanang kuan tamad.
10: Naunsa dahil mo na itsamad yung TL?
11: Kano-kano ka na ako, Pastor.
10: Kay okay. Nangauga. So pag-aplasin mo ang aroma, nangauga ang mga samad. Taot-taot na din mo na siya nga gikuan, no?
11: 4 years na ako na sa gambling ng mga allergy, Pastor.
10: Uy, tapos sa diag i-aplasan mo ang aroma, nauga.
11: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
10: Salamat sa Diyos, no? Salamat sa ginunay aroma. So, nakapalit ka adtong pag-anak na ko sa tagom?
11: O, lima ka buo, Pastor, akong ipalit, oy.
10: Ah, lima ka. Ah, okay. So, salamat kayo kayo.
11: Lima ka buo.
10: Okay.
11: Lima ka buo ka kung ganyan. Magpasalamat kayo, Pastor, sa Ginoo kay nakita na dito tao niya na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
12: Sir, user ka sa Vegemax Herbal Capsule?
13: Actually, sir, di-try lang dyan ko ang Vegemax Capsule, sir. Kay dati, wala magkukadungog doon ako. Doon niya, nadungog nung punta ko sa ko ang kaila, sir, nga user po niya na. So, nag-try ko. Mm-hmm. Yeah, before ko gagamit sa Vegemax, sir, ang ako ang magagibati manggod. Kanang gamay na kong trabaho, sir, musakit yun ako ang bagang, abatang bagang.
12: Mm-hmm.
13: O niya, tiyod-tiyod lang po, nagkuhan ko, kaning tawag ni, nagpamati yun ko sa kasakit ni ako ang dapi-dapi, bandapi daw, sir.
12: Mm-hmm.
13: O niya, muna, gutry ko sa inyong Vegemax Plus, ang ako ang namatikdan. Siguro after 3 or dagan lang siguro 3 to 5 days naganaman ang nagkawala itong akong gibati, sir. Unya, maayo ang kuan, maayo ako ang pagpangihi. So maayo yun ang resulta, sir. Dagan siya mga nadala. O halimbawa, kung imunod na ako o ganang before meals, medyo ma-minimize pa ako akong kaon.
12: So pila ka tuwing naggamit na ni sir?
13: Sir, bag-ulan dyan siguro mga 5 months ata or
12: 5 months.
13: 5 to 6 months. Oh. Then isa po, sir, katong paglipong-lipong ko na ako sa una, nawala po ito. Muna ako nagkapangita dyan ko sa Vegemax karon. Muna nagsigi ko order dyan sa kuang kailang naapo dyan nagabasis kinapawan, sir.
12: Okay. Sir, salamat kayo, sir. Say, maingon ni mo sa mga naminaw karon, sir.
13: So akong gihawag doon, no, katong mga makadungog sa to ang panag-istorya karon, sir. Katong wala pa kasulay sa mga sa Vegemax Plus, sulay lang dyan ninyo. Total, wala may mawala sa to akong sulay na to. Basta ako sa akong gibati, sa kita ko ang dapi-dapi, pagpanglipong, nawala yung tanan sa dihang nagamit ko sa inyo ang tugtong Vegemax Plus, sir.
12: Okay, sir. Salamat, sir.
14: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
15: O lagi, Mare, nangita mong good coupon shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
14: Dili na problema, Mare. Ate dahin sa FA Pawn Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Pawn Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
15: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Pawn Shop.
14: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Pawn Shop. Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
16: FA Pawn Shop.
17: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpaulin tayo. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
18: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na ganayo.
17: Naapadi ay na!
19: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signages.
20: Kanindot no?
19: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
20: Naasap tay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies ug mga giveaways dinhi lang na
21: sa GRD Quezon Printing Services.
17: Doon na ta diri no, accessible ug affordable nga printing services.
19: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
22: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton naay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
23: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
22: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.

0: bisan ka boss kita. Apa nahatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan.
1: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
2: Good morning, Pastor Dan.
3: Yes, apalig pala ila, and then taga-asa.
2: Dudu-akop ni Pastor Dan, taga Kiari Manolo.
3: Dudu-akop, Kiari Manolo. Yes, igan dudu, unsa may ato ipabot sa kanginan.
2: Pastor Dan, pag-testimony lang ko sa Limak nga akong napalit.
3: Okay, sige pa tayo na igan.
2: Ay, namang ko ipapa, Pastor Dan, nga 91 na edad. Ako ni Singi Palitan, ubitin mag Pastor Dan. Sa una, dali ni siya kakalimbang, dili ka maalili kayo siya makaihindako ang iyang tiya. Pero sa diyan ako, Singi Palitan, Pastor Dan, tuligima. Tagka na siya, Pastor Dan, gibawas, nagdamay na iyang tiya, makaihin na pulchag tarong. Tapos, magtulog na pulchag tarong. Sa karon, Pastor Dan, nag-reduce niya ang lawas, baskog na siya karon. Pasalamat ko, Pastor Dan. Sa bijimak, akong dipalitan, na kanunan ako madungo sa radyo ako ito rin na nampapangal na pamatulaan ang imong abjimak ang di palagang dito ginoo ang makasayo sa balatian.
3: Sa last pagtawag o gadalay ko ng Diyos.
4: Mo! 98.5

0: Pakinggan mo
1: 98.5 Numero 1 sa balita.
2: Bukabat sa 9.24 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kalungog, malumong nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magnapasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Magkalingawan sa Bukidnon.
5: Radyo Kaibigan.
1: Isumbong mo kang Engineer Romy Chang sa Baroganan Kaibigan.
6: Alas 8 dry dice yan din na ngayon sa Budag. Kamu pa dayong naminaw sa itong programang Baroganan Kaibigan. Pero pa na-recover ang atong kapulisan o sa usaka ang usaka armas o mga bala sa usaka panimalay nga suspect o una nang nadakpan sa drug bypass operation sa Barangay Sumpong. Gihimo ang search warrant operation alas 5.50 sa hapon sa Purok 3 Barangay Kasisang Siyudad sa Malaybalay. Ubos ang pagpanguna ni Lieutenant Colonel Jupit Paglinawan, Chief of Police sa Malaybalay City Police Station. Ang gisilbihan o search warrant mao si alias Chris, 29 anyos, nga una nang nadakpan sa bypass operation. Ay, nako Lord. Samtang patay ang usa ka lalaki, human kinigitigba sa wala mailhing suspect sa sityo Inangay, Barangay 1, Talakag, Bukidnon. Pasado alas 2 sa kadlawon, kagahapong adlawa. Nailhan ang biktima nga si alias Alvin, 44 anyos. Sa inisyal nga investigasyon, usa ka residente sa Dabit ang mibutyag nga samtang anaa siya sa gawa sa ilang panimalay. Iyang nakit-an ang biktima nga nagdagan gikan sa waiting shed samtang gikukod sa suspect. Taod-taod nakadungog hilagab. Nadungog nini nga natumba ang biktima sa sibintadong dalan o gisundan sa tingog nga daw. Adunay gibunalan gamit ang gahit nga butang. Wala maili sa testigo ang mga naong sa biktima. Ang mga naong o ang suspect gumikan kay ngit-ngit ang maong lugar. Human sa mong insidente, daling miikyas ang suspect. Paingon sa kasagbutan nga bahin. Samtang nakita na lamang nini ang biktima nga nagbuyod sa dalan o naligo in town sa iyang kagulingong dugo, pastilan. Nakaangkon o mga samad, tinigbasan ang biktima sa luyo nga bahin sa iyang ulo o duha nini sa abaga. Gidapa kini sa mga personahe sa MDR-RMO Talagag ngadto sa Bukidnon Provincial Hospital sa lungsod apan gideklarar na kining patay. Sa doktor, ilan ginoko Lord? Usa makining managuyab ni sulod na sa BGMP, tiwason ang ilang relasyon human na dakpan sa drug bypass operation sa Malaybalay. Adito ipadayon ang inyong panahigugmaay, pero ta bulag mo presuhan. Sulod na sa BGMP Malaybalay ang managuyab o man madagbing sa mga sakop sa CDEU Malaybalay atol sa drug bypass operation. Pasado alas 2.41 sa hapon sa Purok 2, Barangay Sumpong, Siyudad sa Malaybalay. Ang mga suspek ila lamang nga si alias Chris Baitirubi o alias Marie Baitirubi. Na-recover gikan kang Chris ang 12, wow, kasasay sa gituang Shabu nga adunay standard market price. Doon timbang 5 gramos o gano'n na standard price nga 34,000 pesos. Lakib na ang bypass money. Di yun mangundang. Agto di madakpan, di yun mangundang mga gahikulo. Samtang nasikop sa duha ang duha kagiingong miyembro sa usa ka gang nagituho ang nailambigid sa pag-apod-apod og mariwana. Kagahapon sa buntag sa Gaisano Street, Barangay Caritas, Dakbayan sa Cebu. ang mga dadakpan nga sila si Peter Paul Casas, 28 anyos, residente sa Gorordo Avenue, Barangay Kamputaw, o si Francis Paul Agunod, residente sa Sitio Kaduloy, Barangay Tisa, Dakbayan sa Cebu. Nasakmit sa mga otoridad ang bana nga 20 gramos sa pinaugang dahon sa marijuana. Ngadon ay standard price nga 20,000 pesos. Ingon man ang usa ka .38 kalibreng revolver. Ngadon ay duha ka bala. Matod sa usa ka paratiba sa Regional Police Drug Enforcement Unit Central Visayas, gimonitor na ang mga suspect. Sulod sa usa ka sibana, human makadawat og impormasyon ang mga otoridad nga sila ang tinubdan sa marijuana sa baong lugar.

dunga ni maong awit, maghinay-hinay na sa baguog panamilit. Sagalan sa tong labawng makagagahom, nga mo'y naghatag ka na to sa tanang grasya o mga panalangin. Og labaw sa tanan mo'y naghatag ka na to sa atong hinulamang kinabuhi. Sagalan kanimo Ginoo, daghan og daghan og daghan kaing salamat kanimo. Labing gamhanan og labing dalaygon gayud ikaw. O Dios namong pinakamakagagahom sa tanan. Sa tibuok katawhan nga naminaw, ang among pagyugpog ang among pagpasalamat kaninyong tanan. Just go. Sa among mga kakaubanan sa Radyo Kaibigan, sa among President and CEO, ang pastor at kaibigan ng bayan, Pastor Dan Dangaleo. General Manager, ang kuya sa tanan, Kuya RJ Dangaleo. Technical Consultant, Gerald Ray Dangaleo. Finance Officer, Bernadette Chongkawon, Kilong-Kilong. Sa atong news writer, May Dagujus Belga. Why build it? Sa atong technical and transmitter, Junting Kang Rarisitor and Joshua Wang Season. Sa atong mga broadcaster, Attorney Ruby Melesio, Tata Ritisa, Charimay Pahangin, Lady B, and DJ B and DJ Aya. Kini si Romeo Chiang Jr. Moingon, ang lungsod nga mapasagaron mo'y makapukan sa kusog og demokrasya. Aban ang lungsod nga nagpagabana, mo'y maghatag og kaligon sa kagawasan. Ang pagmamahal sa bayan ay pagmamahal sa Dios. To God be the glory. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insha Allah. Allahu Akbar.

0: mo. 98.5.
1: Isa po na akong manghodron na stroke siya. So, gayon na ako siya nga palit og bigimat. Pagpalit niya bigimat, siguro to isa kagrapag, asa to siya magpalit. Ngayon siya nga, kumusta man, wala mang gigumaluyan ang. Wala gud siya, nahiwi na iyang dila, nilubag na. Pero wa gud siya muon sa gumikan sa bigimat. Bosa igsoon, ato nang yun ang paningkamutan na maayo ang atong lawas, ang bigimat yun, as in makaayo yun kay katong plug bleeding yun na kong 1 month. Wala yun ko, wala yun hunong sa akong dugo, nga nigawas yun apol-apol, murag kinumo kadag ko, niingon sila nga mamatay na ko, kay luspad ako kaayo. Pero gumikan sa bigimat, natingala sila nga, pag inom na ko sa bigimat, hihupa akong dugo, tapos pag tulog ang adlaw, gikan karo, tulog adlaw, nagtrabaho dahil ko sa flying bay. Di baya basta-basta magtrabaho ka sa flying bay. So, naayot to siya. So, pasalamat po po sa Ginoo nga siya naghatag ka na ko ang taas nga kinabuhi, protection, kinahanglan yun, iksoon nga, magpadayong ta sa pagpangalagad sa Ginoo, mapinud-anon at ubangan kaniya nga, kay ang kadaugan na to, anaa ang kaluwasan. So, Pastor Dan, salamat nga. Ang panalangin sa Ginoo o protection sa Ginoo, bisan asa kanila ka, ang Ginoo nagagaykan mo. So, thank you.
2: Mga on na ta!
3: Uy, kalami sa sinabaw!
4: Naabay kinilaw!
5: Ilabas ang bida sa lamisa!
6: Fuego Blend Jelly Paste!
4: Kalami ane!
6: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego Blend Jelly Paste.
5: Sukad karon, matag-hamal, kauban gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Jelly Paste.
3: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste, available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
7: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon.
8: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mogamit sila laning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa Ginoo. Makaayo gid siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga dong mga tulo lang kaadlaw, Pastor, samad akong ulo nga murag gid akong gita tambal. Naulian gid siya sa ako sa Ginoo nga sila magagamit ko niining haplas.
7: Okay, salamat igan, salamat igayo.
8: Okay, Pastor. Salamat po, Pastor.
7: Okay.
9: Hala! Kagwapa ko dani mga tarpaulin tay! Quality kayo ang pagkain mo! Mahal nino!
10: Quality nga printing services, apaan ang presyo, barato na gitna ayo!
9: Naapari ay na!
11: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signages.
5: Kanindot no?
11: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
10: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
12: sa GRD, Quezon Printing Services.
9: Doon natadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
11: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
13: Lu, nganong kataki ang kaman?
14: Sakto kayo ko hubag sa tail down. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasaka sa akong hubag, sakit pa jod kayo akong tuhod kagirayuma. Bisan o sana lang tambal akong itambal ni ene. Apan wa di hapoy alibyo.
13: Wa may problema Lu, ani-anay bagko. Ang solusyon sa imong hubag, maokin ni ang aroma herbal oil. Ang pinagpalang nga na.
2: Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rheuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panike, pamaol, paso, samada, pilakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana.
15: Bisan kabos kita, apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
16: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.

0: bigas niyang lawas, Pastor, sulod sa duha ka semana. Tapos ako siyang ipainom og Vitamix, Pastor. Nakahurot lang ang nakainom siya o ibalik. Usa ka semana, Pastor, buntag hapon. Salamat sa Ginoo kay ibalik ang iyang puso. Karon nakalakaw na siya, Pastor.
1: Uy, pila yung edad, Igan? Pila yung edad?
0: 63 ang iyang edad.
1: 63. So sa duha ka semana, ipainom niyo og Vitamix buntag o gabi. Karon nakalakaw na?
0: O nakalakaw na, Pastor. Nagsimba na magay sa GFA, Pastor.
1: Ay, salamat, Igayo. Salamat kay Igan, ha?
2: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
3: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
2: 90s.

Nadi 8.5 Radio Kaibigan.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Ay, buta ni mo diyan, kaibigan.
3: Ako si Felix Villareza, taga San Francisco, Talibon, Bohol.
2: Okay, taga San Francisco, Talibon, Bohol. Yes, Egan, kasi pangalan... Ano sa may mong pasalamatan sa Diyos?
3: Pasalamat ko sa Diyos na nakapundan ko na taong yung doktor na naagin sa labro. Ibalik, naging kapos niya, kaya iaring ko na.
2: Okay.
3: Kaya magiging mo na mo, nandong isa ila na nandong sa mayor, kaya naman isa niya na dito, maaroma akong kuhan, kanang nilibat. O nangyay mo na mo, ninginom ko sa ang kasama tanang niyo kung ko naman ninginom ko sa tanang bibibat Anton, ang ibotanan ang ngayong pulo ni Dagharwan.
2: Oo.
3: Na kahurap ni ko ang bibibat malang pulo. Ninginom ko, ninginom alang ginom ang pulo. Pagdaran tayo ka nilaw na kuhan nila na kuhan nila na
2: nahuyos.
3: Na alos na nagpasalamat ano sa
2: salamat kay kaibigan na, salamat kay kaayo.
4: Unsa may ato igan?
5: Ako po, testimony ang aroma.
4: Aroma, yes, gagamit kag aroma.
5: Oo, oh, nga-apla sa aroma, pastor, nga ang among sakit sa kanin, mga katul-katul, importante yun, kaya nalipay yun, wala po.
4: Wala?
5: Oo. Katul-katul, nga-apla sa namo ang aroma.
4: Salamat sa Ginoo, salamat kay kaayo.
5: Sa Ginoo, Pastor Dan.
4: So Igan, salamat kayo. Kinsa kani pangalan ani?
5: Noel Estina.
4: Noel Estina diya sa Baganihan, Marilog District, Davao.
6: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpulin tayo. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
7: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na gitna ayo.
6: Naa pa di ay na!
8: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signages.
7: Kanindot no?
8: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
7: Na asabtay document printing. Very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
9: sa GRD, Quezon Printing Services.
6: Doon na tadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
8: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.

0: bisan ka boss kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan?
1: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes. Di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mupahilo na sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
2: Mga on na ta.
3: Uy, kalami sa sinabaw.
4: Naabay kinilaw.
5: Ilabas ang bida sa lamisa.
6: Fuego blend jelly paste.
4: Kalami ane.
6: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
5: Sukad karon, matag-hamal. Kaoban din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
3: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
7: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
8: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo riyan?
7: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Numero uno sa balita.
2: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinakiyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
3: Anong og? Malumong nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang binag-

0: dahil sa FA Pawn Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Pawn Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest. Ah, sige, salamat kay Mare. Adun ako sa FA Pawn Shop. Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Pawn Shop. Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
1: FA Pawn Shop.
2: Ako si Teresa Ahero sa Hingog City.
3: Yes, Egan.
2: Magsisimony ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang pastor.
3: Okay.
2: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo pastor. Tapos, doon na siya kasama sa iyan sa mpot niya. Ang akong ginatambal, Aroma na oil.
3: Okay.
2: In 1 month siguro, pastor, nga nagamit ko, kani siya ligid siya makaliyok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian, tapos siya hubang mo yung yaplas, nimboto, din na ulian. Then karon, dili naman niya siya makaliyok. Karon, pastor, mga isa ka bulan, nakaurot siguro kung mga tulo ka kuang botella, tulo ka baton, karon siya, pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon, pastor, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung higaanan.
3: Salamat sa Diyos.
2: Na, sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay kubo, salamat sa ginuodan na, pastor, kay takuwi kay siya panalangin. Ngayagig panglangina ng mong haplas na may akong ginagamit sa iya.
3: So, Aroma Herbal Oil ka, Igan?
2: Aroma Herbal Oil ang akong ginagamit sa iya.
4: Surprise, Lola!
5: Hala, onsya na!
4: Happy anniversary, Lola! Lola!
5: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
6: Naapay ba nga t-shirt, oh?
5: O, diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapag yung mga match nga na atong nawok o mga giveaways para sa bisita, Lola. Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya, siya mahalog kadaghan sa galastuhan karo. Ingon, ane, pakabunggag inyong selebrasyon.
7: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kaayo.
8: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga o barato ra.
9: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
7: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
10: sa GRD Quezon Printing Services.
9: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
3: Kinsa ni palihog taga-asa?
11: Si Margie Tiling niya, pastor, sa Marihatag, Pagbahanan.
3: Ah, yes. Padayon, Igan, o sa atong i-testify? Padayon.
11: Oh, mag-testimony ko. Baka bahin sa Aroma, pastor, na atong agisimana, wala po nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. Hatlasan ako, pastor, sa Aroma. Sabi sa Ginoo, pastor, na pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
3: Taas ay mong, asa man, kanang naka-arthritis o taas sa may imong paminaw diya sa lawas?
11: Nakoy arthritis.
3: Nag-arthritis.
11: Oo, nagpasik up ko sa doktor. Arthritis daw ang aking sakit.
3: So, Igan, okay na karon. Pira nag-adlaw ka di ay nga hindi makalakaw?
11: Tulog
3: ka-adlaw. Okay. So, karon, okay na ka karon. Makalakaw na ka humang ka nakapra sa atong Aroma.
11: Okay na. Saluyan sa Ginoo, pastor. Buotan ang Ginoo sa among kinabuhi.
3: Amen. Okay, salamat din kaayos sa pag-testify.
7: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
6: Sukad ka ron, mataghamal, kaubandod ka nun ay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
7: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra

0: spicy Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste.
1: Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
2: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
3: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
2: Dili na problema Mare, ate dahin sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan, 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days, 2.5% lang ang matag bulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty o no advance interest.
3: Ah sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
2: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
4: FA Phone Shop.

0: Tarpaulin toy. Quality kayo ang pagkaimo. Mahal nino.
1: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo.
0: Na, apari ay na.
2: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signage.
1: Kanindot no?
2: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
1: Na asabtay document printing. Very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
3: sa GRD, Quezon Printing Services.
0: Doon na tadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
2: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
4: Bisan ka boss kita. Apa nahatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo? Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apa nun saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan?
5: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
6: Itong June 27, namay na matay nga mo ang kauban sa simbahan, ang ihang papa. Ano gihapon to? Kanang murag, gibaliwali lang nako akong hupong sa tilba. Yung ko, maayo rin ni panuhot, kay bagsige may nagservisyo. Unya, pamang yun naayo, pero human yun na mo ang lubong. Una okay. Ko naging unya, ay, magpalit na lang kong bidin max. Uy, murag dila na yung maayo, naabot naman sa akong tuhod. Mga ito nga, nagpalit ko, balit ito kabuk, murag lima lang yun. Nawala po na akong hupong pastor. Muna nga, kanang nagpasalamat din ko sa bidin max, nagigamit sa Ginoo para sa akong kayuhan. Rosinda Pangilan ni pastor.
7: Rosinda Pangilan o Malungon. Dagang salamat kay Bigang Rosinda, dalay ko ng Dios.
8: Nani 8.5.

0: 98.5.
1: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
2: Mga on na ta.
3: Uy, kalami sa sinabaw.
4: Naabay kinilaw.
5: Ilabas ang bida sa lamisa.
6: Fuego blend jelly paste.
4: Kalami ane.
7: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
5: Sukad karon, mataghamal. Kaupan gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
3: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
8: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
9: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila na ng haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin kita sa kinunga. Makaayugid siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, nga, dung, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, samad akong ulo, nga muragid akong kita na tambal. Nauli-an din siya, Pastor, sa kinunga nga sila magagamit po ni ining haplas.
8: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
9: Okay, Pastor, salamat po, Pastor.
8: Okay.
10: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
11: O lagi, Mare, nangita mong gugug phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
10: Dili na problema, Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty o no advance interest.
11: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
10: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
12: FA Phone Shop.
13: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog o sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag-desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod o pabilin sa pagka-responsable.
14: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon, pinaagi sa maalamon o luwas nga desisyon.
13: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon o sa Provincial Population Office. Alang sa kabatanunan nga andam, maalamon o may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
15: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
16: Ay, da, uy, kadaghan mong yayaan. Ay, napay tarpulin. Kada ko magastuan yung anniversary, uy.
17: Nagpunod pa mo ng aktang ni Muyots.
16: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty, ani, Jai.
17: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato na. Ang GRD Printing Services.
16: GRD Printing Services?
18: I feel
0: Kag!
17: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
16: Kanindot, no?
17: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
12: Hello, Dai. May alam ko sa GRD Printing Services.
18: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
19: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
17: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon, kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gidungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, litsyon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
4: Sukad karon, mataghamal, kaoban yun kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
17: Fuego Blend Jelly Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
19: Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor, Alquino Building o sa second floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend, Chili Paste.
20: Teresa Gaga Colonia, Prop 3, Colonia, Valencia City, 73.
21: Gagamit ka
20: ng Vegemax? Oo, gagamit ko.
21: Hindi na
20: sa oran nagkagamit ko, ulihan mo ko, nagpalit na kukong otro.
21: Sa higibatid ko ba?
20: Kana mang kuan kanang high blood say na diabetes gamay na kung sa gapang kapuyon ko dali ulian man
21: maingon nimo sa Vegemax.
20: Ni salamat kay sa kuan kanang Vegemax nga ulian ko sa kung sakit. Salamat kay sir ha. Sa wala pagkasulay maay kaning kung mahimo magpalit mo aning Vegemax kay makaayo gyud sa atong sakit, makatabang gyud pag-ayo sa ato.
22: May good news!
23: Hello! Oy, unsa ko'y good news!
22: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services.
24: GRD Printing Services.
22: Nagtanyag
25: sama sa large format outdoor sticker,
26: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex o very clear nga photocopy. Muhimusan sila o PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, RAS IDs and billboards.
18: Wakaray pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
19: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.

0: Kinayak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
1: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s.

Radyo Kaibigan. Radio Kaibigan 98.5

DXRK Radio Kaibigan. Oh, oh, oh. 98.5

0: ating malayong pinag-iyahan sa pamilya.
1: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing nga kung naghahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon nga pasma.
1: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni! Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon.
1: Radyo Kaibigan.
4: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Velia Nova Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
5: Kay sa amog kita gikan, o sa amog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Velia Nova Funeral Homes, atong maduulan. Atong masaligan, Velia Nova Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Velia Nova Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur. Velia Nova Funeral Homes.
6: Yes, assist. Ang hinungdan sa sigigdulag computer na apektuhan ng iyang kuan, unsa may nahitabo ato? Unsa siya nakuyapan, diretso na siya kagkumatos, unsa man nga gidala niya sa ospital, unsa may nahitabo?
7: Kuan or kaning pagdala na mo siya sa ospital, gi-refer na mo siya sa gidala na mo siya ang kapalong emergency niya. Wala man na kuan ni pasorba kay kalitra lagi kay nahitabo sa iya.
6: So nakumatos dahin siya dito sa ospital.
7: Ni kuanan siya og kuan dugo og ihi niya. Normal man mo itong di-refer siya og kuan niya. Ni kuan na unta ang mga doktor nga tubuhan siya pag-abot sa regional.
6: Oo.
7: Nga di man musugot, di man may musugot kay. Ni kuan pa man siya bamurag-murisan pagani siya.
6: Oh, okay, oo.
7: Mautong pagkahuman ato, pastor, ni kuan mga pila pa jud ka oras, ni sulod dahin siya sa ICU, ni monitor siya kay. Kuan man, kanang di man siya ingon nga tulog, ang iyang mata magsiga niya, dili lang siya muliho.
6: So, wag galiyok, gasiga ang mata, wa kay makita ang movement, no? Now, anyway, pila siya kadlaw sa ICU?
7: 10 days, pastor.
6: 10 days. So, magtabot sa punto, magnawadaan ka ng paglaom.
7: Nakakuan man to si, ako ang ugangan ba, o ka ng tambal lagi nga, ka ng maaydaw nga tambal ba, mao ko nga, ya, panginta gid sila, nagsigi sila tuyok-tuyok sa Asunsyon, nga makita nila ng tambala. Anang adlaw, pastor, nakadala dyan ako ang ugangan, nga, gidala sa kuang bana dito sa nga.
6: So, umangi pa ino, ano siya dito po? Pinakadlaw yung pag-inom?
7: Tulo ka, painuman lang namo sa iya, hold sa ICU. Kuan na siya, bangon na siya.
6: Okay. Anak mismong adlaw ang pagpainom, nakabako dahin siya?
7: Kuan na siya, magsigig liho.
6: Okay. Salamat di kayo.
8: Mga on na ta!
9: Uy! Kalami sa sinabaw!
10: Naabay kinilaw!
11: Ilabas ang bida sa lamisa!
12: Fuego Blend Jelly Paste!
10: Kalami ane!
13: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego Blend Jelly Paste.
11: Sukad karon, matanghamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisya. Ang Fuego Blend Jelly Paste.
9: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste, available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building, o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
14: Happy anniversary.
15: I love you. So beautiful.
14: Akong gift nimo.
15: Wow! Kanindot ko ani. Customized mug printing.
14: Ganahan ka?
15: Salamat, Han.
14: Di apa?
15: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakapantay ko.
14: Ang unsan?
15: Lahi siya sa uban printing na akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
14: Di kalidad ng pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.

0: ang GRD Printing Services, barato di kalidad ang mga materials, o syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
1: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
2: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.

Mayubog ta kanatuntanan mga kaigsoonan, mga kaibigan. Welcome sa to nga nandan usab nga tulumanon adlaw karon nga Webes sa kaduhang adlaw. Dinhi nga bulan sa Hulyo tuig 2026. Hulyo 2. Live aga to ga programa nga inyong mabati no sa mga igala diri karon sa Sibiyahan DXRK Radio kaibigan 98.5. Sagalan sa ako nga co-pilot mga igsuon aga to ga bagiitan og ampung ambungan nga technician on board aga ko nga co-pilot karon diri sa studio si Engineer Egan Joshua Sison dito sa transmitter. Ato kauban usab sila si Engineer Egan John Tingkang o Engineer Egan Ramil Bedrijo. Sa ngalan sa among station manager, Stephanie Dangalio Yuti, Finance Officer Bernadette Kilong-Kilong, kauban usab ni Engineer Romeo Chang Jr., Technical Consultant Gerald Ray Dangalio. Sa among station general manager, ang Kuya Satanan Kuya RG, Rehina Jan Dangalio. Salamat usab kayo mga igsoon sa kitabok ang puwersa dinhi sa Sibiyahan DXRK pinagi sa tagiyaw tagdumala. Ang pastor ng bayan, salamat kanimo Kuya Pastor Dan Dangalio. Inyong angkurman ninyong tulumanong Ratsada, ako si Igan Tata Ritisa makiguban sulod sa Sakawras. Mulong tatagato na sa alas 12 ang tagna. Alaplastada mo mga igsoon, bintras may galag sayo-sayo pa. O kadunarabay gitagda may galag nga rally matigayon unyang alas 4 din sa atong syudad mga igsoon. Kitakits na lang mga igala no alas 4 sa hapon at particular mga igala dere sa atong City Plaza Plaza Rizal ba, mga igsoon mga alas 4 ang tag na unya magampo lang tagya dimulan magampo lang kita mga igsoon tabagay taon po magampo kay murag halos kada hapon na raba may gala. Magsige og kini ang kulis maot ang atong kalangitan, di ba Diyos? Ato lang obserbahan mga igsoon. Og mahimo, paniguro lang gyud mo dala unya og kining payong, kining rally mga igala nga ilusad unya. Mga igsoon, kwadi siya mga igala no? In support kini sa kini ang panawagan sa atong mga kaigsoonan. Mga igala partikular dito sa kauluhan nga naglusad usab og ilahang lihok protesta. Nagipanguluhan mga igala sa kiniang simbahang iglesia ni Kristo. Unya napoy uban nga grupo mga kaigsoonan actually kini gitawag og We Are One. Managlahi man ang inyong tinuhuan mga igsoon, managlahi man ang inyong mga kiniang prinsipyo og baruganan pero diya ta magkaiusa tungod ining ato mga igalang pagsupak sa lantaran nga korupsyon. Munang giingon mga kaigsoonan nga dinita magkaiusa We Are One. Din naman ta may gala makalugar dito pa sa Manila mo ato ta mga igsoon kay halos tanang entrada o ingon usab mga igsoon gawsanan no mga pantalan airport gina kwada nila karon may gala no gina stricto nila karon ang pagpasulod dito sa Manila kay murag pug nga nila mga tao mga igsoon nga dili mudagsang kay ang ilang gikadlukan nga basin unya. Masusama may gala ni tabo ni atong itsa 1, itsa 2. Nga mahitabo ni ning itsa 3. Adlok sila may gala nga lusubo na Malacanang sa mga tao o di na gyud mga igsoon matagaan pagluna nga kining mga kurakot magpadayon sa ilaha may gala mga pagpangabuso. Muna usa silang gikadlukan gigamit mga igsoon persado sa kini ang tibok persa no sa PNP o ingon usab ang atong armed forces. Gani naka-heightened red alert karon ng estado entero nasod. Ang kapulisan o kasundaluhan mga kaigsoonan tungod lang ining matod pa mga igala nagapadayon karon nga lihok protesta. So, dire sa ato sa Bukidnon, dunay mga grupo mga igala nga naghimog mga pa kini ang inisyatibo nga duna po tay ilahang kwan mga igsoon no? Kini ang panawagan nga o kinsa to nga kwan lang ha willing mga igsoon wala ni sa pugsanay. Walay pugsanay sa inyong kabubuton lang o gusto mo may gala mo tambong maminaw unya o gusto ninyo may gala ipa ipasibaw ang inyong kini ang kayugot ang inyong pagkadismaya ining atong gobyerno sa pagkakaroon isinggit niyo na dito. Ha? Pwede mo may gala mo tiyabaw, pwede mo mo syaget ang inyong kalagot na nga igsoon aron mapahungaw nato. Huwag inyo po may gala mapagawas.
ugun sa inyong gibate unyang alas 4 mga kaigsoonan kita kids diya sa City Plaza o Plaza Rizal dinis Dagbayan sa Valencia. Dito mga igsoon sa Manila kay wa naman sila tagae og permit kay gi girebok man ang ila mga igala nga kini ang permit to rally. Girebok mga igala sa kuno gibawi ang ilang permit to rally sa kini ang Quezon, particular sa EDSA mga igsoon. So gibuhat sa mga realista, siyempre wa na lang po sila nagsupak-supak, nangita sila og luna. Murag tuwa sila karon dito mga igala sa liwasan. Bonifacio Drive, kaya na may Freedom Park dito mga igsoon, hindi na kinahanglan may galang nga mangayo pa og permit. Okay, kaya na open man sa tanan mga tao, mga kaigsoonan, o kinsay gusto may gala, nga mulansan og lihok protesta. Basta importante lang, i-maintain lang yun nato mga igsoon, no? Nga walay mga komosyon, walay pisikalan, walay kiniang pasakitay. Only ang ato lang yun may gala niya nga ipadungog ang atong mga hinanakit no sa atong gobyerno mga igsoon. Pero dito lahi man dito sa Manila may gala kay gigamit na pud ang mga ensya Dios ni kuan na pud mga igsoon nilihok ng LTFRB ug ang LTO. Pete daghana ko no may gala gipang impound karon nga mga sakyanan labi na to mga bus mga igala gipang sakyan sa mga tao kay gi-question sila mga igsoon nung sa ila nga permit kay kinanglan ko no mangayo kuno na may gala permit sa LTFRB kung pananglitan gamiton no kay kana mga utility buses mga igsoon dagat ko nung may galang na naparalisa no agila ko nung mga kiniang sa mga tao ko nung may igsoon wa na makasulod sa trabaho kay way masakyan kay na ko nung may gala nagamit ko nung sa rally sa mga tao dito sa kiniang EDSA muna nga gigamit sa atong gobyerno karong bangag mga igsoon ang mga ensya sama sa LTFRB o kang LTO. Gipang tikitan mga igsoon, pamultahan o gipang impound pa ang mga sakyanan. La ipit pamor. Grabe. Muna ni naitabo karon may gala. Kita nga gidaog-daog, kita ang gikawatan, kita pa mga kaigsoonan koy galisod-lisuron. Di na ginimao. Samantala ang mga kawatan, ang mga utok mga kaigsoonan ining mga kawat karon nga kitabo sa panudlanan sa atong nasod. Ang mga igala gawas nun. Way kasong giatubang. Ang mga tao, mga igsoon, sama ninyo, sama nato. Nga gasigi o singgit, mga igala. Sa katarungan, sigig singgit, mga kaigsoonan ko. Sa tinod, mga igala, nga gakitabo. Nining atong nasod, mga igsoon, labi na ning flood control scandal. Kita pa'y init-initan, mga igala. Kita pa'y biklon, kita pa'y pangitaan, mga igala. O kiniang sala. Aron ilang mapaprisog, mabutangan, mga kaigsoonan ko. Kaso, mapagawasan, nagwarant o parisama sa ilang gibuhat kang Rodante Marcolita. Diba? Kaya wala ni si Rodante Marcolita galangas-langas may tungod may gala sa investigasyon sa flood control. Asa man ni mga kaigsoonan ko may tabo may gala nga ilang kasuhan tungod ato kunong gidawat nga donasyon nga 75 million nga hinatag mga gala sa mga pribado nga tao. Panahon ko na ito mga igsoon so sa kini ang hinangat nga eleksyon 2025. Muna karon ang gihawiran mga gala nga kini ang bukog sa ombudsman. Ngaron ila mga kaigsoonan ma-justify ang pilot kaso, pag-pilot kasong plunder nga non-billable. Pero ang mga senador sama ni Joel Villanueva, Chess Escudero, nga matod pang Boeing Remulla, sa wala pa rin ibalhin mga kaigsoonan sa kiniang pundok ni Gatsalian, hinog na kuno ang ilang kaso nga ipasaka sa Sandigan Bayan. Pero since nga nibalhin, nitambling, nibalhin na mga igala, mitabok na gato sa grupo ni Gatsalian silang Chess Escudero o Joel Villanueva. Hain naman ang kasong giingon ni Boeing Remulla nga hinog na hinog. Nalimta na. Nawala ng kaso ining mga hinampak. Ang ilang ginaipit karon si Mike Defensor, kasuhan nilang plunder. Gikasuhan nila si Chabot Singson. Pailan nilang kasong may galang na plunder si Senator Marcolita. Non-billable mga igsoon. Ang mga tao may galang nga maoy nagbulgar sa mga kawat korupsyon sa atong gobyerno. Mauna'y ginagukod ining mga kawatan, mga hinampak, ng mga kagwang. Mauna'y mga igala, lami ka ni pang tiruhon, lami ka ni pang kwanong bitaw, snipero ni si Remulla. Huwag ako mga kaigsoonan, huwag naalanggi mo kanang mo kwan sa kuha. Di na ko na madlok, di ko madlok. Kamingon sila karon na ikaw nang ahas kang ipatyo ni mo ng tao sama sa gibuhat ni Inday nga ginahulga ko rin niya presidente. Mga igsoon, huwag ito ilay mo nunaan mga igala. Mauna'y mingon ito mga igala nga, manabla na lang ita na eh.
Kaya sa akong taman, magtinarong tamay gala sa itong trabaho. Ang gobyerno, grabe. Grabe sa paningkamot na isoon nga. Suyo po na nga itong ultimo hinaguha na ito mga isoon. Naginutong pagkawat. Grabe na yung mga tawhan na wala magikaluoy na ito na yung taon. Ay! Ha? Bilar-bilar o duty, bilar-bilar o trabaho si Engineer Joshua Sison. O niya, inigpalit niya may galag bugas na naman na nanay patong may galag na tax. Kawaton lang, basta-basta lang kawaton ining mga panuway nga mga buhaya. O, dili ba nasakit? Pariyara na mga igala ba? Nga ikaw, naninda ka, gagmay na kayong kapital ni mo. Before ka mga kaigsunan mag-abli sa imong tindahan, mukan yung ka, lukat yung ka o kining business permit. Mubayad yung ka sa imong barangay, kiniang barangay permit. Ato nang ginasunod kay kana proseso man para legal ang atong kiniang negosyo. Pero kining ato mga galang kwarta nga ginabayad kay kuta nagtuo ta mga galang legal mga igsoon, ginakawat po rin mga panuway nga mga kawatan nga sila ra mga igsoon gabuot og asa napitan nila mga gala kuhaon. Sumala og wala mga kaigsoonan mabulgar ang kiniang PhilHealth nga pundong gikawat 60 bilyones. Abi ninyo mga igsoon? Ha? Para lang mo masayod? Basing matingala na lang ta ba? Nga ang Pilipinas, lahi na itagiyan nga nasod. Kay gibaligya naman di ay mga igsoon sa bangag nga kiniang gobyerno. Oh, posible yun na may gala may tabo. Gipang anam-amnam na manggalig-baligya ang ato mga propiedad. Oh, nasayod ba mga igsoon? Ha? Ang mga airport, mga igala, gipang kuana, gipang baligya na sa mga pribado nga mga oligarchs. Kini mga kwartahan, mga igala, mga negosyante nga mao'y nagpa, kini ang mao'y napasayaw-sayaw sa atong mga kuan, mga leader. Gipasayaw-sayaw na silang kamot. Mga igsoon, unsa ni tabo karon? Pipila na mga igala ka mga propiedad, ha, kabtangan sa atong gobyerno. Mga igsoon, wala na gani na bilin nga bulawan. Ah, ang ato may galang reserba nga bulawan nga naa mga igsoon, mamaonon ta na may galang nga pundo sa ato ang Bangko Sentral ng Pilipinas, gibaligya. Wa mo kabalo ana mga igsoon. Kay kinilagi in taon nga kulang po ta may gala sa mga kiniang kaibalo, kay mga tao na busy lang sa atong inadlaw-adlaw nga mga trabaho. So dili kay ta updated unsa nay naitabo sa atong gobyerno. Ginasuyop na ining mga panuway, mga kawatan nga naa karon may gala dias kongreso. Naa sa Senado, naa sa Malacanang. Luoy kayo. Kini nga nasod sa Pilipinas, mga igsoon, padulong ginig kaunlod. Kung di ta mga igala mulihok, mentras napay nabilin, mentras napay mga tao mga igala, nga nagpakita kaisog, bisan mga igala, grabing pagpanghinadlok, apan mubarog lang gyapon, sama sa inyong gabuhaton, o magigiusa ta mga igala, mga igsoon, kay magtigit-tigit ta, wala gyapon tayo mahimo. Sama sa yan metabo ni ato may galang idsa uno nga mga tao nagkayusa o diba napalagpot si Marcos karon mga igsoon ako ba magod mga tao may gala mayra de social media mayra may gala magreact o laughing ha magkatawa pero sa aktual mga igsoon nga kini ang senaryo wala mo na mga igsoon mingo na mga mga tao ah bahala mo dia init kayo bahala mo dag maulanan basta kay kami dire magkakaon lami sa usa ka adlaw ka tulo, okay ra. Muna na mga igsoon nga mga mentalidad sa mga tao may gala nga okay na lang sa ilaha ba. Balag harap-harapan na kayo nga gikawatan diya sa iyang atubangan, ang iyang hinaguan, pero wa na gid siya ikwan, wa lang gid siya gihimo. Sama sa gisulti may gala ni Edmund Box. Ang tao, mga kaigsunan, mga demonyo, magpadayon sa ilang daotan, binuhatan kung kitang mga tarong mga tao, walay gibuhat. Atong oras, Diyos, doon na tayo 28 minutos na milapas sa alas Jis. Alas 11. Alas 11, 28. Ang rally unya sa alas 4 sa atong Plaza Rizal, mga kaisunan ha, legal ka na, kay doon na ka na special permit na ila mga igalang kiniang kuha o nalukat. No, gitagaan ka na sila o special permit sigon sa ilahang kining hangyo sa grupo, yan, UPI. Murag UPI, masiguro nga grupo. Gitawagan ako kagalina si Gordon Torres, kay ako ang tanga interviewon kay usa manggod may gala sa organizer, base sa iyang post mga kaigsunan, ni Kuya Gordon Torres, nga siya naghangyod na nawagan sa mga willing lang, mga igsoon, sa gusto lang, wala ni Pugsanay. Dili man na ito makakuan, no? Garing lang iyang cellphone, pero dili na ito may gala makakuan.
Basig busy po sa karon kay tungod ining kalihukan may gala sa kini ang rally para sa kuano alas 4 dos Valencia. Sige lang karon tawag basi mga igsoon malugaran. Ah may gala atong gabalik ang tawag si Kuya Gordon Torres. Tanbay sa mga igsoon, mobalik ko karon pipila lang ka mga minuto manginabuhi sa taha kajutang.

0: akong ipang kay ngangulo kay na may ako sugar unya ang akong taas sa sugar 10 o taas pa sa 1 hour taas tay ang imong sugar magpa-check up kagayo sa doktor o diha nga nagulgula akong tanang kumadko ko sa tiil ako gihidang gihapon na bidimak mga igsoon o diha diha kay mga igsoon obserbahan ko pipila ka simana wala na gayod kaloy sa Diyos. So salamat sa Ginoo, buutan gad ang Ginoo nga ang gahatag gad kanako ng kaayuhan pinaagit sa instrumento sa bidimak.
1: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huwag ka ng mukaon, kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
2: Sukad karon mataghamay, kaubandod kanon ay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
1: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
3: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building. O sa Second Floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend, Chili Paste.
4: O sa may mong mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
5: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila laning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa Ginoo. Makaayugid siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, yung samad akong ulo, murugid akong kita tambal, naulian din siya. Ako sa Ginoo nga, sila magagamit ko ni ining haplan.
4: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
5: Okay, Pastor, salamat po, Pastor.
4: Okay. Everybody
6: line up! Hala! Kagwapa ko dani mga tarpaulin tay! Quality kayo ang pagkain mo! Mahal nino!
7: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo!
6: Naa pa di ay na!
3: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signages.
7: Kanindot no?
3: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
7: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
8: sa GRD, Quezon Printing Services.
6: Doon natadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
3: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
9: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
10: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
9: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
10: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
9: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
11: FA Phone Shop.
12: Bisan kabus kita. Apan hatagan ko ikaw ang dekalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa ibong lubnganan. Hapanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
13: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, dekalidad o barato nga funeral services. alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
12: Mga on na ta.
11: Uy, kalami sa sinabaw.
2: Naabay kinilaw.
14: Ilabas ang bida sa lamisa.
15: Fuego blend jelly paste.
2: Kalami ane.
15: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
14: Sukad karon, hamal, kaupan yun na ito kanunay ang bida sa lamisa, ang Fuego Blend Chili Paste.
11: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste, available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
16: Happy anniversary.
17: I love you.
16: Akong gift nimo.
17: Wow! Kanindot ko ani customized mug printing.
16: Ganahan ka?
17: Salamat, Han.
16: Di pa.
17: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyud. Pero time pa, nakabantay ko.
16: Ang unsan?
17: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
16: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
17: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
18: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
19: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
20: At agalanta, yes, Igana Rosalena.
21: Sir, kanang, tinidyo ko pa minan, pinagpalang mo si Ka, kadagadlaw niya. Kanang, ako yung na-prom, Pastor, nga maayod yun ang G-Max, Pastor. O, gainom ko ni Pastor, kaya akong mata magod, hanap-hanap ba niya. Akong nabantayan, Pastor, nga. Nindot niya siya, Pastor, kaya nga akong mata, lahi lagi sa una nga, sige kong inom o G-Max.
20: Giim na ni mo o gipatulungan ni mong mata?
21: Pastor, ang kita, Pastor, kaya na-prom na ako nga maayod yun ang G-Max. Namaligya ko, Pastor, din sa lantay, Pastor.
20: Ay,
21: kainom
20: may.
21: Kainom ko kada buntag.
20: Ah, sige, Igan, ah. Salamat kay Igan, o salamat kay Gaya.
21: Namayag, Pastor, ay makatabang din ang BG Max, Pastor.
20: Okay.

0: Bisan kabos kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apan nun saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan.
1: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Llano del Sur. Villanueva Funeral Homes.

0: Okay, padayon ta mga igala, no? Pasensya lang gid kayo mga igsoon, mga igo kong dispensa sa inyo ha, kay dunay mga technical adjustment karon sa ato ang signal. Mga igala, no? So, pailubi lang sa ninyo gyud kay tuwod mga igala ning atong kwantron, dagan sa komunikasyon mga igsoon. Daghan na kay reklamo manggod mga igala nganong ang signal kuno sa kini ang radyo labi na gyud mga igsoon sa internet. Patay-patay kuno. Labon og mangayo ta mga igala og kini ang feedback, di pod mo tubag. Pero og tingbayad na dayon mga igala sa atong bill, di gud pwede mga igala nga imuhang paltusan kay putlan ka man dayon sa imong internet. Wagi tay daganan ani. Ha? Wagi tay daganan mga igsoon. Pareregya po na mga igala ba sa kwan ba? Pibiko o busiko. Ang ilaha mga kaigsoonan, pinakalit nga burnout, walay mga abiso. Okay lang sila mga igsoon og kwan, palungsiga. Unya mga tao mangutana unsa man ang rason? Nga suko ang mga miyembro konsumante, palingog-lingog lang sila. Unya pag-abot na dayon mga igsoon sa bayranan, pag-abot may gala sa bulan o baka pizza. O kano sa imong imuhang Judith, di pwede nimo nang palabyon kay putlan ka man ay kurente. Lisod. Muna may gala, utong-utong lang itaan niyo. Kano sa pa niyo, matulid mga gala nga kini nga mga serbisyo. Wala-wala. Oh, palong na pod. Sa pa niyo? Mura ba ta may gala? Gijaman siguro? Antos-antos lang itaan niyo mga ison. Doon na tayo 45 minutos na pasado alas 11. Agatog oras mga igala, no? Partikular din sa ato programang Ratsada. Ratsada! Mayo gunto niya sa atong mayor, Mayor Madam Amy Galido Galario, kauban sa iyahang one and only, very supportive husband, agatog kanhi nga mayor, former city mayor, the action man, John Galario. Mga isoon, mga ginikanan, kamo nga dunay mga anak nga gipatungha og mahimo mga igsoon, adlaw-adlawa gyud taon ninyo nagpangutana. Ha? Adlaw-adlawa gyud ninyo mga igalag update kanang inyong mga anak nga nag-eskwela kun unsay kumusta ninyo unsa na ilahang kwan? Ilahang mga lihok sa eskwelahan. Wala bay mga gasigi og pang kini ang pangbuli? Wala ba'y mga gasigi o panghulga? I-monitor yun yung tao ninyo mga estudyante. Kaya baso yung mga igala, magmatalang putag morning pareha sa ubang na mga lugar. Ang ilang mga anak, mga igsoon, na truma na di ay. Kaya daghan kayo mga igsoon kung nasinatian ng mga pagpanghulga. Palihog mga igsoon, monitora, pagutan na, anak, kumusta inyong pag-eskwila? Kumusta man ang imuhang partisipasyon sa inyong eskwilahan? Okay, kini mga bata, kini mga estudyante may gala, mintras nga makaya pa nilag loom, ila ginang loomon, ila na nang gadala-dalaon, pero di ay gaumido na na mga gala sa ilang kasing-kasing. Ang kuya o mangguna na may suon, kanabi taong dili anad og singkasingkahan, dili anad nga sige og pagkaulawan. Hantun may gala, madepress in taon ng bata, muna magkaunahuna na lang may suon pag kini ang dautan. Maghunos ang kinabuhi, simbakulang itaon. Monitora mga ginikanan. Kaya ato na may galang katungdanan ang pag-supervise. I-design na ito, ito yan ng atong responsibilidad ng ato sa ilang mga magtutudlo. Kitang mga ginikanan, una ang mangutana. Matod pa niya diri sa atong text. Nag-text diri. Hello, good morning, dear sir. Uy, may buntag po sa imo, no? 174. Gikan sa 174, nangutana. Good morning. Good morning po ni mo, dear sir, ma'am. Asa ni dapita na nag-text ka na to karon? Ipalihog lang, butangi mo ang address. Kinsa ni, sir ba ni o ma'am ba ni? Gikan mga igala sa kini ang 9174. Balikon na ko, ako numero 0955-614-8416. Ang usan ako, ka numero 0936-7433-875. Gihimo na gyud mga igala tanan paagi sa atong mayor diri sa Dakbayan sa Valencia mga kaigsoonan no para ma-address kining mga naguna nga mga problema matod pa mga kaigsunan sa pipila ka mga kiniang mga silingan nato mga kabaranggayan, no, kay 31 man mangigala ka barangay ning siyudad sa Valencia, lami ang ilag matod pa pagpamaon pahon, luag kano kayo ang ila mangigala mga panglihok. Kay sa matag problema ug muduol sila mangigala diha sa opisina mismo gid sa mayor, mga igsoon, why daghang balibad? Oh, why daghang balibad basta kay ugna alang. Siyempre, mo naman gina mga igsoon ang naglatay sa kuha, no? Kadyutag kayo. Hello? Hello, mayungot to?
1: Mayungot to, sir.
0: Uy, mayungot to ni mo na, sir. Asa man kakaroon na nawag, sir?
1: Morning ni mo, dia, sir. Pa si Jan sa Lapitan, San Fernando, Bukidnon.
0: Ay, mayungot to ni mo, dia, sir, Jan. Sa Halapitan, San Fernando. Kumusta tong signal, sir? Raminaw karon sa radyo, kaibigan?
1: Oh, okay ra kayo dire ang signal dire ang sir Serta. Gimingaw lang ko nimo Serta.
0: Uy, salamat kayo. Pariyata, gimingaw sa kusay mo. Natingalan ako sa imo pod nga wa nakakapanawag. Dahinumdum na ko dahil sa imong tingog, Sir Jan.
1: Nagsige kog pahipi man nimo kay di man gina pumalimtan basta akong nga suod na nako nga mga amigo.
0: Bisan ug wa pa ta nagkakita ay personal pero uban ta kanuna is kanginan, di ba?
1: No, doy. Dili taka malimtan sa akong kinabuhi. Samot na nga makita ta.
0: Oo, salamat. Salamat kaya, kayo.
1: Tuwa studio, basta kay amigo, gyud nga amigo nga tunay. Ako na may sir ta, alang pod sa kalibog sa ato ang mga kaisunan dire sa San Fernando.
0: Oo, sige.
1: Sir ta, ang nakabalak-an sa pagkaroon nga mahinayo na gidiay ang impeachment in Desara noon. Saan naman yung mga tawhana?
0: Oh, nanay, actually, nanay schedule karong pizza size. Kuwana ni no? Sunod adlaw Lunes. Ang kiniang trial, kuwana yun ni? Trial proper sa kiniang Senado.
1: So, ang ilang pasabot dito kung maka-impeach sa Inday, so, dili na siya kadagan sa 2028. Kumbaga?
0: Ingunana, ang may tabo, no? Kay ang proseso, man God, once nga ma-impeach si kini ang Vice President Inday Sara Duterte, dili na siya pwedeng mulan siya, di na po siya pwedeng magkahupot ini position sa government. Kay once ang usa ka-impeachable kini ang government official, wala na gid siya ikuan, wala na gid siya i-chance pa nga mulansad any position sa gobyerno, kapitan, kagawad, o unsa nga kini ang katungdanan sa gobyerno o bisan i-appoint siya, dili na, wala na gyud. Kana kung ilag yung ma-impeach, pero taas pa kay proseso may tabo ani diyan.
1: Okay, salamat po sir kay ang disundan mo gud na mo gid instaktog balita, ikaw mangyo og si Engineer Chang.
0: Salamat.
1: Mga export dia nga mga ako mga broadcaster nga mga komentaryo nga mulap dos yun basta dili ang ngayan nilang himo.
0: Salamat yan.
1: Mingaon gigko sa inyo. Mingaon gigko sa inyo hang duha.
0: Okay, salamat kayo po. Ako, mingaon po kog. May mo lang adlaw-adlaw ta mag-uban sa kahanginan. Mas kalipay good po na ako na.
1: Sige, sir ta. Salamat kayo.
0: Sige dyan. Salamat po sa pagtawag mga igsoon. No? Ato din itong sukit ng Paminaw. Si Johnny o Jan ba ni mga igala? Gikan sa Lapitan, San Fernando, Bukidnon. Mga igsoon, ato ning kwan, usag yun may gala sa diehard listener na to, mga igsoon. Alas 11:52. Ay mo kalimot, alas 4, mga igsoon, ha? Momento may gala schedule para sa kiniang peaceful rally dire sa ato sa Bukidnon, partikular sa City Plaza o Plaza Rizal, mga igala, desdakbayan sa Valencia. Ito lang yung iampo, mga igala, nga unta, taga-agmayong panahon, no? Timpo nga di lang yun unta, mga igsoon, mag-ulan, kaya marag halos kada hapon na ba mutulto lang ulan, Riz Valencia. Maniguro lang yung pudmo, dala di ang mga igsoon, o ginyo ang kwan, panangga sa ulan, payong baka, unsa ba, raincoat. Okay, rin unsain baka, mga igala, ning rally sa Plaza Unya, mga igsoon. Ha? Renorsyahin magkani. Atong idoyog mga igala ang kiniang ilahang simpa kwa, no? Ang ilang mga hinanakit. No simpatiya ta mga igsoon. Kana na lang mga igala ang atong matabang. Kaya di naman ta mga igsoon makalugar o gato patag Manila. Kaya gawas nga gasto. Lisod kayo mga igala. Usiks panahon kay mulagi. Ha? Matod pa sa uban mga iso, nang atong ibiyahe, ikuha na lang nato ni, iguna na lang, ikuha na lang nato ni sa atong inadlaw-adlaw nga trabaho kay pwedeng paitag yun kayo, dita muliok, di po ta magkakaon. O, unya na lang, ugnayin nyo ang kwan mga iso, kini, voluntaryo ha, kabubuton mga igala nga atong ipaybalo, o kinsa na tong willing mo apel, or maminaw baka mga iso sa rally unya alas 4. O, depende rin na, basta kay akong i-encourage mga igala, o i-discourage na ko, nga huwag na mo yung mga bata, ay nalampod mo pahinayak. Huwag na mo yung mga gagmay, mga puya, o naabaka mo yung mga kwan mga ison. Sa gabal na maguna kayo, huwag iyo pa na dalaon, di ba? Lison na kayo na mga igala, nga apil pa ang mga bata in taon mga ison, makuan, no? Makompromise ang ilahan taong kwan, ang ilang panglawas. Mga ison, napikin na sa oras, salamat kayo sa inyong pagsunod. Kanunay, nining atong programa, Antula Manong Ratsada, din sa Radyo Kaibigan. Ato na lang pasalamatan ang ato mga kaigsuna nagpaminaw. O, kabalo ko may galan, daga nagpaminaw. Gusto mo text, pero napugong-pugong lang. Siguro wapuylod. Sa among station manager, Stephanie Dangalio Yutis, ang alam usab sa among mga banggitan nga technician on board. Akong co-pilot karon diri sa studio si Engineer Egan Joshua Sison. Dito sa transmitter, Engineer Egan John Tingkang o Engineer Egan Ramel Bedrejo. Sa ngalan usab sa among finance, Bernadette Kilong-Kilong, finance officer, sila si Romeo, Engineer Romeo Chang, Kuya Rinald John Dangalio, ang atong station general manager. Sa ngalan usab ni Gerald D. Dangalio, ang atong technical consultant, labaw sa tanan, ang atong pagtahod, og sobling pagpasalamat sa tagiya tagdumala, nining istasyon, DXRK Radio Kaibigan. Chairman sa Kaibigan Christian Brotherhood Incorporated, ang pastor ng bayan, Kuya Pastor Dan Dangalio. Kini yung alaga, din yung angkurman ako si Tata Ritisa, manamili tagmingon daga salamat, mayong pagpaniuto diha kaninyong tanan.
2: Ratsada! Inyong nabati ang usa ka taknang tulumanon. Ratsada! Hangtod sa sunod higayon, sa samang takna og istasyon. Daghang salamat.

0: ang programa ngayong nabati binayran. Ang mga pulong sa tigpamaba iya lamang o walay labot kining sibihan.
1: Numero 1 sa balita.
2: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magpapasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Magkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
5: Yes, unsay ato ipabot nga testimony sa ato mga tigpaminawan?
6: Pasalamat po, Pastor, sa BG Max nga sa kaayo nga gihatag niya. Labi na sa akong papa po, Pastor, nga duha ka adlaw gikuha na mo dito sa naawan kay dili pud siya kalakaw. Kay kanang wadan siya kusog. Pagkuha sa akong mama gipainom niya BG Max tulo ka buok. Tingala siya nga nilihok-lihok na iingit siya kabaro. Dayon gipalitan ako siya BG Max ba sa atong niadtong maramag niadto ko. Karon kaloy sa Ginoo, naulian na gyud sa pastor, makalakaw na siya. Tingala na akong mama nga migawa siya sa siya ni adto na siya. Siya na naning kamot, nakalakaw siya.
5: Pila siya kadlaw nga dili magkabagkod ha? Atong tuwa pa siya sa naawan?
6: 3 days siya dito, Pastor. Kanang nawadan dito siya sa potassium.
5: Ah, okay. Karon, okay na siya?
6: Okay na siya ron, Pastor. Salamat. Pasalamat sa Ginoo nga. Makalakaw na gid siya.
5: Okay. Kinsa kanin ni Oga Tagaasa?
6: Igan si Rilin Patrice ni Pastor sa barangay Mauswagon, Don Carlos.
5: Salamat ka, Igan, ha? Salamat.
7: Mga on na ta.
8: Uy, kalami sa sinabaw.
9: Naabay kinilaw.
10: Ilabas ang bida sa lamisa.
11: Fuego blend jelly paste.
12: Kalami ane.
13: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
10: Sukad karon, matanghamal. Kaoban gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
8: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
14: May good news!
10: Hello! Oy, unsa koy good news!
14: Aniya na ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
15: sama sa large format outdoor sticker,
16: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex o very clear nga photocopy. Muhimusad sila o PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
14: Wakaray pangitaon pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
16: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
17: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
18: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
17: Dili na problema, Mare. Adto dahil sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
18: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
17: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
19: FA Phone Shop.

0: Sir Pulintay, quality kayo ang pagkain mo. Mahal ni no.
1: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na git na ayo.
0: Naapari ay na.
2: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signages.
1: Kanindot no?
2: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
1: Naasabtay document printing. Very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
3: sa GRD, Quezon Printing Services.
0: Doon na tadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
2: GRD, Quezon Printing Services. Nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
4: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
5: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
4: 90s.

0: EXRK Radio Kaibigan.
1: May good news!
2: Hello! Ay, unsa ko'y good news!
1: Aniya na ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag.
3: Sama sa large format outdoor sticker.
4: Tarpaulin printing. Outdoor and indoor sticker. Personalized mugs. T-shirt printing. Pigment and sublimation printing. Calling cards. Panaflex. O very clear nga photocopy. Muhimusan sila o PVC ID. Invitation cards. Certificates. Decals. Laminations. Giveaways. Logo and layouts. Tumblers. Keychain labels. Brochures. Flyers. Brass IDs and billboards.
1: Huwag ka na ipangitaon pa. Basta di kalidad o barato nga printing services. Go ka na sa GRD Printing Services.
4: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
5: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod o pabilin sa pagkaresponsable.
6: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon, pinaagi sa maalamon o luwas nga desisyon.
5: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon o sa Provincial Population Office. Alang sa kabatanunan nga andam, maalamon o may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
7: Yes, hello kaibigan.
8: Hello, Pastor. Ako ni Sir Rachel Bailon Lumanog, taga-Banlag.
7: Ah, taga-Banlag. Ah.
8: Pagkakas mo sa Ginoo, Pastor, nga sa na nga kaayuhan na iyang lihatan sa akong pamilya, sa akong labi na tawahan na nga labi na sa pinagpalang kapsula. Dako kini katabang sa akong anak, Pastor. Nga kini akong anak. Pagkakit akong anak, katungubag siyang pa, Pastor. Kasinsya na, karoon lang po nakatao, nakaano.
7: Hubag ang paa sa mga anak. Pila yung edad?
8: Nagsugo na lang 3 years old, Pastor.
7: Okay, so okay siya karon?
8: Oo, katong gibira sa Pastor, sa bukog. Nga, 15 na ko ana, pabalik-balik sa doktor. Wala'y kaayuhan, kaduha, giopirahan kini, pero wala nga po. Giopirahan kini, kaduha, nabungkag, gihapon, Pastor. Hangtod nga, ikatulog sa dilit na sila mo. Buwan kay daghan na ilang pagkaon. Katulog, wala na upirahan kay daghan proseso ang ginabuhat. Hangtod, salamat to sa Ginoo.
7: Okay.
8: Kapula nga, nakaabot po ni mo. Dako, gira kong pasalamat yung Pastor. Darurog na po. Pastor, salamat sa tanan. Ako kinigipainom sa Dijama. Buntag uto hapon gabi sa usa ka adlaw ka upat.
7: Okay.
8: Pastor, ako kini ipainom sa iya. Daghang katingalahan, daghang kamilagruhan. Nga nahitabo sa iyang paa. Kung wala kini, wala kami kapalo. Kahit kugyan na kini sa kumbana sa Ginoo. Kung unsa iyang
7: paa. Okay, Igan. Sige, Igan. Salamat ka, Igan. Salamat ka, Ayo. Kinsa ni pala yung taga-asa?
9: Si Mark Hitling niya, Pastor, sa Marihatag, Pagbahanan.
7: Yes. Palayon, Igan, o sa atong i-testify? Palayon.
9: Oh, mag-testimony ko. Bakarahin sa aroma, Pastor, na itong agisimana, wala po nakalakaw. Tungod ginagubag ng kuhod. At lasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, na pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
7: Taas imong, ano saman, kanang naka-arthritis o taas, ano saman, imong paminaw di sa lawas?
9: Nako'y arthritis.
7: Naka-arthritis.
9: Oo, nagpasik ato sa doktor, arthritis daw, ang aking sakit.
7: So, Igan, okay na karun. Pila nag-adlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
9: Tulog ka-adlaw.
7: Okay. So, karun, okay na karun, makalakaw na ka, humang ka, nakapras sa atong aroma.
9: Okay na, saluyan sa Ginoo, Pastor, buotan ang Ginoo at among kinabuhi.
7: Amen. Okay, salamat di kaayos sa pag-testify.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Whoa. 98.5.

0: naman mo.
1: 98.5 Numero 1 sa balita.
2: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kalungog, malungog nga kasing-kasing nga kung naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mapasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Huwag kalingawan sa Bukidnon. Radyo Kaibigan.
5: Happy anniversary.
6: I love you.
5: Akong gift ni mo.
6: Wow! Kanindot ko dani. Customized mug printing.
5: Ganahan ka?
6: Salamatan.
5: Di pa.
6: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakabantay ko.
5: Ang unsan?
6: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
5: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang naahan. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
7: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
8: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing

0: sa imong hubag.
1: Mao kini ang Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang-ana na.
2: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang-lana. Ipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, paniki, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang-lana.
3: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon na panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
4: Oy Mare, gahinuktok mali ka diha.
5: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
4: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
5: Sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
4: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
6: FA Phone Shop.
7: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpaulin tayo. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
8: Quality nga printing services, apaan ang presyo, barato na gitayo.
7: Naa pa di ay na!
9: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signage.
8: Kanindot no?
9: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
8: Naasab tay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies ug mga giveaways dinhi lang na
10: sa GRD Quezon Printing Services.
7: Doon na ta diri no,
11: accessible ug affordable nga printing services.
9: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
8: Mga on na ta.
12: Uy, kalami sa sinabaw.
13: Naabay kinilaw.
14: Ilabas ang bida sa lamisa.
8: Fuego blend jelly paste.
13: Kalami ane.
8: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
14: Sukad karon, hamal, kaupan yun nato kanunay ang bida sa lamisa, ang Fuego Blend Chili Paste.
12: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste, available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
15: The best songs on the radio.

0: sa mahinungdan, ang sonata ng nadunggan, o ang tao ng imong nahinungduman. Kini ang lahat sa kaibigan, ubay kami sa laitak na sa paghiskot o mga storya sa kinabuhi, o paghatag, pagtambag na para sa tanan. This is Love Diaries. Love Diaries.
1: Every now and then I cry.
0: Love Diaries. Love Diaries. With Lady Diana.

isang magandang hapon, maayong udo at good afternoon po. Kaninyong tanan, mga suking tigpaminaw, mga higalat, mga kaigan sa kahanginan. Usag ka mainit nga kauduhon po, kanatong tanan. At ako may galing nga Webes sa Pizza 2 sa bulan sa Hulyo, tuig 2,000 pint size. And once again, makaigan mo with me, uglay na po nga adlaw sa atong paraguban-uban sa kahanginan. Aron sa paghiskot-hiskot, ug mga sugilanon sa kinabuhi. And of course, paghatag, pagtambag, pagtulunay para sa mga tawang nasakitan. Para sa mga tawang gipang binuangan. Para sa mga gipang bulaga. Para sa mga ga-move on. O sa mga walay plano ga-move on. At atong programa higala para kaninyo sa unsa pa ang gihulat. Ipadala na po ini mga sugilanon sa kinabuhi na lamang sa atong pinilanggang sibiyahan. 98.5 Radyo Kaibigan. Valencia City, Bukidnon. So once again, magalang kumikulang magpanala sa inyong mga sugilano na mga pangutana, mga hugot-hugot or bisan unsa may tungod sa gugmang kinabuhi. Ining design na po ang bahala di anang tanaan. Ito lamang buhatan ha para mabasa ni Lady Diana inyong mga text message di ha. Ini lamang na i-text sa tuwang hotline number nga 0965601168. Once again, 0965601168. Sa mga gusto magpadala sa ilang mga text message po na pagpanimaya, pag-greet or pa-shout out sa ilang mga loved ones, mga minamahal sa buhay or mga friends on air gusto nilang timbayaan, pag-ipasarad sa ating programa karong gabunan. Same number lang po tayo mga gala ha. 0965601168. And same goal sa mga gustong mutambag later on sa atong letter sender karong adlawa. Walay laing numero si Lady Diana mga gala ha. Kanang nakapin nga comments sa atong Facebook Live karong gabunan. Once again, 0965601168. 1688. Alright, so sige na maayong hapon. Kaninyong tanan mga palengga ng mga suking tigpaminaw. Na nag-tunin ka na ito karoon sa nag-lain-lain yung radio sense. And of course, sa mga naglantaw sa Facebook Live karang gapunod, magandang hapon at kaway-kaway naman dyan sa si inyong lahat. Sa mga nanginiwang sa iyong gautuhon diha mga palangga. Ayaw pa nga okay na mo. Malinawan tayo ng huna-huna. Malipayan mo. Mag-basko kang iniwang mga panglawas. Kauban sa inyong mga loved ones diha. Mga kapika sa kinabuhi. Mga minamahal sa buhay. Nga kauban ninyong naminaw sa atong programa karong hapunan. Sa gamuloy, sa mga nagamuloy, galingko-lingko ni Hai, gamulong gapahulay, gahari-haray, gainom-inom o gape, pagkayahay sa kinabuhi. Sa gamulong gaduka-duka niya, gahigda-higda garon. Sa gamulo po ang nagpahulay gikan sa trabaho or gikan sa uma or asa bagagikan ka igan. Sa gamulo po ang gabrekisikay sa ilang panimalay, gamulong gapang labanihan, gamulong mga halay sa mga dinabhan. Kamulo po ang gabanghugas plato, kamulog tak ang sadong agan. Sa gamulong nasa ilang trabahoan garon, gamulong gabiyahe, gamulong gadrive sa ilang mga sakinan. Bisan unsa man imong ginabuhat karon kaigan parayon lamang kasi imong buluhaton samtang maminaw sa programa ni Lady Diana karon gapunon. Because today is Thursday mga higala no adlaw karon nga Webes, which means may babasahin tayo ang lainabod na sulat ng baganan sa ating programa karon gapunon. Sa mga excited nga maminaw diha ug mohatag sa ilang mga pagtambag sa atong letter sender karong adlaw. Stay put lang po kayo dyan. Standby lang kayo mga gala. Ayos sa magbalhin, ayos sa magpanghawa kay gasugod pa lang ta. Standby lang kayo dyan kay karong dili po paglangay mga gala. Ito na basaw na ito ang sulat ng bagana. But before that, magandang hapon po muna sa mga naminaw karato karong pinagi sa mga kaibigan radio stations na nagka-hook up na po sa atong programa. Magandang hapon sa mga naminaw pinagi sa 104.9 Radyo Kaibigan Surales, South Cotabato. Oh, and of course, ang ito ang technician ni Sir Jules Balinas. Magandang hapon po. Ug sa atong mga palangga ang mga suking tigpaminaw. Mga nagkaantabay, naghahulat, nagaadang sa programa ni Lady Diana mga taghapon.
Magandang hapon and happy, happy listening po sa inyong lahat, mga suki. Oh, ganyan para bida mga ganas sa may lagindingan mga Samis Oriental, magandang tanghali sa mga rakatsyon and pinaagi sa 94.9 DXDD Radyo, kaibigan lagindingan mga Samis Oriental. Kauban po ang atuang kaibigan DJ niya, DJ Miss B, baga nga marag-hook up sa atua karon. Or atong technician, magandang aside, magandang hapon, nagsalamat po sa inyong pag-hook up. Oh, magandang hapon ha sa atong mga gwapo gapara nga mga suking tigpaminaw. Ang matod, panila dili kompleto ilahang adlaw kung dili magkapaminaw sa programa ni Lady Diana. Talaga ba? At ikon po ganyan sila mga. Talaga yung pagkanaganahan is Lady Diana. Magandang hapon sa inyong lahat dyan ha. Happy, happy listening po sa inyong tanan. And of course, sa mga naminaw, pinaagi sa 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City, Bukidnon. Salibok na ng probinsya sa Bukidnon, kutob sa mabot sa ating programa karon. At sa tanang naglanto sa Facebook Live, kutob sa mabot ni Ini Magagalan, no, saan ka mang sulok ng mundo. Naroroon, akamang dapita karon na nukahan ng inaw sa ating programa. Mayang hapong kaniwan ay gali. Once again, welcome po sa inyong lahat. This is once again Love Diaries with your DJ, Lady Diana. Sa mga naglandaw ka natin karara sa Facebook Live, balihin ko mga galag like, share, and comment po sa atong programa para may bala nato kung kinsaning naglandaw sa ito agaroon. At para po masyadot po mo ni Lady Diana, mas ninot po ko nang naglandaw mo riha na madungog din yung pangalan nga gina-shout out. Uy, ako mang yun doon. Mas mag-comment mo riha. Ay, kung mag-aulong mag-comment mga galag, ako na'y bahalag basa ni Aneng Tanad. Ay, palihog na lang po ko at share po sa atong programa karong kapunan. So, magkala pa rin ka-follow sa Facebook page mga gala, no? Pangitaan lamang ninyo sa Facebook ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City. Karang na 11,000 followers diha, mauna ang ito ang Facebook page mga gala, no? Paki-follow na lang po para paraminti mong update at ma-notify sa mga bagong balita at mga bagong programa at sa atong pinalanggang sibiyahan. At kung asaning tagaagbagdagaan, kadali mga gali ang mga recall sa Facebook Live before nato basahon ang ito ang sulat ng baganin, garong adlaw. Alright, magandang hapon at po sa iyo dyan, Ma'am Stephanie Perez, mali pa niya, hi guapa, basahon at midire, magandang hapon. Ay, naras ng puno na sa inyo ang tarandihan, no, kung kinsa manggaling na imuhang mga kauban, karoon na minaw, Ma'am Stephanie. Ihaan na nagkod sa may Tivoli, South Cotabato. Ubay-ubay ang itong mga listeners diyan mga galing, no? Maraming salamat po at happy, happy listening sa ini, Huang Tanay. Nabada ka ni Ma'am Stephanie nga always present, never absent sa itong programa, no? Always gina siya naglanto sa Facebook Live mga galing. Salamat ka kayo Ma'am Stephanie yung maayong hapon sa imuha diha. From Sir Jayla ni Gloria Marupani, good afternoon po Lady Diana. Pagit ko kang Manong Igloria, kang Nigis Armon, kang Tatay Jose Igloria, at kang TC Igloria, kang Baby Love. Salamat po watching from Kiungo, Tungan-Tungan, Valencia City, Bukidnon. Magandang hapon po sa inyong tanandiha. Ano, labi na kanimo Sir Jayla ni Gloria, kaupan na sa imo ang tibuok nga pamilya. Mga kasalinganan, kabarintihan o kabarangay, nga naminaw ka nato karoon ng dapita sa may Kiungo, Tungan-Tungan, Valencia City, Bukidnon. And from Angelica Warion, good afternoon po Lady Diana, watching live in Migdulod area. My work, nag-ulan, nagbasok og nagbasok sa sayutihan po. From Angelica Warion and Nestor Subalan. Salamat DJ. Para ko sa song, ikaw ang kusog. Pakiplay po Lady Diana, salamat kaayo. Uy, maayong hapon. Kanino diha, ano, grabe ganit ka, hardworking ang ito ay kaigan ni agaside sa Migdulod mga ganda. Ay, kamulo silang pamasok sa ilang sayutihan mga gala, mahalag ulan-ulan ang panahon. Amping mo riha, Ma'am Angelica, kauman si imong kapari sa kinabuhi, ha? Salamat kaayo sa inyo magkaranay ni Paminaw sa ating programa mga taghapon. Alright, time check muna tayo mga kaigan. It's already 1:27 in the afternoon. Alauna 27 na po sa kapuno mga gala. And for now, panahon na para itong basahon ang lain na po at gasulat ka itong tambagan. Karong kapuno mga gala na. So stand by lang kayo dyan.
At wani paminaw ng hat ng himay-himayon at ang sabdon kung unsay problema nga buot patambagan sa ato ang sender karong kapunan.

Alright, sa libag lang ay mga gala, here it goes. Madad Bonnie Letter Sender. Dear Lady Diana.

Okay. Radio Kaibigan. Oh, oh, oh. 98.5.

0: 98.5.
1: May buntag ni mo diya, kaibigan. Kinsa ni utaga sa paliog?
2: Kutirinyas ka bagunay.
1: Si?
2: Kaya, kutirinyas ka bagunay. Nagkuyo di sa Santo Tomas, Davao del Norte.
1: Okay.
2: Nagsasalamat ko sa Digimax. Nagino ko kay gigamit ang Digimax nga na iskan ang kong mata o kining duga sa kahoy nga bagi-banti. Nagpula kong pata.
1: Okay, okay. Tapos?
2: Nagubang na hapon man kato, wala ko'y pagkagabi, wala ko'y mapalitan nga sa Digibox.
1: Oo.
2: Pagkapuntan, nagawas ko sa kuan, lungsod, kay nagpalit ko Digibox. Ako nga patuluan, duha lang ka kapsul, sa duha kanlaw, na ayaw akong mata.
1: Ipatuluan ni mo og Digibox, duha kapsula, sulod sa duha kanlaw.
2: Duha kanlaw.
1: Tapos, nawala ang iyang pula.
2: Nawala ang pula, nagwala ang sakit.
1: Nawala ang sakit. Mata. Salamat sa Ginoo. So okay na karoon mo mata?
2: Okay na.
1: Ay salamat kayo, Igan, taga Santo Tomas.
3: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huwag ka ng mukaon. Kay daling luton, kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, litsyon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
4: Sukad ka ron, mataghamal, kaubandod ka nunay ang bida sa labisa. Ang Fuego Blend Chili Paste. Ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
3: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
5: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
6: Ako si Teresa Ahero sa Hingog City.
1: Yes, Igan.
6: Magdisimunay ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang pastor.
1: Okay.
6: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiili ng pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, Aroma oil.
1: Okay.
6: In 1 month siguro pasto nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian, tapos siya hubang mo yung laplas, ni boto, di na ulian. Then karon dili naman niya siya makaliyok. Karon pasto, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kung mga tulo ka kuan botella, tulo ka bitol, karon siya pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pastor, magatuyok-tuyok na din siya sa yung higaanan.
1: Salamat sa Diyos.
6: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay kong salamat sa ginuodan na pastor kay. Ako kay siya panalangin, nga yagig panglangin na mong haplas. Nga may akong ginagamit sa iya.
1: So, Aroma Herbal Oil ka? Igan.
6: Aroma Herbal Oil ang akong ginagamit sa iya.
7: Oy, Mare, gahinuktok mali ka diha.
8: O lagi, Mare, nangita mong gugog phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
7: Dili na problema, Mare. Add to dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang ang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
8: Ah, sige, salamat kay Mare, add na ko sa FA Phone Shop.
7: Hala Mare, pagdali na, add na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
9: FA Phone Shop.
10: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
11: Ay, daw, kadaghan mangyayaan. Ay, napay tarpulin. Ano ko magastuan ng anniversary?
12: Nagkunot pa ko
0: ng aktang ni Muyots.
10: Dahil uway mo rin magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing Beauty ani Dye.
0: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
10: GRD Printing Services?
0: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
10: Kanindot, no?
0: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
9: Hello, Dai. Mihanap ko sa GRD Printing Services.
11: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
12: Sa dugang kasayuran, agto alang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblasyon, Valencia City, GRD Printing Services.
13: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton naay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
14: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
13: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.

Alright, 48 minutes past 1 o'clock in the afternoon. Alauna 48 na po sa Kapunod Makaigan. And you're still listening to Love Diaries with your DJ, Lady Diana. So magala to nagibasa ka ganina, no? Ang ito ang sulat ng isgutanian karong Kapunod. Nagipadala sa atong letter sender, mga gala. O kabalo kong daga nag-excited nga mutambag. O mahatag sila mga opinion, Makaigan. Mamahimog ka mo mag-text sa arong numero 0965-6011688. Pwede po mo matawag mga gala, pero karoon na taon-taon ha kay naabatay announcement diri karoon mga kaigan. Kay na ay giturn over mga gala nga mga papeles. I know nga mga requirements ni sa pagpatrabaho man siguro ni mga medical and everything. Muna nga, manawagan ta mga gala, no? So kung kinsa man galing sa mga namino karoon, labi na diring debita sa may probinsya sa... Ay, probinsya na ba, hino? Sa may dakbayan sa Valencia City. Sa mga nakaila, palihog lang po kang... Wait lang ha, kung saan ko ako niyang ID mga gala. Lahi na po rin pangalan.

Panawagan mga ganda sa mga nakailagang ka-aminyo Frederick Cristino nga na blumulupyo sa Purok 313A, Poblacion, Valencia City. Sa mga nakailagang ka-aminyo Frederick Cristino nga taga Purok 3 sa Valencia City, Bukidnon, o kang An-An Crist,

Kang An-An Kaaminio o kang Frederick Kaaminio, mga galaw. Once again, sa mga naikaila, kang Kaaminio Frederick o kang Kaaminio An-An, ang ilahang mga requirements, mga galaw, gagisulod sa usaka transparent nga na i-black nga envelope. Nakitaan, mga galaw, di adorapit sa may NVM na punitan sa usaka kuan, is usaka Good Samaritan, mga galaw, si Madam. Lang. Atong pangalan ni Ma'am ganina nga nag-turn over aning mga papeles. Si Ma'am Josephine Yacaluyo nga mo'y nag-turn over aning mga papeles. Mga galang iyang napunitan di ado kuno dapit sa may NVM. Ang panawagan po sa mga kailangan Kaaminio Frederick o kang Kaaminio An-An, ang ilahang mga papeles, dokumento nga kinahanglan sa... Kung sabi ni pagparabaho man siguro ni kay mga medical and everything man ino, o napadok ko ni na ay ID o na ay cash na sulod mga kaigan. Paliyog ko gisulti sa ilang magalang ilang mga papeles na adere karoon na himutang sa Buhadan sa 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City. Pwede nilining kwaon mga gana ha, paki-bisita lang po sa atong sibihan na himutang sa second floor sa AMQ building at bang sa NVM. Kay sure ko mga gal, importante kaayon nga mga papeles, no? Ang sunod bitaw ani mga kaigan, kay mga IDs o mga requirements medical o sa paning pag-ibig o sa PhilHealth niya nga mga requirements. So importante kaayon ni ha? Palihog lang po sa mga kailag ang Kaaminio Frederick po o kang Kaaminio nga An-An. Once again, ilahang mga papeles, mga dokumento, mga silingan nila diha nga taga-Proc 13 kung nakailang manggaling mo aning Kaaminio mga gala, pag-iingon po ng ilang papeles na adari sa 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City. Or pares lang matawag sa anong numerong 0965601168. Once again, 0965601688. Salamat kaayo sa ito ang Good Samaritan, no? Mga taong may mabuting puso, mga galang, ilaging turnover ang mga papeles. May kamalo man siya nga, importante kayo ng mga dokumento, mga galang. No? Kang Ma'am Josephine Caluyo, salamat kaayo, Ma'am Josephine. God bless you po. Once again ha, sa mga kailangang Kaaminio Frederick o Kaaminio nga An-An, ilahang mga dokumento nga napunitan sa NVM na akaroon na rin himutang sa sibiyahan sa 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City.

0: Alright, so much for that. Once again, welcome back sa inyong lahat. Hello, hello po sa mga patuloy pa rin pong nakikinig sa atin ngayon sa nagalain-lain na radio sets. At sa mga naglento paghihapon sa itong Facebook Live, magandang hapon po, welcome back sa inyong tanan. Kana tong ibasa ka kanina ng usa ka sulat no, I hope inihang nasabtan, inihang gisabot og maayo og ato ang hatagan og ginagmay nga pagtambag ang ato ang letter sender karong adlaw. Ang nagpadala sa iyang sulat may tungod sa iyang problema nga matud pa ni Lady Rihanna nga nag-ingon ani man ka unfair ang kalibutan. Kung kinsa pa tong nagtarong, kung kinsa pa tong nahigugma og maayo, kung kinsa pa tong gibinuangan, I mean, kung isa pa tong nagtarong, maupay gibinuangan, maupay nasakitan. Kung kinsa pa tong nagbinuang o nagtarong sa relasyon, sila pa'y malipayon karon. Samtang siya daw kung gibinuangan, gibyaan, nag-antos gihapon. Kaya lagi daw wala pa sa nag-move on, mga gala, no? Hindi ko anak kadali ang mag-move on, mga gala. It will take you many, many years. Labi na kong tinod, anay, imong gugma. Labi na kong abini mong siya ang para sa imuha. Huwag mo nagibuhos ang lahat sa iya, ha? Dili gid ingon anak ka sayo na mag-move on, mga kaigan. Wala makasabot ragid ko sa surat ni sender karon nang naglibog sa unsa ko na yung buhaton, unsa pare akong buhaton DJ para maka-move on ko kay gibuhat ra niya ang tanan-tanan. Pero same ra ko og gihapon, dili sa makalimot og lisod gihapon sa move on, mga higala. Og nagkaroon ati caller, mga higala, no, si caller 9174. Ato aning paminawon, hello, maayong hapon.
1: Hello, maayong hapon, Lady Diana.
0: Wow, magandang hapon.
1: Sa imo niya.
0: Yes.
1: Sa mga tanang staff sa Dix RK Radio Kaibigan.
0: Aha.
1: Pakiexplain lang gamay.
0: Ansa po, ansa po?
1: Pakiexplain lang sa monitor kay palong-palong tas kahanginan.
0: Ay, palong-palong dita karon, Kuya Zana. Wala ka ay ninyo sa talaga itong suginanan.
1: Pero nakuha ang sulatan po. Karon lang, bago, ni ba? Bago lang ni paghumanin mo basa.
0: Mm-hmm. Pero,
1: ano sa mga ni... Kapalong-palong ka ni Giyapon.
0: Ano sa man, Kuya? Kasi, ato bang, ko, ano? Ato bang i-summarize ang storya balik?
1: Ayaw, or? Ayaw. Ayaw sa nakuha man ako na.
0: Ayaw sa may i-explain di ay, Kuya. So, i-explain.
1: Ang signal na sa... kwan ba? Kaibigan, magpalong-palong siya.
0: Ay, palong-palong Giyapon di ay. Nga nagigahan ni mga ganyan.
1: Nakuha na ang... ang nagpadala, nakuha ra.
0: Alright, maayo. So,
1: kanilang bago ni mo pag-onboard is mura siyag na palong. Basigi latayan siguro sa guwapa.
0: Ugan mo na ginatuyo, gininilang gano'ng programa na ako, no? Ilang ko ano no. Para bitaw Kuya Zan, mutambag ka karon sa atong sender.
1: Wala na pod ka sa ire, pero nara ka ng istorya.
0: Aha.
1: Oh, wala ka sa ire.
0: Wala na pod ta?
1: Oh, nawala.
0: Nawala gidi ay no. Sige po Kuya Zan, padayon lang ihapon ta kay basi gumalik ka na karon ta udot. Ambot lang ko si problema ani mga higala nga. Sige man tagka wala-wala lang itawon. Itunong pugit sa programa na ako mga higala.
1: Nagbalik na.
0: Aha, tama. Ibalik na po. Kaya marunog mo na po mong monitor diri sa gawas. Sige, go ahead, Kuya Zan. Is imong tambag sa itong center karon.
1: Okay, salamat kayo. Lady Diana, ang binibining marikit.
0: Ay, gabi naman.
1: Hindi ko maangkon, Hana.
0: Hindi ko maangkon, Hana.
1: Maangkon,
0: ay, salamat.
1: Oh, kala ba?
0: Salamat na lang daan eh.
1: Hindi ka po katawa. Sige, Aaron, serious.
0: Katawa lang yung gapon siya.
1: Kitawa. Dirita sa tuwang sender may hapon. May hapon po sa salamat sa pagsalig sa Dix RK Radio Kaibigan. Hindi naman nakabulong litok, ane?
0: Hindi nakabulong litos si Kuya Zan.
1: Oo, sana napalong naman.
0: Sige lang, balayon lang. Ayun na lang nag-ganing huna-hunaan ang monitor. Diyak na palong-palong, Kuya. Basta ka naghamang yapon na minaw sa imuha karon, labi na sa mga nagdanaw sa Facebook Live.
1: Sige. Mm-hmm. At wala sa pagtubag, no? May hapon sa tanan. Labi na ni mo diya. Sa mga tanan staffs ka wani sa Dix RK Radio Kaibigan. Yan na ni Manggod ang hitabo ni mo sender.
0: Mm-hmm.
1: Kanina siya nga mga problema is unang-una akong maistoryaan na wala ni mo gibutang sa sulat. Kaya harun bitaw ako makuha na ko tanan ang timplo kung unsa gid siya ang kapasikaran. Pero sige lang. ato asiyang himay-himayon kung ahadapin sa tumusandig. Ingin ani man guro.
0: Mhm.
1: Nahitabo man gud ana sender sa imong gipaingon nga gipasagdahan ra ka sa imong mga anak asiyang imong mga anak kay siya tuas mga laing linala nga tinuhat.
0: Aha.
1: Lidi dayon atong makuha nga naapan ni siya ay gugma. Napa kay gugma sender sa imuhang bana?
0: Mhm. Pero ingon ana siguro kuya naapa sinabilin nga mga pagbati atong iyahang iyahang ex. Dili man nun to niya bana gyud nga bana kay lagi na ura sa ligkasal. So kay wala man live in partner na siguro pas na. Pero na sila ko ana. Na sila yung mga anak kuya.
1: No, na anak na tulo.
0: Aha, uh-huh, yes po.
1: Siguro kung gamay ra na siya pero karon kay murag na naman siguro siya iya hapong kwan karon kalib niya ang imong bana.
0: Aha, na anay laing ko ana ni bago iyahang bana kuya Jan. Una galiso jug dawat to kuno kay makita pag niya sa Facebook nga post o sakitan siya sa mot.
1: Mayo unta ana nga sender unta ang imo gitong gihimo unta na pirmiro.
0: Mhm.
1: Sana siyang ipadayag sa ang imuhang gibati nga to niya sa wala pa siya ay ilan lang nga karon nga nahimo niyang kapikas pagkain na buhit sa pagkaron.
0: Mm-hmm. Kaya
1: na, okay. Naulahi manggod ang imuhang nga pagbaasol.
0: Mm-hmm.
1: Naulahi. Ano, kung gana manggod nga mga lihiti mo manggod kay ato manggong tanawon ang iyahang kapasidad. Ang iyang kapasidad niya, di ara manggod o.
0: Mm-hmm.
1: Kapasidad niya nga naingon anak siya kay. Kung maingon ta karon sa imuhang kaugalingon, sender niya, nga kana nga lalaki na pagikay gugma nga to niya.
0: Mm-hmm.
1: Makalapas naman ta, makalapas na ta kung atong ingnon nga wala na siya nagpagabana si mong anak. Pero partikula sa imong istorya is na ay naka-financial siya sa mga anak.
0: Yes, gaga-support gihapon sa finansyon ang lalaki. Pero matod pa ni sender, kulang rado kuno na kaya ang ginahanglan sa mga bata ang presensya mismo sa ilang amahan.
1: Ato man ang masabtan.
0: Mm-hmm.
1: Masabtan ato na nga ingon anak nga mga direksyon. Kasabot man ta, bisan sa ingon anak, bitaw nga ang mga lantip, bitaw na to. Ta nga kita, ingon anak. Kaya nga tungad to, diha man sa paingon. Pero ang atua man kung tanawin good unta, nga sender kani siya, ang gipasabot ni ini, ayaw na siya guna-huna.
0: Aha, dili na sige guna-hunaon pa.
1: Ang pag-kwansay mong mga anak, is kinahanglan siguro sender ba nga, huwag sa kuha lang, mas labig yung maayong nga, hiklin sa diha, please lang.
0: Unsa kuya John, kibali mo rag mahawa siya?
1: Diha sa imong area.
0: Ay, kibali mo rag mo distansya sila para makalikay siya sa lalaki. O dili niya sige kakita, o dili niya sige gabalitaan o katagbuan bakahan, no? Tama sa
1: Diha sa imong na. Pero kanay mo mga anak, dala lang. Kay wala may, dili mo na pwede nga ibili. Banding aron nga matutok buon sa ang sa iyahang mo pagmahal ng kanila si mga anak.
0: Mm-hmm.
1: Ay, kung atong kwaon ato ang kinapusuran ami, kung ato agod siya nga o kayon Lady Diana, magkukod ni siya. Pero di harap po taman.
0: Mm-hmm.
1: Diha,
0: mm-hmm.
1: Ato ang municipal. Di harap taman ang kainang good nga no. Pero sa 1962, igo siya.
0: Uh-huh.
1: Sana, dili man sila kasal.
0: Yes po.
1: Ang yaman ani nakubag ang pinansyal sa.
0: Kibali na naarag hapon ng suporta sa kaning lalaki sa ilaha.
1: Naraman pero ang pangutana man gud nimo pa kulang man.
0: Mm-hmm.
1: Mas labing maayo nga ilingaw-lingaw usa ang imong kinabuhi nga tunya. Mm-hmm. Kay dili sa nga makamove on ka.
0: Mm-hmm.
1: Kung do na moy mga picture.
0: Mm-hmm.
1: Manan is lang siguro kung handumanan gina siya nga dako, pwede hipusan.
0: Mm-hmm.
1: Kitaan kay ka na. Nagpasabot yun na, kung pirmin mo makita na nga mga handumanan, labi nagnaam mo yung mga picture sa...
0: Yes, tama.
1: Kinahangla na siya nga, imuna na siya ang i-erase.
0: Aha. Kana, simple ra kayo na nga butang, simple ra kayo na nga aksyon, pero actually, makatabang gina makagala ay, kung gusto ka mag-move on, Ma'am Sender, no, pagsigayon pa ni Kuya John, kung naapamanggaling kayo mga pictures ninyo nga nabilin, nga, imo paghihapong nga tanaw-tanawon, or unsa ba kaha nga mga handumanan nimo sa iyaha, pwede na imong ipanglabay na, pangsunugan na ipanglabay na ng tanan. Aha.
1: Kay, kung dili na nimo, sige lang gihapong kagtutok ni Ana, kong naa, nanglit kong naa at mong lugar. Yes. Kumbaga, yan naa siya, makita ni mo sa post. Mm. Kaya ibasihan ang social media man.
0: Tama, yes, tama.
1: Atong hubaron ha, ang makita ni mo ang mga post nga doon niya, nga panlipayon siya sa ubang mga babae.
0: Yes. Okay?
1: Muha, muna akong gingon nga, mas labi siguro mayo minusi ang cellphone.
0: Tama. O, pwede ganiya, Kuya San, pwede niya i-block ang lalaki para dili na niya makita pang mga post sa lalaki.
1: Hindi, kay muna siya makahatag ni mo nga di ka makalimot nga doon niya.
0: O, good.
1: Gumikan, kay naapaman ang mga handumanan ninyo kanhi nga makita sa imong duha ka mga mata.
0: Yes, tama. Tama gina, tama gina, Kuya Zahin.
1: O, ang maayo gid ana, salig sa labaw makagahom. Mm-hmm. Ang kanan ising, kung mahimo, isinggit na na, diba?
0: Tama no, para ma-release ang iyahang ibang bati diha nga dugay na niyang ginadala-dala.
1: Salig sa labaw makagahom kay, siya ang magpahimungtan, pa-implementar ana, aron ka makalimot. Pero please mm-hmm. lang, mo ginagong hangyo, please lang yun ni mo nga. Kinahanglan yun nga ang mga tanang butang nga sa kamu pa, ang tanang butang nga imong makita nga gikan sa iya, please lang, no, ihikli na siya. Nga aron na po ka magsigig balik-balik sa imong handuman, ay, na hinumduman na po na ako.
0: Tama, maug yun. O nang dili ganyan malimtan, kaya sige pa magkarakita niya sa example, na iti deber nga na po siyang kwarto nga gikan sa lalaki. Kung makita na niya, ay, mabalik na po ang mga kagahapon. Ano maglisod yun sa move on?
1: Diyo, di bisan sa ito, ato nang makuha ang silpit. Ingon, ana, pag abot sa higayon kay kardo siya nga matanan nga mga naingon ato nga napukan siya sa imo, so nagpasabot siya nga, dili na mao nga lalaki nga gitagana alang nimo.
0: Yes.
1: Nga ingon ana friction.
0: Tama, tama Kuya Zan. Mhm.
2: Isa ni Palayog.
3: Si ano ben nga pala ni Dris na

0: sa pagkatadot, Pastor Roa. Lagi mo pakita yung liyo, Pastor. Makalingi lagi sa Pastor. Wala na yun.
1: Oh, so sa ito, pag gamay na lang nabiling kay imong nakuhaan ang adaan. So,
0: imong oh, nakuhaan ang adaan, Pastor.
1: Gitakloban ni mo balik, tapos karon pagbatani mo sa buntag, sakit ang liog si mong anak, as imong banal, imong giyaplasan.
0: Akong giyaplasan, Pastor.
1: Tapos, nawala da yun ang sakit.
0: Oh, nawala da yun, Pastor.
1: Pila ka minuto, pila ka segundo.
0: Isa ra, Pastor. Kaya isa ra nakuplas eh.
1: I mean, mga isa ka minuto, nawala din ang sakit.
0: Oh, Pastor. Oh, sinuod niya, Pastor.
1: Salamat, salamat sa Diyos. Igan Anabel of...

0: sa imuha pong ginikanan.
1: Mm-hmm.
0: Kung saan man na sila.
1: Uh-huh. Yes po.
0: Sila ang imong sumbungan sa imong problema once nga napa kay gugma nga kuniya, mm-hmm, aron magbalik ang inyuhang relationship.
1: Ay, sige bali. Pwede ra guys yung magpatabang di ay. Aha, pwede ra magpatabang
0: sa ginikanan. Pero sa pagkakaroon, lisod naman good kaayos in there.
1: Mm-hmm.
0: Lisod nagigay na siya. Pero ang imuha namang yud, ana, mubuo naman lang yud ka.
1: Maog yud. Muna lang yud ay mabuhat sa tinuod lang kuya dyan.
0: Pwede mo na to na, pwede mag-good na to na labatibahon. Kung po nang litunta, wala ni naulahi. Naulahi man. So, mm-hmm, ang ato, mm-hmm, nga makakita pa ka og lalaki. Kaya ingon ani, ang tanang butang pasabot na siya, nga ikaw, kung wala ka napukan nga to niya, at dunay paghihapoy mga dunay paghihapoy mga katalagma ang lalaki nga linalang alang nining kalibutan nga.
1: Mm-hmm.
2: Sa pangako mo, Jesus, ako'y mananahan.
0: Pun iopsa na.
2: Makapangyari ang Diyos, buhay kailan pa man.
1: Si Kuya John.
0: Okay, salamat kayo sa pagkabag sa mayang hapon sa tanan, labi na sa atong senders, sa mga dia, Lady Diana, mm-hmm, nabang din pagkiliran po na sa imong pamilya.
1: Yes po.
0: O tanang naminaw na lang sa opiya pamilya, o sa mula ko'y Aranita, laras na po na sa inyo. To all my friends, kahinan, di tamo mo sa usa na lang kay task kay kuno na lantas na kitag na usig. So sa mga DJs na lang nga magabago,
1: mm-hmm,
0: kay DJ Aya,
1: mm-hmm,
0: kay DJ V,
1: mm-hmm,
0: o kay Engineer Chang, tanan kay tibukan sa kinatibukan first sa Dix Akira Joke Bigal mayong hapon dayon laras na po na sa kinatibukan province sa Bukidnon nga naminaw na po sa signal sa Dix Akira Joke Bigal. Oh, ato ni mo ni pabili ng song.
1: Yes, po. Ano naga song, kuya?
0: Natutulog ba ang Diyos?
1: Natutulog ba ang Diyos? Sige, ako okay. Aling i-play karon taon-taon, kuya song.
0: Okay, kaya lang salamat po kayo. Basta, radio kaibigan mo ni Ogato ni. O, gini si Jan, salapitan sa Fernando. Bye-bye, God bless. Marabins, Bukito.
1: Alright. Oh my God, that was once again a Kuya John na nagkad sa may halapitan na San Fernando Bukidnon. Ang feel lang ko mga gana, maragman na itong last nga tawag atong matubag karong gabong noon. Palubat na nga itong cellphone mga kaigan. Ang bilin ako makatubag og tawag. Ito na ibilin ang nabilin nga percentage sa battery. Para pang basa sa itong mga text message mga gana, ha? So actually, punto por punto kitang tambag ni Kuya John mga gana na. Pam sender, kung galing man kung makaya ni mo, pinakauna ng hisgutan. Kung kaya ni mo, if ever man galing ay sakripiso ang paghawa diha ang lugar. Kung kaya ni mong buhaton, please buhatan ako ng pam sender. Kalisot mo kayo mga galan, no? Kaya nagpuyo pa ka sa lugar nga. Daghan kay mga memories nga nabilin. Gikan sa imuhang past nga relationship. Like for example, bisag asa ka nga kanto mo adto, bisag asa ka nga kanto mo tanaw, mahinom dumani mo siya. No, lisod gira sa mutang mas makalisod sa pag-move on, Ma'am Sender. Pag-usap-usap mga gana, no? Mano pa ni Kuya John, kung galing man naapag kayong mga remembrance sa iyaha, naapag mga butang, mga pictures ninyo sa una, nga ba hindi pang tibig-tibigan pa ni mo, imo pang katawan-awon, inig kagabi, or anything, mga butang, nga makapahinumdom sa imong ex sa imuha, ipang labay na nang tanan. Ayaw pang hinayang anak, Ma'am Sender. Uy, di ba? Kaya, saan pa man ni mo para asa po, di imo pa nang tipigan niha. Lisod yun mag-move on, inig makakita ka sa mga butang nga makapatrigger sa imuhang feeling sa iyaha. Ayun, kung gaya na kuno ni mo, ayaw sa pagsigig Facebook o kung mahimo, adod pa ni Kuya John, i-block sa Facebook

ang gatong lalaki o kinsa para dihang konektado sa imo ang ex nga boyfriend. Ano ba? Ganang wala at tanang koneksyon, tanang butang nga baka painumdom sa imuha atong tawhana. Usan, ako ganang atabang, Ma'am Sender, aron makamove on ka totally. Kaya eventually, no, kung parayin kasi mong kinabuhi nga walay paghuna-huna sa iya, bisan kadyot lang panahon si mong kinabuhi, makamove on, regag kakadugayan, anak Ma'am Sender. Focus lang si mong anak, kung ampo sa Ginoo, pangaytabang sa Ginoo. Ano pala ganyan, Kuya Zan, ang Ginoo raw makatabang sa atuwa mga gala para makalimutan, no? Dinag-feel na to, di nagit na to kaya, may surrender sa Ginoo ang tanan. Diba? Pero yun nga, tabangi po't ibang kagalingon, Ma'am Sender. Ayan ha, kung apa kay mga remembrance di ha, na magkapahinumdom atong tawhana, at ang ipang labay na ng tanan. Ayaw, panghinayan anang mga butanga, Ma'am Sender. Kamura na hold back sa imo para mag-move on ka o para mabuhi ka ng malinawan. Time will come, no? Sa tamang panahon, na arigay lalaki nga mabot sa imong kinabuhi nga mo ipara sa imo, Ma'am Sender. Salig lang yon. Total bata pa man sa gana. Oh, there's so much more to life, Ma'am Sender. Ay, okay, pagpakawala sa paglaan. Salamat once again at Kuya John ng Halapitan na San Fernando Bukidnon. Maraming salamat po. Alright, shout out to Daniel Zavera DJ from Stephanie Perez. Maraming salamat once again, Ma'am Stephanie. And from Egon Jellord, Rosalia Rosalinda. Manabaniya. My hapon lady niya na watching from Hinguog City. Ay, magandang hapon po sa iyo dyan. Salamat kaayo sa imuha kagamino. Paglanda sa Facebook Live, Sir Jellord, Egon Jellord, Rosalia Rosalinda. Nanonood po sa atin ngayon sa Facebook Live. Salamat kaayo. Thank you.

mga text message. Dari magana from sender 5719. Marud Pania, good PM, Lady Dayara Guapa. Pasarad kang, pasarad kang zong zong, nagduyan duyan karon dizay. O naman, sarap buhay naman yan. May hapon, maayo ang pagduyan duyan diha, pagharay-haray, pagharuhay. Kuya Zong Zong kaniwa texter, no? Anapay sumpay ang text. Ako ang matambag sa sender Lady Diana. Ampo siya sa Ginoo tabangan siya maka-move on. Lisod yud muli mo at basta nahigugma ka. Basta nahigugma ka o nagdarong ka. Ampo lang sender na apay maabot nga laki sa ibong kinabuhi. Kanang tarungon ka, salig lang kanira DJ. Salamat sa pagbasa. Oy, salamat ka ay. Salamat sa mga words of encouragement, yeah. Kuya Sender, no? Babae ba ni sa lalaki ba ni siya? Si Sender 5719. Madud ba niya, no? Tama sa mga higala, no? Lisod yun ka ay mag-move on. Labi na higugma kag maayo. Labi na nagdarong ka sa inyong relasyon. Huwag yung mong ihatag ang tanan-tanan sa iyaha. Kaya lagi nga, ganyan ka magmahal. Diba? Pero sad to say, hindi siya ang lalang tao nga para sa imuha. Ibiyaan ka, sapasakitan ka, o ganun, galisod kag move on, galisod kag dawat sa tanan. Normal na daw kuno na, ma'am sender. Pero yun na nga, diba? Kung naamang galing tao nga gikuha sa imong kinabuhi, salig lang nga naapoy mo abot, nga mas better pa kaysa itong nawala, ma'am sender. Ang salig lang yun sa Ginoo, no? Ang tamang tao ay darating din sa'yo sa tamang panahon, ma'am sender. Madam Grace Rendon, magandang hapon na po sa iyo dyan. Ito ang gwapang Suki from Ambanga, South Cotabato. Magandang hapon po sa inyo lahat dyan. Sa atong mga Suki, nga digpaminawan, di agasite sa may South Cotabato. Laban na kini mo, Madam Grace Rendon. Nanonood po sa atin ngayon sa Facebook Live. Salamat kaayo. Another text message here from 6140. Mari Pania, good morning, Tizay. Grabe sa good morning talaga. Ayun naman, siguro ni siya nagamata. Oh, may gudto ka ni Muri, ha? Mari Pania, para sa ikua, mag-ila-ila sa og laing laki. Kay kung ma-inlove na kabalik, malimtan rato ni mo imong ex, kanara Lady Diana. Aha.

ha. So kanihang tambag mga gala, no? Actually, tinood ba niya? No? I mean, tinood man, like, once makaila na kagbagong tao sa imong kinabuhi, nga mo ay magpa-feel sa imo once again, maging malipayon ka, kiligon ka, o magpa-feeling inspired sa imo once again, eventually, malimtan na ginanin mo imong ex sender. Pero, hindi po ganyan kadali yan. Dili na yung anak kasayon, sender. Labi na kong, I mean, dili na yung anak kasayon, kaigan. Labi na kong pareha ka kang sender. Nga, todo-todo kong magmahal. Labi na kong pareha ka sa iyahang, parang may pinanghahawakan pa o muragalisod pagbuhi sa iyang mga kagahapon. Eh, bisan pa siguro na ay bagong tao nga musulod sa imong kinabuhi, manguyab sa imuha. Kanang digid na, kanang dili ni mo sila madawat wholeheartedly. Kasi nga po, ang imong kasing-kasing, nakatali pa rin sa kagahapon. Diba? Kanang before siya magka-move on o magkadawat o bagong tao sa iyang kinabuhi, dapat 100% fully healed na po siya. Dapat 100% naka-move on na siya sa iyang kagahapon. Wala nga, salig lang yun, ma'am sender, no, tabangi mong kagalingon, parihog lang. Diba? Eventually, kadugayan, malimtan na mong gudanin mo. Labi na, di na nimo makita niya mga post sa Facebook, labi na mag-enjoy na ka sa imong life, dili na nimo siya madumduman, wala na yung mga butang sa inyong balay sa imong kwarto nga magpahinumdum sa iyaha. Trust me, ma'am sender, one day, malimtan na gudanin mo siya.

So makikin sa mga naka-experience diha o ganang putol-putol ilang monitor ha. Pasensya ka ay mahigalan na tungod daw na sa mo ay unstable ng internet connection. Makiigan ka na ay gi-update ang unsa to? O marag na ay gi-update or naabaga ay gi-lisan, naabaga ay gi-ayo makiigan sa mong internet connection. Muunang wala-wala takadali sa inyo mga monitors mahigala ha. Pero hopefully okay na takaroon. Hopefully, loud and clear na po tayong mapapakinggan sa inyong mga radyo karong kahaponon. By the way, ang atong programa may gana hatod ka nato sa Aroma Plus Herbal Oil, ang atong pinagpalang lana. Sa mga ramino nga doon ay ginapagpati sa ilang kalawasan na susama sa ubo, sipon, katul-katul sa panit, rayoma, arthritis, pamaol sa lawas, panood sa lawas, or pinakan sa mga insekto, or imapagang varicose veins diha nga nagko kaayon no, nga grabe ka-distracting sa atong mga tiil, labi na sa mga kababaihan diha. Suli niyong gamit sa tuang Aroma Plus Herbal Oil mga kagalan o kay gawas nga proven and tested na po ang kibiktibo ni ini. Dili po ka mabalaka tungod kay humot kini og dili oily sa atong kalawasan og labaw sa tanan dili magamansa sa atong mga sanina. Once again, Aroma Plus Herbal Oil ang atong pinagpanang lana. Mabalit kini mga galas sa Tanang Bafarco Pharmacy sa Tibuok, Baguidon at sa mga piling butika sa inyong mga lugar. Pero kung araw mo dere, lumulupyo around Valencia City, Baguidon, mas maayong inyong bisitahon ang itong Kibigan Center ang Rimutang sa first floor or ground floor sa Alquino Emporium, Valencia City. Pero available gihabog kini mga galas sa GRD Printing Services na nakita makita sa second floor sa AMQ Building at bang sa NVM Valencia. Panawagan utro mga ganat ni basahon has again and again po kay luoy kaayo ang nawalaan aning mga dokumento mga higala kay kapalugid kong importante kaayo ni stanan no luoy pag kaayo nga klaro ro ba nga murag bag-o pag ininig ibang process iyang mga requirements mga higala no. Palihog lang po sa mga nakailagang ka-aminyo an-an Tinoy nga lumulupyo sa uy lahi po niyang address di ay si ka-aminyo an-an Tinoy sa mga nakaila diha sa Puruknoy, Lumbo, Valencia City, Bukidnon. Murag na amatay mga listeners diha sa Lumbo mga gala no. Again kung naamoy kailang ka-aminyo an-an Tinoy sa Puruknoy, Lumbo, Valencia City, Bukidnon. Palihog ko pakisulti kaigan be nga iyahang mga dokumento, iyahang mga requirements, iyang ID na adari sa Sibiyahan sa 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City. Kung wala na katultong sa atong Sibiyahan, second floor ni mga gara sa AMQ Building at bang sa NVM Valencia. Oga, kang Frederick Aminio nga taga Purok 13, Poblacion, Valencia City. Ha, palihog ko be, please lang kayo maragluigid kaayo ay kapoy na bakag process sa mga dokumento magsugod na bundis las uno mga higala no? Ang gisudlan aning mga papeles o sa kining transparent nga na itom nga cover sa likod. Envelope ni siya mga kaigan. Again ha, sa mga nakailagan ka-Aminio an-an Tinoy sa Puruknoy, Lumbo, Valencia City, Baguidnon. Iyahang mga papeles, mga dokumento na asasibihan sa Radyo Kaibigan Valencia. O ganga, ka-Aminio Frederick sa may Purok 13, Poblacion, Valencia City, Baguidnon. Palihog ko mga galaig na iyahang mga papeles ha, na akaroon sa Sibiyahan sa Radyo Kaibigan, Valencia City. Napunitan ni mga gala sa tuang Good Samaritan nga si Ma'am Josephine Kaluyo. Diha na kuno at bang sa NVM or dapit sa NVM mga gala. No? So luoy po. Muna gapang-apply siguro nagtrabaho or okay, gapraksis mag mga requirements mga gala. No? Napaning iyahang PhilHealth dari. Iyang pag-ibig na apay NBI clearance niya din na adritanan mga gala. Sure ko na stress na gito karon. Nagproblema na gito karon mga gala kay nagawala na iyang mga papeles. Pero please lang ha. Ato siguro nang i-post sa Facebook page mga gala no. Pero kung naamoy kaila diha nga ka-Aminio an-an Tinoy sa may Puruknoy, Lumbo, Valencia City, Baguidnon. O kang ka-Aminio Frederick sa may Purok 13, Poblacion, Valencia City. Again ha, ilahang mga papeles, mga dokumento nga hibutang sa envelope na adre na himutang sa Sibiyahan sa Radyo Kaibigan, Valencia City. Second floor sa AMQ Building at bang sa NVM Valencia. Kaling tapad sa Baptist na simbahan mga higala ha. Palihog lang ko bakiingon. Kaya naon sa kung kita mawalaan mga higala, mutlang magkabuang-buang siguro kung hinilak mga higala.
murag daghan mo kining papeles gud sulod ani wala na nako gibang halungkat pa kung unsa pay sulod aning uban basta kay mo ni ang dagiya si Kaaminyo an Antino igsi Kaaminyo Fredrick ha sa mga kaila diha sa ilaha. Alright, dapat yung mga tambag din mga gana from our texter, Matid Bunny 3882. Hi DJ Dayan, og sa tanan staff sa Radzo, kaibigan. Sender, kabalo ka, maong dili ka makamove on, kay sige pa kag-stalk sa ilaha. Wala gini, diba? Sinasabi ko na nga ba? Usag yun sa pinag-arason nga nung maglisot sa move on. Kaya siguro, kada gabi or kada naasay panahon, mang stalk pa sa Facebook, mga higala. Kaya kung maglisot yun yung move on, kung ingon ana pa imong buhaton, kaya mura ba curious pa kaiga sa mga ganap sa ilang kinabuhi. O, every time makita ni mo ilang post, magligot-gut imong kasing-kasing, masuko na po ka, magmahay na po ka, mag-self-pity na po ka, di na po ka, di good ka mag-move on, anak Ma'am Sander. I-block na sa FB, tanan koneksyon, ninyo walaan na. Palayan imong pag-move on, kadugay, kadugayan malimta na nan imo, ampo sa Ginoo, kay walay imposible sa Ginoo, Raquel ni DJ. Magraghapon po sa iyo dyan. Ang Raquel nga naminaw ka na ito karoon sa ating programa, naghatag siyang advice para kang sender. Tama, good niya. Manag sa mga naminaw ka ron, galis rin move on diha. Basig sipan sa kapang stock diha. I-block na na ninyo, oy. Please lang po. Kung galing man gusto mo maka-move on, yun totally. I-block na na ninyo sa Facebook or tanang koneksyon ninyo, tanang koneksyon ninyo sa ilaha. Huwag tanang mga butang, mga handumanan, bawisan pagka ng mga kanta na sa inyong playlist na makapanundom sa ilaha, ipang delete na tanan na. Mga pug picture ninyo, ipang wala ana na. Di ba kayo sa may punos ana para pang handlock ilaga? panglabay na tanan. Sa kanang dago kay nga teddy bear, mga gala, no? Sigo ka ng uban, ana, kanang sayangan, maging na sila panglabay, ana. Mahal na ba kanang human size nga teddy bear, mga gala, kanang 1,000 naman siguro. Hindi mo rin ipanglabay. Pero kung gusto gid ka mag-move on o ka nang ready na gid ka nga biyaan imong kagahapon o glimta na ang tanan, then ka nang mga butanga, dapat wala po na value sa imuha. Set aside na na. Advice from Sir Daniel Jeff Vera Marit Pania, mag-focus lang ka sa anak mo sa darating din ang ibibigay ni Lord na para sa iyo. My verse ako na ibibigay sa Mateo 11:28 is surrender ang tanan-tanang problema kay Lord. Uy, wow! Salamat po! Nindot na tambag mga gala, no? Mag-focus ka sa imong mga anak, Ma'am Sender. Tama, giwag. Tabangi imong kagalingon nga maka-move on para sa imong mga anak, Ma'am Sender. Gawin mo yan kahit para na lang sa mga anak mo, Ma'am Sender. Diba? Oga, in Mateo, matod pa ni Sir Daniel Jeff, sa Mateo 11:28, isurrender ang tanang problema kay Lord. Sa so, imong mga worries diha, mga overthinking, mga pagmahay, mga pangutana nga wala na dubag, or mga kahiubos, unsa pa nang ibang bati di mo diha isurrender na tanan sa Ginoo, Ma'am Sender. Ay bahala sa imuha. So, ay balag tabang sa imuha, no? Wala imposible sa Ginoo. Tama gina mga gala ay ang mga butang nga feeling mo imposible para sa imuha, posible na sa Ginoo. Usa pa nga dako imong problema nga giatubang karon, mas dako ang atong Ginoo ana mga iba. Ano mo gahadlok ng musangpit sa Ginoo, no? 24/7 ready po si Lord na makinig sa iyo. Rosalina Mariano Pante, good PM Lady Diana, always watching you from Dabong Dabong, Mailag. I like your program DJ, God bless you. Ay salamat. Maraming salamat kanimo diha kang Madam Rosalina Mariano Pante ng Dabong Dabong, Mailag. Maraming salamat po, always watching the guru sa programa, no? Salamat, shoutout po sa iyo dyan, kauban sa imuhang mga kaparintihan, kasilinganan, kabarangay nga naminaw sa tuwa karon. Maraming salamat once again, Ma'am Rosalina.
Kaya nabalik ko na kuning kapanawagan mga gala ha sa mga nakailabo kang Kaaminio and Antinoy diha sa may Puroknoy, Bilombo, Valencia City. O kang Kaaminio Frederick sa may Purok 13, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Ang ilahang mga papeles nga nawala na punitan diha sa may NVM o naakaroon dari sa atong sibihan sa radyo kaibigan. Ignalang ato ang sibihan ay mutang sa second floor sa AMQ building at bang sa NVM Valencia tapat sa Baptist Church mga kaigan. Pero kaayo no, kining mga requirements raba ni sa pagpanarbaho or masin mo abroad baka ni sila or basig mo skwela baka ha or mo take baka og board exam. Kaayo, kikit na lang importante nga papeles, apil mga ID, mga gala na adres sa adilang envelope nga napunitan. Again ha, sa mga kaila diha, kang Kaaminio and Antinoy o kang Kaaminio Frederick. Kung inyo lang kaila, mga gala, palihog lang ko o si tawagan eh. Ingon sa ila ha, ang ilang mga papeles na akaroon sa sibihan sa radyo kaibigan. Napalitambag dere from 4037 Mari Pania. Makarelate ko sa sender Lady Diana ay kay single mom po ko gibiyaan miss akong bana sa una. Aha, kaluoy po. Pero kung lang sa Ginoo na kaya na ako sender nagampo lang ko sa Ginoo nga ligunon ko para sa akong mga bata. Uy, mo ani dapat, diba? Alang-alang sa mga bata. Ampo sa Ginoo nga ligunon ka, ma'am sender. Eh, mga pagsulay ra mong ganito itong kinabuhi, mga gala na. Kaya mga pagsulaya, mula ba'y ragid ni sila? Naman ampo sa Ginoo pangayo galigoon o kusog sa Ginoo nga makaya ni mo ning tanan. Huwag niabot ang lalaki nga buutan sa ako adizay, dawat minhiya sa mga bata. Salig lang yun sa Ginoo sender na asay plano sa imong kinabuhi. Amen. Amen. Dili magpakaula sa paglaom sanda. Kita nang mga butang kahitabong sa itong kinabuhi na ay purpose si Lord ana. Everything happens for a reason mga gala na ay rason ang tanang mga panghitabo sa itong kinabuhi. Ay, sorry, wrong ang effects nga natutuplo ka ni Lady Lady. Huwag tungod kay katong lalaki, nagbulag bang yun mo, huwag mo ginagpadayin inang relasyon, buot pa sa butiligid siya ang lalaki nga para sa imuha. Huwag na ay gitagana ang Ginoo na mas better pa nga lalaki sa imuhang kinabuhi, Ma'am Sanda. Sanig lang yun sa iyahan, no? Sanig na tabangan ka sa Ginoo, mag-move on ka, huwag tabangin po't imong kaugalingon, Ma'am Sanda. Ayaw ginhunong sa pag-ampo. Time check is ready at 2:31 in the afternoon. Alas 2:31 na po sa Gapunon, mga gala. But before that, manginabuhian sa Bicas nga lawag. Again, ako manawagan sa mga kailagang Kaaminio and Antinoy. Diha sa may Puroknoy, Bilombo, Valencia City, Bukidnon. O kang Kaaminio nga Frederick sa Purok 13, Poblacion, Valencia City. Ilahang mga dokumento, mga papeles nga nawala, nakita na mga gala ha, napunitan sa usaka babae. O naagaroon giturn over sa atuang ang sibihan sa radyo kaibigan. Kung gusto nilang kwaon, pwede silang mabisita sa anong sibihan nga nimutang sa second floor, AMQ building, and at bang po sa NVM, tapad sa Baptist Church. So mga gala, sambay pumura kayo dyan. Stay put lang kayo kung mabalik pa yung DJ Unia taod-taod para sa paghatag o advice. Final Gatambag para kang sender. And of course, while waiting, mga gala, maminaw po dahil sa inyuhang mga request ng mga awit sa itong programa. So dyan lang po kayo. Huwag kayong mawawala and keep on tuning in and keep on watching. Only here in 98.5, Radyo Kaibigan, Mauni ug Ato Niya.

0: mo. 98.5.
1: May buntag mo diya, kaibigan.
2: May buntag, Pastor Dan.
1: Ah, yes. Akin sa ni og taga-asa?
2: Taga-kuan ni, taga-uhaw sa Jinsan.
1: Ah, uhaw sa Jinsan. Ah, yes. Ah, pwede ang bawaan ang pangalan?
2: Ah, si Villarin ni, pamilyang Villarin ng Corayan.
1: Okay. Kaibigan, Elsie, unsa may atong ipabot sa kahanginan?
2: Ay, nagpasalamat po ang Digi Max. Isa may nagpalit anak. Kay dugay na po ko. Mga 13 years na o ang akong malatian sa sinabuhi. Buta ko. Mama, itong wala na po ng sigig kuhan sa radyo ng Digi Max. Nagpisin kong kapalit. Pagpalit na po. Naulian mo na nga akong puso. Nakahugas na kong plato. Makalaban ako. Nakatimba na kong pumbalik.
1: Mga naman mo.
2: Ano ba yung nakulakaw? So, naaram mo susunod sa balay.
1: Ah, murad na ba't ang kagkusog?
2: Oh.
1: So, sa imong pag-inom, nibalik ang kusog diya kanimo?
2: Oo, oh, naulian na kong
1: naulian ka?
2: Kusog. Nakasimba ko itong naagin.
1: Salamat kayo sa Ginoo. So, usa ka kabuta?
2: Oh, isa ko kabuta. Kumanghod po. Isa kabuta. Permanent kami yan yung nagpaminaw sa imuang.
1: Salamat sa Ginoo. Nalipay kayo ko. Salamat din kayo, Igan Elsie. Salamat din kayo.
2: Oh, naami diri sa Uhaw, sa Junior Santo City. Bukan dili man mi maka kawag o maka text, maka chat. Pa nagpaminaw, give me always, give me maka signal at ang tulong sa kadakadlaon.
1: So, salamat ikan Elsie, salamat ikayo.
3: Mga on na ta.
4: Uy, kalami sa sinabaw.
5: Naabay kinilaw.
6: Ilabas ang bida sa lamisa.
7: Fuego blend jelly paste.
5: Kalami ane.
7: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
6: Sukad karon, matanghamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
4: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
1: O si Ato Igan na Alex.
8: Akong pasalamatan lang po si Katuli. Palit na kung maaroma ba kay ang aking TL kay nang nangauga siya ang kanang kuan. Samad.
1: Naunsa dahil mo na isamad yung TL?
8: Kano-kano ka na ako, Pastor.
1: Okay. So pag-aplasin mo ang aroma, nangauga ang mga samad. Taot-taot na din mo na siya nga kuan, no?
8: 4 years na ako na sagyan din ng mga allergy, Pastor.
1: Uy, tapos sa diag i-aplasan mo ang aroma, nauga.
8: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
1: Salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na'y aroma. So, nakapalit ka adtong pag-ana na ko sa Tagum?
8: O, lima ka buo, Pastor, akong ipalit, oy.
1: Ah, lima ka. Ah, okay. So, salamat yung ayaw.
8: Lima ka buo.
1: Okay.
8: Lima ka buo ka kung ganyan. Magpasalamat yung po, Pastor, sa Ginoo. Kay nakita na dito tao niya na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
9: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
10: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
9: Dili na problema, Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty, og no advance interest.
10: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
9: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop.
10: Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
11: FA Phone Shop.
12: Happy anniversary.
13: I love you.
12: Akong gift ni mo.
13: Wow! Kanindot ko ani. Customized mug printing.
12: Ganahan ka?
13: Salamat, Han.
12: Di pa.
13: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakapantay ko.
12: Ang unsan?
13: Lahi siya sa uban printing na akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
12: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
13: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials, o syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
3: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
11: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblasyon, Valencia City, GRD Printing Services.
14: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
15: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
14: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.

0: bisan ka boss kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po iatot sa imong lubnganan. Apanon saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan?
1: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
2: The best songs on the radio.

0: 92.5 Radyo Kaibigan Valencia Bukidnon. Mauni ato ni nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko
1: ug kalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
2: Mga on na ta.
3: Uy, kalami sa sinabaw.
4: Naabay kinilaw.
5: Ilabas ang bida sa lamisa.
6: Fuego blend jelly paste.
4: Kalami ane.
6: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
5: Sukad karon, matag-hamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
3: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radyo Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
7: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
8: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
7: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
9: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
10: Ay, daw, uy, kadaghan mong yayaan. Ay, napay tarpulin. Kada ko magastuan ng anniversary, uy.
11: Nagpunod pa mo ng aktang ni Muyots.
10: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani day.
11: No worry, amiga. Tudluan pa ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
10: GRD Printing Services?
11: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
10: Kanindot, no?
11: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
12: Hello, Dai. Dihanap ko sa GRD Printing Services.
13: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
14: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
15: O si Ato Igan, Alex.
16: Akong pagkalamatan ng pasikat ulit, palit na kung maaroma ba kay ang aking tiil kay nang nangaugas yun ang kanang kuan, tamad.
15: Naunsa tayo mo na itsamad yung tiil?
16: Kano-kano ka na ko, Pastor.
15: Okay. So pag-aplasin mo ang aroma, nangauga ang mga samad. Taot-taot din mo na siya nga kuan, no?
16: 4 years na ako na siyang din ng mga allergy, Pastor.
15: Uy, tapos sa diag i-aplasan mo ang aroma, nauga?
16: Nangalayos, Pastor, nangalayos.
15: Salamat sa Dios, no? Salamat sa Ginoo nay aroma. So nakapalit ka adtong pag-ana nako sa tagom.
16: O lima ka buok, Pastor, akong gipalit oy.
15: Ah, lima ka. Ah, okay. So salamat kay Gayo.
16: Lima ka buok.
15: Okay.
16: Lima ka buok akong ganya. Magpasalamat kay ko, Pastor, sa Ginoo kay nakita na jud ta nga na imamata ka. Salamat kay sa Ginoo.

0: Kay Sam, dili na problema mare. Ate dahil sa FA Pawn Shop. Diha Sermon, Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Pawn Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest. Ah, sige, salamat kay mare. Ado na ko sa FA Pawn Shop. Hala mare, pagdali na. Ado na sa FA Pawn Shop. Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
1: FA Pawn Shop.
2: Numero 1 sa balita.
3: Bukabat sa 9.24 mil ang damyo sa sunog sa duha kapanimalay ang pinakiyahan sa pamilya.
2: Numero 1 sa serbisyo publiko.
4: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako nga dahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magkakasma.
2: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
5: Magkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
6: Timbangan sa kamatuoran, pinasahing programa nga gimugna ning sibihan sa Radyo Kaibigan. Diin maghatag og gabay, kasayuran alang sa haring katawhan. Ilabi na sa natad sa batakang balaod, mga katungod og kahibalo nga patas mapadayag alang sa haring katawhan.
7: Timbangan sa kamatuoran,
6: kauban ang batid sa balaod nga maoy mugkiyak kaninyo. Attorney Ruby Milesio. Timbangan sa kamatuoran.

0: Kumusta mga kaibigan? Good afternoon sa atong mga suking tigpaminaw. Kumusta man? Excited na kayo ko mag-attend og rally supposedly sa plaza today. Sus kay nag... Wala man, ngit-ngit mga kalibutan. Ngit-ngit man kayo. Sama nato ni Karon. Ngit-ngit man kayang kalibutan. No? Magunta ko, mag-excited na ko mag-attend sa rally. No? Unsa na siya tawag ng rally, ay kanang Call for Transparency and Accountability. Iyan na siya sa, kuan na siya, kanang gipangunahan sa atong mga kaigsuron sa Iglesia ni Cristo. Igawas ni siya ng mga call, gipangunuhan ni sa itong mga kaigsuunan sa Iglesia ni Cristo, kay tungod, nigawas ng pud ang threat na isunod ni nagkapriso si Marco Leta. Agay! Ikaw, isunod ni nagkapriso si Marco Leta. Delikado kayo. Kahit kuno, si Marco Leta nagdawat og donation, campaign donation. Agay! No, i-filean siya og plunder. Ano na himo man siya ang plunder? Nadili man siya ang allegation was the money came from kuan. Private entity. Wala man siya na gamit siyang position maglinlang o mag-fraud. Diba? Sumunin niya ang reaction sa itong mga kaigsunan sa Iglesia ni Cristo nga mag-consa, mag-take action to protect Marco Leta. So, nag-ingon ang ombudsman, no? Nag-ingon. Ang kasayop mo dali niya sa atong gobyerno, no? Gaon na ilahang media mileage nga. Nag-ingon ang ombudsman. Kanimang good si Remulla sa ombudsman. Mura na siya taga... Siguro siya igsuon na ni Claire Castro ba? Sige, lagotak-watak. Nag-ingon ang office of the ombudsman na mufile ko no siya sila og non-bailable plunder charges and indirect bribery charges against Senator Rodante Marco Leta before the Sandigan Bayan. Agay! Kay tungod ko no, wala siya mag-disclose. Wala niya gideklara sa iyang Comelec file na nagdawat siya og campaign donation gikan sa private individual niadtong 2025 election. Nga iya pong giadbitar pud ni Marco Leta sa TV interview, no? Kani po daging tao nga ana dapat ma-honest dayon paguman gawat ta beto gobyerno og bitag, no? Mao gawat ta sa asa magkamagkamali dito katirahon. Agay! State investigators are also looking into violations of PD number 46 regarding the prohibition of public officials from receiving gifts. No, receiving gifts. Kato siya panahon na, kato siya, dilito siya gift panahon na ito. Gi-admit man ni Marco Leta na siya ay nadawat ng campaign fund. No, panahon good ni, dagadagan man kung kayo, hipokrito kayo, I mean ba, ang mga politiko nga mayroon nga wala gid sila gadawat o campaign fund from individual entity. No, but ang sipyat ni Marco Leta, he was supposed to declare it sa iyahang Comelec nga returns. Kada, I mean, after sa election, mag-file na sila og pila ilang expenses, i-declare nito kinsa ilang mga donors. Siguro, nasipyat ni sa Marco Leta, ang iyang accountant or lawyer, wala din siya na-deklara. No? Pero, dili ko kaingon nga kanang gift, merely gift as gift nga for personal use ni Marco Leta, no? Lahi ang word sa legal terminology sa gift for personal use or enjoyment sa butanta kang Marco Leta. Lahi ang word nga gift ug lahi pud ang word nga campaign donation. So, kanini ang dig deeper nini at ni Remulla kanato ang taga-ombudsman, more ni siya'y kuan nga gidawat to ni Marcoleta abuse sa iyang position as kuan congressman atong panahon na kamo pa man siya pagdagan og senator, no, kanang kinahanglan gid ni siya nga dipinsahan ni Marcoleta kay ang kaso nga plunder, dili siya wala siya piyansa. Wala siya piyansa. So kung wala siya piyansa, unsa may tabo niya? Naa siya sa prisuhan while the case is on litigation. Unya, may lagibutang siya sa prisuhan nga naa siya sa private prisuhan. I-house arrest siya. Diba? Delikado kayo ang prisuhan nga dito gyud sa Bilibid. So, kani siya nga action sa itong mga kaigsuunan ng mga Iglesia ni Cristo, that is their call for protest nga ang kaso nga plunder dili ipadayon against ni Marcoleta. Kan tinuod ko nung plunderer, dili si Marcoleta, kundi katong mga senador, congressman, mga high-ranking officials nga involved sa graft and corrupt practices sa ato ang panguluhan.
1: Tama!
0: Specifically, kaning flood control issue, nga unta, gipanguluhan ni Marcoleta mga niaging buwan. Pero dali naman kayo sila gi-unseat. So, akong explain sa inyo ha, kung unsa kaning plunder, para ma-explain, makuha na to ba, matugkad na to, o unsa ni siya nga balaod, no? Kaning plunder, isa ni siya ka non-bailable capital offense, no? Specifically targeting high-level corruption within the government. Ana, sulod ni siya sa Republic Act number 7080, the Anti-Plunder Act. It represents the state's ultimate legal weapon against the systematic looting of public funds. So the word itself, no? Kabalo na tadaan kung kinsay possible. Kinsa may involved rin sa looting, systematic looting. Anong planado kayo ba, organized kayo nga looting? Looting pagpangawkaw nga dinagko sa tong gobyerno nga panalapi. Ang plunder, makomit lang ni siya sa public officer acting alone or in conspiracy with family members, business associates, or private individuals, massively enriches themselves through public office. So, public officer. Aron lang gid nga masecure ang conviction sa akusado sa plunder. Ganina, gisutin ako sa inyo ha, mga high-ranking official ni sila, high-level corruption. Aron nga ma-secure ang conviction, aduna siya elemento una, public officer status. So dili siya employee. No? Public officer status. The primary offender must be a government official. Though private individuals can be charged if they acted in connivance, no. Kung may kaso nga plunder, involved ba niya public official? Yes, ma-involved po dani ang mga private individual kung makikunayvan sila, no? Makigalayon, makigsabwat sa pagpangawkaw sa panudlanan sa atong gobyerno. Ang ilahang assets must be acquired through illegal means such as receiving kickbacks, malversation of public funds, or unjust enrichment. So, ang ilahang mga katigayunan, nalikom nila or nahakop nila, natigom nila, pinaagi sa pagdawat sa mga kickback, malversation, kanang malversation, kanang bitong ilang pagpamaagi nga mapagawas nila ang pundo sa gobyerno, or unjust enrichment. Nadato lang silang kalit, kandili sila, the unexplained wealth. No, the act must be serious or combination. Serious. Dili pwede nga kausara siya nahitabo, wala na dayon. The wealth must be accumulated through a pattern of at least two or more overt criminal acts. No, example, a combination of bribery and fake projects. So, kasabot na gid mo ana, bisag dili na nato na ako idig deeper, kabalo na mo ana kinsa involved. Ang yan threshold niya, the aggregate total value of the stolen public funds must be at least 50 million. Accumulations below this amount are prosecuted as standard graft or malversation. So, sa pagpamaagi, sa pagpangawkaw, sa bribery, kickback, paghimo og mga fake projects or ghost projects, whatever ana, sa kinatibuk-an, kay ang word ni aggregate total value, sa kinatibuk-an, dili moubos og 50 milyones ang natigom, no? Natigom sa magmaong pagpangawkaw. So, kung below 50 million ang total, dili na siya masulod sa graft. Dili siya masulod sa plunder. Dito siya sa masulod sa graft or malversation. Unsa may mga possible penalty o enforcement sa kaso nga plunder kung ang akusado mapamatud-an nga guilty ngadto sa Sandigan Bayan. No, Sandigan Bayan. Ang imprisonment niya carries a penalty of reclusion perpetua or life imprisonment. Kawala na may death penalty karon, so reclusion perpetua na siya. Sunod, adunay perpetual absolute disqualification from holding any public office. So hangtod, dili na sila makadagan og government offices, like di na sila pwede makadagan og barangay kagawad. Ang kagawad ba ng pinakaubos nga elective official sa ato ang Philippines, sa atong gobyerno. Or dili na sila ma-appoint in any government position. Dili na sila ma-appoint as janitor sa ato ang barangay or sa LGU. Ibutang talang. Unsay pinakaubos nga position, regular position sa government. Dili na sila na makahimo nga trabaho. Kay tungod, aduna na sila'y perpetual absolute disqualification from holding any public office. Sunod, forfeiture, total confiscation of ill-gotten wealth, including accrued interest and properties in favor of the state. So, forfeiture, kung masubay, kung unsay ilang katigayunan nga nahakop sa panahon nga involved sila aning nga mga aktibidades, i-forfeit na sa government, kuwao na sa gobyerno, no? Sunod, walay piyansa nga gi-allow sa maong kaso, no? No bail because it is classified as a capital offense. Accused individuals are detained for the duration of the trial if evidence of guilt is strong. Sa may example nga mga sources or possible nga kanang linyada nganong makasala or masunod ang mga aktibidad sa tong mga kanang official sa government. Kanini ang naandan gyud nga pork barrel system, no? Funneling lawmakers discretionary funds priority development assistance fund or PDAF into ghost or dummy non-governmental organizations in exchange for massive kickbacks. Grabe kayo ni. Kaling pork barrel. Aduna na tay Supreme Court ruling ani, gibawal na gid ning pork barrel scheme. Giwala na ang pork barrel scheme, kaling tawag tag discretionary fund sa ato ang Congress, gi-change na pud nila ngalan, no? Ang pagpamaagi sa pagpagawa sa kwarta maura gihapon, pero ang terminology nga gigamit ngadto sa preparation sa general appropriations sa atoang nasod GAAP. No, general basa kay muna na siya. Kanang yearly nato nga budget, gi-change lang nila ang word. Dili na siya pork barrel. Gibutan nila priority development assistance fund. Pero ang scheme niya, mao ra gyapon pork barrel. Either gamito nila sa ilang mga ghost projects, which is prevalent na karon sa news, nga daghan kayo ghost projects, or kaning non-governmental organizations, NGOs. NGOs, pinaka-example ani nga ni sikat og maayo nga NGO nga na-involved na dayon og human trafficking. Kadto si Aguila dito sa Suhuton, Surigao del Norte. Hinumdum mo ito ni Koan, naghimo na siyang santo sa iyang mga miyembro. Nga adunay isla dito sa Suhuton, Surigao del Norte, Carmen, Surigao del Norte. Dole siya sa Surigao City, Atbang. Dito sa Carmen, Surigao del Norte, kato si Aguila, siya mo'y leader sa Osaka Foundation. No? Ang gihimo nila, ang mga pundo sa atong mga government officials, example, kanini ang ato ang mga congressman, senators, dito i-download sa ilahang foundation. Ay, butanta, okay, Senior Aguila, pasudlan ako imong foundation og 20 million. Yes, boss. Ibalik nimo sa ako, Senior Aguila, ang 80% sa akong gi-download sa imuha. So, ang masulod sa panudlanan, sa resibo ni Senior Aguila, katoyang foundation is 10 million. Pangayuan man ni Congressman ugbalik ang iyahang 80%, so ibalik ni Aguila ang 8 million ngadto sa Congressman. Kaysa, ang ato sa Philippines, dili siya pareha sa US nga ang private entity i-audit sa government as to where their money went to, especially kaning mga organization. Sa tua, sa Philippines, once maka-issue si foundation o resibo ngadto kang congressman nga na-download na sa ilaha ang maungas amount, ang ato ang gobyerno, ang ato ang COA, Commission on Audit, dili na mag-utingkay sa panudlanan sa foundation o how they spend the money. Sumuna na siyang ang kanini ang mga foundation, mga non-government organizations, nahimo ni silang taming, nahimo silang dami, nga maoy mag-cover sa corruption, aning ato ang mga palaihi nga mga government officials. Oh. In exchange of for massive kickbacks. No, may lang tatog, mangayon lang sila og 10%. Kaya marabag, okay, fine, 10%. Oh, marag-marag, sige, pangapi, for the boys, whatever. Ang trend karon, the least na nakayo nga pangayoon nila nga 70%. Ang most nila na pangayoon na is 80%. Nga himo na nila nga kanang bridge ang mao nga foundation. Unsa may standard infrastructure projects na to, no? Siphoning billions from public works, particularly flood control contracts and highways via rigged biddings and contractor payoffs, no? Ana ko nabaluan diri nga ang bidding kanang labi pa ning atong DPWH like atong highway. Ang bidding ani niya sa National Highway na to, example, sa Sayre Highway from Cagayan de Oro to Davao City. Joshua, palig, gusto na kusaba kayo. Oh, ang bidding niya na sa DPWH National. So, ang chismis, before kuno ka mo, apil sa bidding, mohatag kadaan o kanang appearance fee nga 10 million. No? Appearance fee, mag-down payment ka. Allegedly, kung makahatag na ka-down payment ka, 10 million, sa imo na ihatag ang project. So, pero sa katong mga newbies, ka mga contractor nga musulod sa dinagko nga bidding, kulbaan na sila sa 10 million, no? Ang puanan dyan na kayo. So, may nalang ginpud ka, ipahatag ginpud sa ilaha ang 10 million as per appearance fee sa DPWH. Aside ana ng 10 million, napaginas lay fix nga pila ilang share. Pila ang share sa Cherbaling, which is mauna na karon ang pinaka-issue, rigged biddings, meaning arranged na ang kinsay makadaog sa maong bidding. Contractor payoffs, no? Ang atong mga meron ba dyan? Meron ba tayo dyan? Kinsa may mga meron sa mga infrastructure projects, ang mga congressman, senator, o DPWH. No? Contractor payoffs. Ang contractor mohatag pagyud og SOP. Next, ani nga pamaagi nga makuha nila ni nga mga plunder crack anang plunder nga mga activities. monopolies and unjust decrees using executive power or regulatory bodies to manipulate markets and benefited specific cronies. No? So, una, ang fuel, kung ano siya, Petron used to be owned by the government. So, wala lain fuel makasulod sa atoa sa Philippines, kundi ang Petron. Karon gikuan na siya, giwala na ang strict regulation sa fuel, so daghan na ni mga stations na kasulod. Pero ako nabaluan, ang refinery sa ato sa Philippines, kanilang si atong, si kuan, atong ang naman noon. Kaning isa ka ang, kaning Ramon Ang. Si Ramon ang nanag-iya sa pinaka usara ka refinery sa atong country, no? Si Ramon Ang. That used to be owned by the government. Wala man po'y lain nga kuan. Kanang wala man po'y nag-build up o refinery, fuel refinery sa country for a long time. So, wala kompetensya si Ramon Ang. Sa una, ihana sa Philippines, Philippine government. So, wata kabalog. Yun sa po na pag, yun sa po na siya pag-manage, no? So, the Bataan Refinery in Limay, Bataan is the only operating crude oil refinery in the Philippines. It is owned and operated by Petron, which is controlled by Philippine conglomerate San Miguel Corporation. So, kung atong, ato ang tanaw ng history sa San Miguel Corporation, owned ni siya ni, kinsa ganito Joshua Cuangco. No, kinsa itong Cuangco nga nabagura na nawala, nalimot ko. Danding Cuangco ang primary owner sa San Miguel Corporation. Panahon ni Marcos, kabalo tadaan nga ang sa panahon ni Marcos, kabaluta nga si Danding Cuangco, crony na ni Danding Cuangco. So sa panahon sa una, ang Bataan Refinery is owned by the government. So gibaligya, gipalit na himo. Ang Petron used to be owned by the government. So gibaligya siya, gipalit na siya sa San Miguel Corporation. So kinsa gibaligyaan ang crony ra pud ni Marcos nga papa. Sa panahon sa 2020, before mag 2020, ang Philippine Shell Petroleum Corporation napunta na sila'y Tabangao Refinery in Batangas, but it was permanently closed and transformed into an import facility. So, karon nagpabilin nga ang sole refiner in the Philippines, mao ang Petron. Petron only, gidya, Petron only. Oh, kabalo na ta kung Petron San Miguel Corporation, kung San Miguel Corporation kabalo ta bihayan ana. So kamo na lang ang mekos-mekos ana, no? Kay magsumpay-sumpay gyud na siya. Makaingon gyud ta nga kanang sa ato sa Philippines bisa pa og naate balaod nga naa siyay kanang mga cronies-cronies ibawal. Dili pa gyud ta na naka-stricto nga tong balaod, no? Kung kisa tundol sa dughan mo, ito siya ay maka-benefit. So, inadto to, tulog ka ba maagi ang example nga nung ilang makumit ang crime nga corruption scheme sa plunder. Example nga una, ang pork barrel system. Katong mga ghost or dummy non-NGO. Ikaduha, substandard infrastructure projects. Substandard. No? Substandard. Mayo lang na ay substandard nga flood control contracts and highways na pagi mga ghost infrastructure projects. Monopolies and unjust decrees. Sumuto akong example ganina na ay mga monopoly. Ano na nabay ng convicted sa krimen nga kuan plunder, no? Ato siyang tan-awon ba sa kinatibuk-an nga kada na nga kaso wala may makuan ana, wala may mapriso ana nga kaso. Kay kani nga kaso bago-bago ra pud bian niya siya. So atong tan-awon kung kinsa nay nga involve aninia nga kaso. Ang pinakauna gyud nga na convicted aning plunder law si Dominga Manalili. Convicted siya ni adtong 2001. Ang iyahang background, isa siya cashier sa Bureau of Internal Revenue who diverted 260 million in tax payments. So si kani si Dominga Manalili, tanaw na ako, siya lang ang foul guy ani. Siya ray gamay kayog ihi nga maoy na padaan, pero a mere cashier dili na nimo kaya i-divert ang 260 million nga tax payments kung walay go signal sa higher ups. No, kadili na ma-withdraw ang kwarta. Cashier ka, pero dili na ingon nga cash ang ibayad sa imuha gikan sa taxpayer. Public knowledge na nga dili ta pwede mag-hand in o cash amount ngadto sa Bureau of Internal Revenue. But payment must be made before government banks, DBP or land bank. So, yun sa mani pag-withdraw ni Manalili, nga mere cashier man siya. So, siya ang foul guy. Siya ang pinakaubosong ranggo nga napadaan sa maong asala. But logic would tell us, kadilit niya ni mahimo kung walay perma, dilit mapawithdraw ang kwarta kung walay perma sa iyang higher ups. So, siya lay napadaan. Ang amount involved was 260 million. Ikaduha nga na-convict sa plunder case kani si Joseph Ejercito Estrada. No, si former president na-accuse siya og billions via illegal gambling payoffs and tobacco excise taxes. Ang primary gidani nga witness si Sing Chavit Sinson. No, mo ni siya iyang best friend si Chavit. Best friend sila pero wala naman kasabot si Chavit kay nagubot naman kay dito ni nagsugod ang pinaka after ni Ferdinand Marcos Sr., nahimong magubot ang ato ang panalapi sa gobyerno panahon ni Joseph Estrada. Mutungan ningon si Chavit Sinson nga, I don't like your type of government. I think it is time for you to step down. No? Wala man na successful ang ilahang operation to assassinate Sinson. Napadayon ang kaso and Joseph Estrada was convicted on 2007. Pero, i-house arrest na siya. Paglingkod ni Gloria Macapagal Arroyo, gitagaan siya og executive pardon. He was granted an executive pardon. So, once na naka-executive pardon, all rights and privileges and benefits especially katong perpetual disqualification to hold public office, mabalik to sa imuha. No? Pwede na po siya makabutar og balik. Pwede na po siya makadagan whatever position he wishes to. Ang sunod nga gi-charge og plunder, gi-charge lang siya, but he was acquitted by the Supreme Court in 2016 due to a lack of evidence proving a main plunderer. Si Gloria Macapagal Arroyo on 2012, no, acquitted siya. Ang amount involved was 366 million in Philippine Charity Sweepstakes Office Intelligence Funds. No ka definitely lisod kayo ni nila i-charge kam ang source of funds nga ilahang gi-allege nga gikaw-kaw ni Gloria Macapagal Arroyo Intelligence Funds man kabalo naman ta na intelligence funds, sayon ra na siya kaayo i-justify as to where and how it has been expended. So, weak case ni siya, very weak case. So, makasabot ra ko ani nganong gi-acquit. Ang fourth, nga gi-charge o plunder, the case, kuan siya, kanang, he was acquitted in the PDAF case in 2024. Though convicted siya of bribery. Karon na po, gitag-file na pag-usab si Jinggoy. Si Jinggoy, kabalo mo, gidakop kaya siya, di ba, dito sa Senado for another case of plunder. Kanina gisilatan na nina, ipang anam-anam mo na slag file of plunder para, syempre, ongoing ang case ni, sa impeachment case ni Sara para katong kisa tong solid nga Duterte nga anay inclination to vote for a no impeachment, no conviction sa impeachment case ni Sara, pang-filean sila o plunder case so they cannot vote in the proceedings. No, ang issue ani niya ni Jingo Estrada, he was implicated in the multi-billion peso Janet Lim Napoles pork barrel scam. No? Si Janet Lim Napoles, na-file na convicted siya og dako-dako siya nga offense, nalimot na ko. Pero si Estrada, nakuan siya. Na-acquit siya sa plunder, but he was convicted of bribery, katong lesser offense. So bribery, sa kadugay sa panahon nga na-preso si Estrada, Jingo Estrada, na-sentence served na siya. Sa case of bribery, it does not mention a perpetual disqualification to hold public office. That is the reason why Jingo was able to run again as senator of the Philippines. And na siya fresh no, bago pa kayo nga plunder charges. Kani siya nga mga lihok sa atong gobyerno, makita nato nga murag ginamanam gyud hipos atong mga kuan ba suod sa kinabuhi. Ginamanam gid sila hipos nga sige, magpasarasara pa mo, kahuruton mo na mo og file na og kaso, no? Kuan kayo ngilngig. Makaingon ta nga wala bayay perpekto sa ilaha din ha sa kuan, sa ilaha diha nga itong mga government officials. Dili ta kaingon nga kanisya, perfecto niya, wala siya na involved o mga nani nga mga anomalies, no? Dili gid ta kaingon. Ang ako ang punto ani is kisa na pud sunod nga mapasakahan og kaso para lang gid ma tapul down ang mga Duterte camp, no? Kinsa na pod ang isunod mafailag kaso? If kanang tanan na sila din ha sa Senate, threatened na sila, matira matibay ang ilahan ang mindset nga kanang nananta diri. Kung magpahadlok ta sa ilaha, nanatagid, wala lagi nada ang ato ang country. So muna siya nahitabo din ha nga kinsa na pod ang isunod. Dili ta ka garanti kung kinsa din ha nila ang perfect, wala gid nang involved sa PDAF. Sa unang panahon ang nakabalo ko nga wala nang involved sa PDAF si Miriam Defensor and si Lacson, no? Pero karon si Lacson lahi naman siya og dagan sa utok. Wala ko balog, apil na siya sa PDAF. No? Akong nabaluan as per chismis, kay wala man gid na siya na confirm, wala pud ko kita sa interview nga wala nang involved sa mga priority projects kani si Rubin Padilla. Wala doon na siya nag-apil-apil na nga mga activities. Joshua, akong Watcher Lily. Akong Watcher Lily. Wala na akong Watcher Lily dari Joshua. Excited ta kayo ko mo tambong, no? Motungha dito karon sa atong Plaza Rizal. Natay permit to peacefully assemble. A prayer rally. A prayer rally for a call for transparency and accountability, no? Pakig-alayon sa tumaigsuon sa Iglesia ni Cristo, kadili lang gyud to protect Marcoleta, but to see the reality kung unsa gyud tinuod na hitabo sa atong country. Kinsay tinuod nga plunderer? Plunderer ka ng mga ukaw. Kinsay tinuod ang nangaukaw, no? Personally, I joined the call of the Iglesia ni Cristo na we have to peacefully gather, no? Ipaabot na to dito. Kita nga katawhan nakasabot ta kung kinsay tinuod nga plunderer. Ngano naman ing isa diri nga campaign donation man to siya, campaign donation, so there was a purpose, no? Pwede siya mafailan og kaso kay failure to declare campaign donation, but different ang case nga plunder, no? Different ang case. File nila si Marcoleta og impeachment, baka na impeach na si Marcoleta after ni Sara. Dili kay file nila plunder because of non-declaration of a private donation during election period. So mag-excuse sa break sa takay ako Water Lily. Mga short break, Joshua. See you later.

0: Mangaon na ta.
1: Uy, kalami sa sinabaw.
2: Naabay kinilaw.
3: Ilabas ang bida sa lamisa.
4: Fuego blend jelly paste.
2: Kalami ane.
4: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
3: Sukad karon, mataghamal. Kaupan gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
1: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
5: Aside from school, what other activities do you do?
6: I do karate, and my karate is really getting better nowadays.
5: Oh, are you getting stronger?
6: Of course. The Vegimax helps me so much. I do feel stronger.
5: Do you still take Vegimax nowadays?
6: Of course, Vegimax has helped me since April 2025. It really is a good vitamin for everybody.
5: Oh, great. It helps you a lot, right?
6: Yes, of course.
5: What would you like to say to our listeners, especially parents who have kids like you?
6: I would say to them that they should buy their kids and themselves Vegimax. As I always said, Vegimax is great and good for everybody.
5: Oh, thank you for sharing, Victoria.
7: Everybody line up!
8: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpaulin tay. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
9: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo.
8: Naapari ay na!
10: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asaptay signage.
9: Kanindot no?
10: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
9: Naasaptay document printing. Very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
11: sa GRD, Quezon Printing Services.
8: Doon na tadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
10: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
12: Bisan ka boss kita, apa nahatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Hapanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
13: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
14: Nakaplas po ka aroma na eh.
15: Oh, maugalay, papalis ko itong pag-ani ka distago, nagpalis ko duha.
14: Okay, duha ka aroma, okay.
15: Hindi ako pa, naku, nindos niyo kayo, nagunuman itong nangulmul.
14: Oo.
15: Salamat niyo sa panalangin na hindi sa ginawa ang imong mga kuhaan.
14: Okay. So, imong punto na ay nangapras kag aroma na wala ang ngulngul sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
15: Oh, nindot na kaya pagtulog na ako karon ba?
14: Salamat sa ginoon ay ah.
15: Pamila, makamata ko, alas ko hato, makatulog na ako, kuhaan na. Iyo, pamila, kuhaan ni mo wali nga. Makatulog na mapod ko.
14: Salamat kay nai, salamat kay kayo.
15: Salamat kayo.

0: Kinabangan sa kamatuoran. Pinasahing programa nga gimugna ning sibihan sa Radyo Kaibigan. Diin maghatag og gabay, kasayuran alang sa haring katawhan. Ilabi na sanatan sa batakang balaod, mga katungod og kahibalo nga patas mapadayag alang sa haring katawhan. Kinabangan sa kamatuoran. Kauban ang batid sa balaod nga mao'y mugiyag kaninyo. Attorney Ruby Milicio. Kinabangan sa kamatuoran.
1: Maghisgot naman lang kagkaso. At tatas dinag ko. Aron nga, kabalo po ta magdinag ko ihap o kwarta. Joshua, kagay 50 billion, mabuto ng calculator, ani. Agay! Kani siya nga mga kaso, ang mindset ani sa mga tao nga involved ani. Ma-involved naman ang kagkaso, katupong makadato. No? Karon sa una kay hadlok na kayo nang maka-involve kag 260 million, 130 million. Kato gani nagkagubot ta sa funding ni Gloria involving katong sa murag mga chemicals bato sa DA, 78 million gubot na kayo ta. Karon wala na, taas na kayo dosage sila dito, billion. No? Grabe na mga buaya, nagkaanam, nagkatambok. Nagdilit na siya kanang river ordinary dito na lulong naging kadag ko. Lulong. Nagkataas-taas nag-dosage. So mag-practice tag ihap mag dinag ko. Ang kapait lang kay kaso. So gi-compare na to ganina ang plunder o malversation. No? Ang katong plunder, public official, ang kanini ang public officer gapon ang kanini ang sa malversation, public officer siya nga naay custody sa funds or property that misappropriates or consents to another person taking them. Ang motive sa malversation is personal enrichment or converting the funds for personal use. So, napag-iisa din nga klase sa malversation katong play. Una na kong i-mention as plain malversation. Ang ikaduha, kaning technical malversation under Article 220 of the Revised Penal Code. It differs completely from plunder and standard malversation because it lacks the element of personal enrichment or stealing. It happens when a public official applies public funds to a different public purpose than the one originally designated by law or ordinance. Kanay magong kwarta sa panggobyerno, naka-allocate na siya ba for different projects? Utantag, 5 million, ipalit ng Hilux, 10 million, itukod og balay, ay tukod na itukod og gym, ang 20 million, itukod og public market. So, naka-allocate na siya specific ang iyahang designation as to where the money will be expended. Dili pwede na naka-desisyon ka na mag-savings ka dito sa imuhang public market na imong gi-implement dito is 10 million. Dayon ang kwarta, gibalhin nimo pagpalit dayon og Hilux. Ang imong Hilux, imbis isara, nahimo na siyang lima. So, butang na siyang technical malversation. No? Kung sa ibutang ta lang sa saktong pamaagi, kung naka-savings ka dito sa public market, hulaton ni mo maghuman ang tuig nga ma-declare na siya nga savings, ayha na pud ni mo gamiton sa sunod nga tuig. Provided katotoang market ni mo project finished na siya, completed, ayha ni siya man ma-declare nga savings. Ayha na pud ka maka-allocate dito kung pwede. Kung unsa na po'y palito ni mo like Hilux, dili pwede nga wala pa nahuman ang public market, ibutang talang example sa technical malversation, wala pa nahuman ang public market, nagbuot-buot na kagbalin sa pundo, kagipalit ni mo o Hilux, no? Kung sa panimalay pa, ang budget na ako ay palit na akong makeup, dili na ako pwede balit o asin. Speaking of asin, wala na ba rin may asin sa balay? Joshua, no, dili pwede isaksak sinagol ang kwarta sa gobyerno. Kung unsa siya, kung asa siya, diin siya na-allocate, dito naging siya intended, gastuhon. No? Dito lang yun. Hindi siya pwede magsaksak sinagol. Ang mga private entity ani nga mga businessman makasabot ni sila nga ang ilang kwarta sa negosyo adito ra sa negosyo ang ilang kwarta sa ilang personal nga ang nilang household different na kita nga mga ordinary citizen nga basta mabot sa kwarta tong kamot mora nang kwarta ha wala na siya'y kanang saksak sinagol mo na naa nga dili ta kayo kakuha aning technical malversation. Pero akong ipasabot ganina nga dili pwede sagul-sagulon ang pundo ngadto sa usa ka item, i-balance pika sa item. Na ako'y client sa una, gi-file siya case of technical malversation. Kay kuno ang mga materyales sa construction gigamit ngadto sa lahi nga intention dili siya intended ana nga project. So nalusutan to namo kay ang iyang position adto tua kay GSO man dili man good ang pag warehousing sa GSO General Services Office. Dili na siya pag warehousing ni na nga inag-receive sa stockroom og 50 ka ay butang example 50 ka cement para construction sa gym, no? Dili na niya, dili na pag storage na dito sa stockroom, dili niya na i-segregate, i-separate na niya dito ang kanang 50 ka cement butangan niya tagging nga for the construction of sa to example ako Joshua. Gym ba to? Oh, example. Una 50 ka cement i-deliver intended for the construction of the cement, inag-receive nila na sa GSO, dili na siya physically i-separate na naitagging kani siya nga cement intended for the construction of gymnasium.

og kananaang label ang 1,000 ka kanang kabliya nga intended for public market. So tanan kabliya nga muna siya nga sizes dusi, iipon na tanan dusi, no? Dili na siya ngayon nga i-segregate as pair project. So nalusutan to na mo ang gifile nga technical malversation. Nilang ko mag-mention o katotoang pagkagamit sa other construction materials like cement, barbed wire o another unsa to ba totoo mga gipamposti dito kung asa totoo gi-implement, but it was implemented, gikuha to nga mga materials out of emergency and implemented to protect the government entity, but because political malagyang environment, akong amigo was charged for technical malversation, but we were able to defend our amigo for the reason nga ang stockroom sa GSO, ang storage system niya, dili siya identified specifically for a specific project, but they were collated or collected or stored as a whole, no, per item. Per item, like tanan simento, tanan simento, tanan kabli, tanan kabliya, tanan barbed wire, tanan barbed wire. Nana siya. Tanan lansang, dili siya ngon. Kaning isa ka box nga lansang para nagyud na siya tagging dito para sa public market. Para sa public market ka lansang, dili siya magamit dito sa gym. Wala na ginana diha sa GSO nga stock room. So nalusutan to namo. But anyway, mag-audience lang taan ni Karo, no? I really look forward that the sky would clear up. So, kita tanan, akong giauhag nga magpakabana, no? The call of our brothers and sisters sa INC nga for our government's transparency, dili na siya yun nga to protect Marcoleta itself, no? It is a call for transparency and accountability sa itong mga government officials because our country suffered so much. So much, no? Marami tao ka ng, because Filipinos are resilient. Ang tuwa na lang hope is mag 2028 na lang. So there, 1 month pa more. One year pa. 2026 pa ta, 27, 28. So na pa ay 1.5 years to suffer. Luoy kayuta. Kanang too much pa kayo ang damage mahimo sa 1.5 years. That is why, personally, I have a personal conviction to support our brothers and sisters in the nasa INC na to lead, to initiate the gathering, you know, a prayer for accountability and transparency of our government. Kay, so much agad kayo. I pray nga kanini siya nga mga patapok-tapok would serves as a springboard, stepping stone sa atoa nga it's really timely nga mag people power na ta, no? We have to peacefully assemble, no? Our government unit like PNP and army cannot arrest us if kana we will have a peaceful assembly, no? It is our constitutional right to gather and have a peaceful assembly, whatever is our clamor, no? I am calling the public good nga to support wherever ang location na dunay inis panagtapok nga gi-initiate sa atong brothers and sisters sa INC nga mo join tanila. Pasalamat ta kasi sila na ang stand magpabantang, no? Karong sa karon nga panahon murag kapang ok-ok na ang mga tao magpabantang for a call for transparency and accountability sa atong government. Kagipang file na mga nigkaso itong mga napasarango like senators, whoever has the guts or the capacity or the kanang confidence to go against our government, respective cases were filed against them. That is the reason nga na siya yung mga successive arrests against our government officials. So kading mga pareha na itong ultimo, naturally, mook-ok gita na dilita magpabantang for fear that we will be
The next in line for the successive arrest

guests. So we are very thankful sa itong mga brothers and sisters sa INC nga ilan ang gihiklin ang ilahang fear. No, ilahan ang gihiklin ang ilahang kabalaka nga sila ang sunod nga mamahimong akusado. In fact, their church leader attended the peaceful gathering. And si Manalo mismo nag-ingon nga dili tamhunong until adunay progress mahitabo sa atong country. Kay whether we like it or not, lisod kayo tandugon ang atong country because Marcos is fully backed by USA. Bisag unsa pa nang iyo ang concept sa USA, bisag unsa pa kabadlungon sa leader, as long as maamong tuta sa ilahang country, dili nila hilabtan, they will protect the leader. Example, kang Marcos nga senior. Si Marcos senior, hugaw na gito kaayo sa iyang panahon, no? There was a peaceful assembly, there was people power, no? Wala man gi target og kanyon sa USA si Marcos senior. Gisundo man siya og eroplano, giprotect man siya, no? Gisafeguard man siya sa USA. So praying through our peaceful assembly, massive peaceful assembly, different parts of our country, I'm praying na makakot og attention internationally nga si Trump mag-order pod nga ipasundo pod niya si Marcos Jr. kay wa na taganahi niya. So much for that. See you later.

0: kay Mateo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
1: Mga on na ta.
2: Uy, kalami sa sinabaw.
3: Naabay kinilaw.
4: Ilabas ang bida sa lamisa.
5: Fuego blend jelly paste.
3: Kalami ane.
5: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
4: Sukad karon, mataghamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
2: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
6: Paliog ko pa, ila-ila o taga-asa?
7: Ako, si Inday, nagbuyo sa Purok 3 sa Bakan, Panantalan, Maramang Pastor.
6: Taga-Panantalan, yes. Ikat Inday, unsa may atong ipabot sa atong mga tigpaminawan?
7: Adong bulan sa Disember, Pastor, December 14, ang akong anak, ang iyahang mata, nasudlan o mananap. Pagka ugma, ningon akong mana nga, ipatikap na lang na, kay naraba sa mata. Kaya ningon ko, Pastor, nga tabon-tabon naman na kay Liman yun sa iyang aibol, Pastor, ba?
6: Okay, oo.
7: Gibutangan na yun ako, gibrihan yun ako, Pastor, nga pinaagian, maayog yun ni akong anak. Kaya akong anak, Pastor, puno sa Kabalaka, kaya akong anak, 14 years old, ba?
6: Yes, yes, oo.
7: Oh. Sabado man itong itabo, Pastor, bali, sabado sa Udto, gibutangan ako isa, pagkagabi, isa niya. Ang sobrang, Pastor, akong ipainom sa ita, ha?
6: Okay.
7: Pagka Domingo sa Udto, Pastor, ang nana, Pastor, daghan kay nang gawas nga nana sa iyang mata.
6: Uy, daghan nana.
7: Okay, kuan mo, Pastor, ramay na may buto idiri sa dapit sa iyang kaning sabon-tabon.
6: Ah, okay. So mura gwa to masudlag mananap siguro na agin diprensya iyang mata. Lagi ni turok. Okay. So karon kamo sa igan okay na. Pila ka Vigi Max?
7: Tulo
6: ra. So okay na karon.
7: Okay na kayo, Pastor. Salamat sa Ginoo.
6: Okay. Salamat gyud igan Inday. Salamat gyud kaayo sa pagtawag usab.
8: Maayong balita alang sa tumaslingan kasikwit gidapi dinhi sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang gipangita ni ana ang GRD Printing Services.
9: Higala, di na kamuato pa sa bisan-asa. Kay niya na mismo ang GRD Quezon Printing Services nga muservisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
8: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
9: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
10: sa GRD Quezon Printing Services.
8: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
6: O sa may mumitsay sa mga katawan na naminaw karon?
11: Ano ang mumitsay sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila laning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin gikan sa Kinunga. Makaayugid siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, yung samad akong ulo, mamuragid akong gita na tambal. Naulian din siya. Ako sa Kinunga, sila magagamit ko ni ining haplas.
6: Okay, salamat igan, salamat igayo.
11: Okay, Pastor. Salamat po, Pastor.
6: Okay.

0: kabutangan sa kamatuoran. Pinasahing programa nga gimugna ning sibihan sa radyo kaibigan. Diin maghatag og gabay, kasayuran alang sa haring katawhan. Ilabi na sa natad sa batakang balaod, mga katungod og kahibalo nga patas mapadayag alang sa haring katawhan. Timbangan sa kamatuoran. Kauban ang batid sa balaod nga mao'y mugkiyag kaninyo. Attorney Robin Melosio. Timbangan sa kamatuoran.
1: Alright! Balik-balik ta! Sa man yung gusto, maghisgot pa tatuwa dito sa plunder or munawag ta rin sa graft. Huh? Munawag ta rin sa graft. So, ang question, tanan ba nga kaso involving graft cases? Adunay jurisdiction ang Sandigan Bayan? So, anong issue maniniang kung anong kinahanglan kumangutana kung ang kaso involving graft case dito ba sa Sandigan Bayan? Ka, of course, ang Sandigan Bayan na dito siya sa Manila. So, kung ang involved ng kaso nga akusado ani or ang involved sa mga kaso ni ini, ibutang tanadris ato sa Bukidnon, kinahanglan makabalo ta og asa ang venue sa kaso. Kay kung butang tanga sa Sandigan Bayan, jud ang jurisdiction ni ini. So, ang pagbiyahe-biyahe, good luck. Diba? Ang pagbiyahe-biyahe, good luck. Hindi na ako magbasa ni. Hindi na ako magbasa ni Joshua. Mag-study po ang ilang lawyer, Joshua, no? Hindi na ako, ana, mag for the butan-butan, ayo very much. Ana. You hold information as your protection and power. Char. Mubo na gyud kayo ni ang ads ni Joshua. Wala pa gay ko naka-post ako ang picture, nagpa-picture ko guys sa Herbiva. There is a registration. You can buy, akong caption ani, nag-picture ko rin sa station. You can buy at the station. Can buy at the station. Kaya nag-post ko ani sa Ko-fi. Nag-post ko ani sa Ko-fi. Wala ako na ako gibutang o kasa mapalit. So, daghan ka pangutana. So, i-post na ako akong picture na you can buy at the station. Alam ang mangutana na po sila sa nga station nga akong background ang 98.5 Radyo Kaibigan na gyud. Diba? Oh, Filipino gani.
2: Tama.
1: Always asking the obvious. Kani si Joshua, mahilig kani siya. Kani si Joshua, mahilig ni siya mangutana. Og obvious. Mayan na ni si Joshua kay nabutan-butan ako gamay. Kaya kung wala, kung natunong pa ni si Joshua sa katotong, wala pa napakong ang akong ulo. Honestly guys, honestly, you know, ang stories ako ang pagkamalita. Extreme gini akong pagkamalita nga. Galit ako sa mundo palagi. Kaba aware ko nga maldita ko but I cannot control my emotion. Muna akong that was my personal struggle nga I want to tame down. Kinsa ba dili gusto mabutan, di ba, Joshua? Kabalo ko nga dili maayo akong batasan. Tama. Gusto ko mausab pero di na ko ma-control ang akong emotion, akong temper. So, di ba, nagiyong ko sa inyo na ako episode nga wala na ko ganahe sa kopisina, dito na ako sa garden. Nadakdak ko, guys, sa garden. As in, nasplak ko, igig ko, kay bakilid man among garden. Dayon, may gani kay katong kawayan nga wag yun niugsok sa ako ang tangkugo. So, thankfully, wala ko namatay. Di uli ko, naka-mention ko sa among group chat nga na-slide ko ganina sa garden. Na ningunta na din akong pagumangkon nga nurse nga how would you describe it? Ingon ko, I mean, niuntol lang akong ulo sa garden. Which is true, niuntol gid siya. O, niyon din siya. Ginanin ko nila nga, that's an emergency situation. You go to the emergency room right away. Do not sleep. Dili ko na pa sleep kaya basig natandog ang ako ang brain damage. So, na right away, niadto ko sa emergency sa Lavinia. So, gipa-check in na dayon ko sa Lavinia for CT scan. Around, mga gisunod ko sa Lavinia, mga 7 o'clock. Mga 10:30, gi-injectionan ako og pain reliever. Kung sa man inyong gi-injection nga sakit, mang kaayo, nagsulod, sakit kayo ang tamay, nagsulod sa vein, sa dextrose man ipaagi. Dahil sakit din ka kung tiyan ka ng kutoy kayo sa kasakit, no? Ginan ko sa nurse, dayon every 30 minutes, kung unsa yun sa man ko ninyo, na unsa man ko, ginan ko sa nurse nga, ma'am, a doctor na lang mag-explain sa imo tomorrow morning what happened to you, but as of karon, closely monitored ka, nga dili pwede maka-feel ka o pain. What happened, anak ko? So pagka the following day, na ang doctor, ang neuro, it was explained to me nga akong frontal lobe, kani akong pinaka skull gid sa ulo, pinaka center kani og sa lubi pa ba katuyag yung kaning pinaka tunga-tunga gid sa ibabaw gid sa ulo, ni crack na siya, ni kang-a gid na siya, guys. Kung ino ko yung tawagon ko ninyo kang-a man sa Tony Ruby, di gyud ko masuko kay nagi ko CT scan nga kang-a gid ako ulo. Kalimang kani untol siya ang atong part portion sa akong head nga ni untog, walay bunok, walay sakit, wala. Pero dito ni kang-a naliki ang ako ang skull. Oh. So ang side effect ana, guys. So nagreklamo ko sa doctor nga, "Doc, nang you stop the pain reliever kay sakit ta ka kuntian, half dose kay pain reliever." So it was explained to me nga dili pwede nga maka-feel kog pain, kay once maka-feel na kog pain, grabe daw na kasakit nga pain kato siya, katotoo ako ang buak sa ulo. Oh, there's a possibility nga mag-seizure ko. Once seizure starts the dayon, dili na siya ma-reverse. Forever na din ko mag-medication sa akong seizure. Oh, di ba? Grabe kayo. I was discharged after 2 days. Kaya wala man ko'y gibati. Jimin, mingin man ko wala ko'y pain. Wala ko'y pain because grabe ka-close ang interval sa pain reliever. Kaya dili ko pwede lagi makafeel ng pain kay taas kayo ang as per doctor's kuan assessment, taas kayo ang possibility nga mag-seizure ko. Nihangyon ako nga i-release ko dayon na ko'y pain reliever every 4 hours. Bisag wala pa ko'y pain ko nga until kanusa makumuhunong ani. Singyong ko nga I will kanang heal myself. So, kabalo na taon sa ato pag-heal atong self. Surrender sa Ginoo, prayer, o healthy nga living, healthy nga pagkaon. There was an instance nga mo kuan ko siya na ko'y mga memory lapses. Mingan akong anak nga dito, bimanihapon sa El Comedor. There was a long pause. Gawna na ako, pitok-pitok kung asang El Comedor. My daughter was crying. Nakabalo sila. Nga nanagay ko'y memory lapse. Kadili na ako kabalo sa, wala na ako kabalo asang El Comedor. Anang yung ko nga, I have zero knowledge og asa ang El Comedor. Please explain to me og asa na siya padulong. So kabalo sila, mo na to siya effects akong pagkauntog. But thankfully nabalik na ko ang ako ang brain damage gamay, char. And the good thing is there's a good news, Joshua, palakpak. Because it was my frontal lobe that was highly affected, natandog siya sa akong pagkauntog sa ulo, ang akong maldita nga emotion nawala. Na zero siya. No? Dili ba na good news? That's a very, very good news. But I'm telling you, ayaw po na ninyo iuntog inyong ulo para maulian ang inyong kamaldita. No. Ang Ginoo ra gyud nagpasibot adto. Una ka na akong friend, si Nemia Sidlaw. Good afternoon, Nemia. Nasa Lurugan City. Hello there. Maana na siya sa akong secretary. Matulog man ko afternoon. So di siya kita na ako. Nag-chika siya sa akong secretary na siya. Pia, Ma'am Pia. Pasalamat na lang kita sa Ginoo no ka. Ang imuhang madamba ka na nabuak na iyang ulo, nabutan siya. Pero tingin ako, bahak ka kung katawa na ka doon. Which is true. Nakailan mo sa ako, years ago, nga wala pa nabuak akong ulo, ambot lang Joshua, basig ka na imuha niyang kadaghan ka ni mong sipet-sipet, ikuramos ka na ka. So, ako kay kanta ko kay grabe ko ka positive nga tao. Kada na incidente may tabo na ako, mayon gyud ko nga there's always a positive thing out of this situation. Ako ginang i-pray nga, Lord, unsay akong learning ani nga situation, unsay imong gi-prepare nga kadaugan out of this situation. So, matutuwa siya. Out of my broken head, char. Out of my broken head. Nawalang ako ang nikang-ang akong ulo, pero ang positive thing niya is nabuutan si ako. Nabuutan. Then before yun din ang ADHD ko, attention undiagnosed, attention deficit hyperactive disorder. Lisod kay nako na nga maglingkod ko nga mag-focus ako attention. Gabasa ko og libro. Lisod kayong ADHD baya gyud nga mag-eskwela kay sa ako nga case I have to read the text like 5 times para gyud masud sa ko utok. No? Gamay nga diversion in attention ma-divert ko. But after the accident, after ko ni Kang A, siguro ni hupas pud ba ni Kang Asha, murag ni lusaw ang akong pagka-ADHD. Thankfully, maka-focus na ko sa akong work. Pwede na ko ni mo ipalingkod sa kubisina nga dili na ko maglupad-lupad akong spirito nga daghang kog mga struggles sa akong self nga gator. Ang ako rang self, I tortured myself nga question kung ano na ako sa opisina. No? Ako sa ako, ang word pa sa akong bana sa una nga wala ko na haom sa akong profession. Sa unang panahon, kung mo-mention akong bana na wala ko na haom sa akong profession, masakitan ko kaayo. Kay ako ang perception na is akong batasan, wala mahaom sa akong perception. Ako ang akong profession. But, ang ihad to, ang ako ang pagka-ADHD ka nang, kung pwede palang atlet ko ba, ka nang ako physical activity, aron ko mahimong functional. So, after sa ako ang accident nga natunog akong ulo, pwede na ko makalingkod and kabalo na ko mo manage nga kung ma-board na ko, mag-research na po din kung sa akong mga inventions sa world. What na lang, Joshua, kanan ako yung mga churba-eng-eng-ek-ek. Kabalo na ko ba to divert my attention, but definitely and surely, sa una, maghimo kong case, it would take like 3 months, 6 months, whatever. Kay, the moment I would sit down to focus on my case, ang akong inner struggle, ana, grabe gyud, grabe. Kana mura kong kabuangon, ana, no? Pero karon, you can let me sit down in like 1 day or 2 days. Humana na tanan. Nanako sa speed zone. No? Because I also pray hard nga, Lord. Kana, kabalo man gyud ka nga, I love my profession. Pero ang akong personality, wala na haom sa akong profession. Please do something about it. So, muto nauntog ko. But, definitely, wala na ko gi-pray para sa inyuhan nga mahitabo sa inyuhan, no? Kay, ang Ginoo na ay milagro. Buhi atong Ginoo. What we prayed for, ihatag na niya. So, be careful sa itong words ka itong i-utter because it will always go back to us, no? I-fulfill niya. So, akong i-pray is, I don't like my pagkamalita, Lord. I am aware na dili ko maayag batasan nun. Nagtuo mo nga malipayon ko ani, dili ko malipayon sa akong batasan. Dili siya controllable nga emotion, no? Thankful lang yun ko sa people around me nga, i-accept me as I am. So, kay the moment nga nausabog ko, no? Sila po ang buhi nga witness nga Ginoo milagroso. Kasi akong pagkatao, my God, milagro na gid ang nakapausab nako. And by that, Joshua, balik-balik ta sa atong topic na nung gaadlawa, nga we claim ga atong Ginoo, milagroso, marvelous, amazing God, nga buhi nga Ginoo, ato pong i-pray, no? Nga i-redeem po na atong country. Ang power sa Ginoo, magpamuhat, nga ilisa na ato ang leader. Because he is no longer an effective leader, no? Nag-spiral na ta. Kabalo mo sa spiral, guys. Nagtusok na ta pa ilalom, no? Gatusok na ta pa ilalom. Gakalunod na atong country. If you say gakalunod atong country, dili na to ma-detach atong self, nga unknowingly, individually, gakalunod pud ta, no? Because of our inflation rate. Inflation rate is mahal na kayo atong palaliton. Yes, ato ang fuel, nagaubos na itong fuel because nanay mga regulation. Ang sa una, before nag-war, naman ta sa 50-60 atong price, nga regular price sa fuel. Ato ang commodities ato nga time, wala pa nag-increase. But because of the war, like nag-start sa March, April, May, June, for about 3 months, definitely nag-increase right away atong commodities. But in 3 months ka nag-lower ang atong fuel, which was the primary cause of our inflation sa prices nato sa ato ang commodities. Nag-lower na ang price atong fuel, but our commodities, wala siya nag-lower. So, shout out sa ato ang DTI, Department of Trade and Industry, to check also our department stores, our convenience stores, and whatever nga mga available ninyo din nga balaod, na ma-check ninyo, ma-regulate ninyo atong prices. Kay like 2 weeks na ganiya na-reduce ang ato ang nibalik na almost normal ang price. Ay, almost normal sa amo dahil nga mga gasoline. Forgive me, ang diesel, wala pa man dahil nag normal. Kaya normal sa diesel ato mga 60, ang gasoline like 54. So forgive me, not so much normal pa dahil ang diesel, katong krudo, wala pa gitsa nibalik sa normal. Pero kami nga mga gasolina, dool-dool namin sa tinood. But, somehow, niabot na beta atong panahon nag 120, 140, di ba? Joshua, that was double the price of our fuel. That was the primary reason why our commodities increased. But, as of the moment, like for 1 week already, our fuel prices reduced like, pila naman, 40% na na-reduce. So, I'm praying, kung pila po itong ibutan ta ang condensed milk, wala bang kumalo sa latest price sa condensed milk ba? Basi ibutan ta o gatong panahon na 50, o niya karon 70 na, atong iyan po po nga, ma-reduce na po ang condensed milk like 52 or 53, no? In relation to, or sumpay-sumpay, or adunay kalambigitan sa presyo sa fuel. So, I pray sa itong personal sa Department of Trade and Industry sa Bukidnon nga mag-conduct na mo o pagsuri-suroy sa itong public market, sa itong department store to check on the prices of our commodities. Aron na na po'y corresponding decrease sa itong prices. Alright! Ato oras, alas 4:46. See you later!
2: O si Ato Iga na Alex.
3: Akong pasalamatan lang pasi katulipalit na kung maaroma ba kay ang aking TL kay nang nangaugas at ang kanang kuan tamad.
2: Naon sa day mo na itsama di mong TL?
3: Kano-kano ka na ko, Pastor, kay
2: nangauga. Okay. So pag-aplasi mo ga aroma, nangauga ang mga samad. Taot-taot na din mo na siya nga gikuan, no?
3: 4 years na ako, nasagyan din ng mga allergy, Pastor.
2: Uy, tapos sa diag aplasa mo ga aroma, nauga.
3: Nangalayos siya, Pastor, nangalayos.
2: Salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na aroma. So, nakapalit ka adtong pag-ana na ko sa Tagum?
3: O, 5 kabuok, Pastor, akong ipalit, oy.
2: Ah, 5 ka. Ah, okay. So, salamat kayo kayo.
3: 5 kabuok.
2: Okay.
3: 5 kabuok akong ganyan. Magpasalamat kayo, Pastor, sa Ginoo kay nakita na dito tao nga na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
4: Happy anniversary.
5: I love you. So
4: beautiful. Akong gift ni mo.
5: Wow! Kanindot ko ani. Customized mug printing.
4: Ganahan ka?
5: Salamat, Han.
4: Di pa.
5: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakapantay ko.
4: Ang unsan?
5: Lahi siya sa uban printing na akong nakitaan. Pulido ka ayong pagkahimo. Mahal nino.
4: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
6: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
7: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
8: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatana sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblasyon, Valencia City. GRD Printing Services.
9: Mga on na ta.
10: Uy, kalami sa sinabaw.
11: Naabay kinilaw.
12: Ilabas ang bida sa lamisa.
13: Fuego blend jelly paste.
11: Kalami ane.
14: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
12: Sukad karon, mataghamal. Kaupan gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
10: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
15: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villa Nueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
16: Kay sa abog kita gikan, ug sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villa Nueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
17: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
18: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
17: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
18: Ah, sige, salamat kay Mare, aduna ko sa FA Phone Shop.
17: Hala Mare, pagdali na, aduna sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
19: FA Phone Shop.
0: Timbangan sa kamatuoran, pinasahing programa nga gimugna ning sibihan sa Radyo Kaibigan. Diin maghatag og gabay, kasayuran alang sa haring katawhan. Ilabi na sa natad sa batakang balaod, mga katungod og kahibalo nga patas mapadayag alang sa haring katawhan.
19: Timbangan sa kamatuoran,
0: kauban ang batid sa balaod nga mao'y mugiyag kaninyo, Attorney Ruby Milesio. Timbangan sa kamatuoran.
1: All right, 9 minutes more. Oh. Ganina si Kuya Ramilia kata kong timplahan o Herbiva. Ikaw Kuya Ramil, ayaw lang ko timplahan Herbiva Kuya Ramil. Magpalit lang ko usa ka pouch. One pouch, 10 na siya ka sachet. So wala ko niya pabayra guys. Ay, charge ko no sa kuan. Charge ka Kuya Ramil. Ako'y nandili ta mga piog hapon na, kadita katulog.
20: Sana all.
1: Si Joshua, excited kay siya. Kaditagaan na ako siya duha. Iya, tag-imnon ko, Joshua. Magbantay ka, ha? Huwag mo lang imnon ka nang isagid ka sa Shay na basinyag.
21: Alaka!
1: Kung pito ba yung nag-vitamins ang Herbiva. Iba, saan ito nasa Herbiva? Ang Herbiva, nasa Robusta Coffee. Chia seeds, spirulina, barley grass, moringa, turmeric, tungkat ali, mangosteen, guyabano, insulin, and stevia leaves. Ang stevia leaves, muna na siya ang pag makapatamis. Unya, umainom si Joshua Ana karong gabi. What do you expect? Sinaguli niya. Kaya, kung, Joshua, kung wala kay plano, mag-bang-bang. Ayaw, pag-inuman na ka dyan, sinusuka siya ang imong self. Complete ang vitamin sana, Joshua, kung ginan. That explains nga, nung half lang akong ginasagol sa akong broad coffee sa morning. Kalisod po, masigikog painit-init. Kadaadlaw. O, di ba? O, mga bilwa itong mga batang miyana. So, shout out din ha, katong gamintinan sa mga gitawag tag mga pang. What ka ba? Yohana, og organic ba na? Og herbal ba na? So, dili na mo pagamit na mog herbiva. At least, transparent on sa ingredients. Diba? Same effect, same love life. Happy, same effect sa inyuhang kapalito ni nawata kabalog, herbal ba na or what? Oh, pampainit ng gapon sa malamig na kagabion. Herbiva. O, diba? O niya, kaya na. Ganina, abin ako. Ako guys, makaremember pa kung kung saan ito ka magdita. Sa una ka tong, kung ito, yun ko, ganina, mention nga, extreme ang ako ang temper. Dili gito sila ako gatuyoon. So, ganina, nga, hotdan ko o herbiva. Ako ang gisagol sa ako ang brewed coffee half sa kopi ko. So, sa unang panahon, kung maldita pa ko kayo, nag-wild na ko, anak, kanahotdan ko herbiva. Iyon ko nga, at least, makayon ko, no, in a blink of an eye, makayon nga po ko, Lord, thank you kayo. Kanang, makabantay bitaw ko nga sa una, kaninga mga situation, magmasuko na ko kayo. Karon din, marag wala na lang sa ako ang situation ba, wala na ko'y instant reaction. Upfront nga minalditahay. Kanang mga kabantay gani ko sa akong reaction nga, tempered na, kanang tamed down na, mo-pronounce yung ka na nga, thank you, Lord. Gatangful ko kayo nga, kabalo na ko nga dili masuko, ana ba taw? Kay before, kabalo ko nga dili may akong batasan, pero wala ko'y mahimo, din ako siya makontrol. So, muna siya, guys. Para gid po, samot nga, dili gid magminalita si attorney, ayaw ginin niya kwae, ayaw undangi, ayaw pakawadi o herbiva. Hinahanglan ka na program na ako, nagi ko'y makita na upat pakabak, so safe pang ako ang palalito na napastock. Kung wala nagay ko'y mga stocks, diri nga mga herbiva, diri sa station, marang delikado na ni si Joshua, ako na nang kilawon, wala yung sinasin, wala bitsin-bitsin. Muna giniganap siyang life, no? Para na yun, original. Magawasigid ang version 101. Version 5 naman ni nga Ruby, ang inyong nakita karon sa unang version 101, good luck yun mo. So, dapat wala gyoy dili gyud may empty ang tubangan og stocks gusto ha kinanan feel gyud siya nagud ang storage area puno gyud siya para wala gyoy mga angsya-angsya nga version ang magawas ang version 101 ang herbiva ra gyud ya makalipay ni ani right daw so naman good brewed coffee ako imnon murag kana mo inom na pug di ba gyud ko babuhi guys di ko normal nga tawo kun di ko kakapi kanang bitay gyud ka kung naong. So, katong broad coffee sa kong bana, agwanta ko ito siya gyarok. Kamasuko man siya mag-sugar ko. So, agwanta ko na ko gyarok, bisag pait gyud. For the sake, may mo kong functional. So, nanang herbiva. So, nanakoy kanang, I'll always look forward in the morning, nanakoy taste of hope. Taste of hope. Kanang nalami na kong morning ba. Wala ko'y guilt feeling, ani. Yabon ako din ha ang katumang kong other brand, kanang commercial nga akong gimension ganina, nga din ako iusabon nag-mention, atong, kung ano to is cream, sugar, and coffee. So, unsa may makuha na ito, anang, nga daghan man gito ang sugar o cream. So, di siya healthy. At least, na kaning herbiva, magbubo ko na sa kuang baso. Wala ko'y guilt feeling kay kabalo ko ang composition, ang component sa coffee, healthy. So, butang pa na ko siya nga investment sa kong bodies. Bisang pa dili ko magkaon o vegetable and fruits for the rest of the day, naanay healthy nga benefits ako makuha sa kong kape. So, muna siya tawag na ko, my morning is filled with hope. Diba? Ang herbiva moments. Diba? O niya, nangapin naman mo diha. Ay, ayaw mo pangapin na yung afternoon. Kay maka, Uman na sa buntag, aron nga, lami kayo yung adlaw sa buntag. Gabiin na mo mag, kung karon pa mo magkapi, wala na mapus lang inyong mga energy nga taas kayo. Dito na nga, ma-focus na lang sa,
2: Alaka!
1: Okay, ang atong oras, alas 4:58. Atong kanato sa Herbiva. Kita-kita na po ito sunod, Herbes, alas 3 ngadto, alas 5 sa hapon, dalaygan ng Diyos.

0: 98.5.
1: Maayong balita alang sa Apto Maslingan, kasikpit girapi din sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni ANA, ang GRD Printing Services.
2: Oh, higala! Di nagkamuato pa sa bisan-asa. Kay ni ANA mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa kamay hangtod sa dagko ng mga tarpaulin printing.
1: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
2: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
3: sa GRD Quezon Printing Services.
1: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
4: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huwag ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon.
3: Fuego Blend Jelly Paste.
4: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
5: Sukad karon mataghamay, kaubandod kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
4: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
1: Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor, Alquino Building, o sa second floor,

0: Noel Estina Diaz sa Baganihan, Marino District, Davao.
1: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
2: O lagi Mare, nangita mong gugug phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
1: Dili na problema Mare, adto dayon sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty o no advance interest.
2: Ah sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
1: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop.
3: Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
4: FA Phone Shop.

0: Sir Pulintay, quality kayo ang pagkaimo. Mahal nino.
1: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo.
0: Na, apari ay na.
2: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signage.
1: Kanindot no?
2: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
1: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
3: sa GRD, Quezon Printing Services.
0: Doon na tadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
2: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
4: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
5: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
4: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Mga on na ta.
3: Uy, kalami sa sinabaw.
4: Naabay kinilaw.
5: Ilabas ang bida sa lamisa.
6: Fuego blend jelly paste.
4: Kalami ane.
6: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
5: Sukad karon, matag-hamal, kaupan gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
3: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radyo Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
7: Oy Mare, gahinuktok mali ka diha.
8: O lagi Mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
7: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
8: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
7: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
9: FA Phone Shop.
10: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog o sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod o pabilin sa pagkaresponsable.
11: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon o luwas nga desisyon.
10: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon o sa Provincial Population Office. Alang sa kabatanunan nga andam, maalamon o may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
12: Hala! Kagwapa ko dani mga tarpaulin tay! Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
13: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo.
12: Naa pa di ay na!
14: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signages.
5: Kanindot no?
14: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
13: Naasabtay document printing. Very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
15: sa GRD, Quezon Printing Services.
12: Doon natadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
14: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.

0: Kinig 98.5 Radyo Kaibigan. Hit songs 80s.
1: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Numero uno sa balita.
2: Luka ba't sa 9.24 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalayang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
3: Anong hog? Malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay. Basta dili lang yung taon mapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia Bukidnon. Mauni ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Og kalingawan sa Bukidnon. Radyo Kaibigan.
5: Revelasyon sa kagahapon. Kung kamo adunay mga kasinatian sa kinabuhi, kalipay man o kasakit, kapakyasan man o kalampusan, mga istorya sa tasa-tagsa, kakinabuhi nga dugay na gilumutan sa panahon o nagpabilin na lamang nga tamis sa

ating kapanaminan sa uban. Mga revelasyon nga maghahatag og inspirasyon sa atong mga igsoon. Revelasyon sa kagahapon. Mga kaibigan, pwede ka na ninyong ipadangat din hilamang sa atong sibyahanan sa 98.5 Radio Kaibigan, Valencia City. Kauban ang inyong PJ Aya. Revelasyon sa kagahapon.

0: Oras sa 98.5 Radio Kaibigan, alas 6:03 sa kagabihan.
1: Well, here we are again.
0: Ano yan, sabi niyong DJ, aya makinguman-uban kaninyo sulod sa pipila ka mga oras sa programang Revelasyon sa kagahapon.
1: I guess it must be
0: kaning oras na tutusab ka na to sa VG Max Plus Herbal Capsule, ang pinagpalang kapsula. Aroma Plus Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Herbiba Coffee Blend. Ingon man ang Fuego Blend Chili Paste. GRD Printing Services. Ang tanan na itong mga produkto mapalitiha sa Kaibigan Center Ground Floor Alquino Building. Ingon man diri sa DXRK Radio Kaibigan, Second Floor AMQ Building, Sayre Highway, at bang sa NVM Mall. Diyausab sa lungsod sa Kadingilan, diya sa Kaibigan Center, Purok 5, Poblasyon, Public Market, beside Food Court. Ogosap diha sa lungsod sa Marama, Kaibigan Center, Stall Number 18, Perimeter Building, Agro Commercial Complex.

Sa ato mga suking tigpaminawan sa mga kasikbit nga lugar, kasikbit nga kalungsuran, sa 31 ka barangay din sa siyudad sa Valencia, mayong gabi eh. Mayong gabi usap diha kang Attorney Ruby Milicio Villejo. Thank you kay Attorney sa coffee. Sa losod sa pangantukan, mayong gabi eh. Og diha usab sa Kilikili Wao Lanao del Sur. Diha sa Boss Radio, mayong gabi diha kang DJ Ching Remix. Kumusta man diha, naka-connect na ba ta? Og usab diha sa Big Light FM 96.5. Diha sa lungsod sa Kibawi. Mayong gabi diha kang Pastor Eli Tinaco. Diha sa Malaybalay City, mayong gabi eh. I hope nga nakapanihapon na ang atong mga nanay, tatay, atong tagsatag sa kapamilya. O kaha, busy sa pag-prepare para sa panihapon sa pamilya. I hope nga nakauli na ang tanan. O amping kanunay tungod kay maulan diha sa gawas. Kalimot pagdala sa inyong payong kung aduna mo ituyo sa gawas.

Alas 6.14 sa kagabion. Balik ta sa itong pagpanag-uban karong gabi una sa programang Revelasyon sa kagahapon. I guess it must be fate. Shoutout niya kang Leti Ledesma. Mayong gabi, DJ Aya. Shoutout ko sa Flores family, Ledesma family, watching live from Kibatang, Don Carlos. Mayong gabi niya sa mga Alierete family, Algoras Montes family, ingon man sa mga Resurrection family. But deep inside we know we'd be back to something straight. Mayong gabi usab diha sa Double D House. Hello diha kang Cheche. I still mayang gabi usap diha kay Ma'am Stephanie Jane Dangalyo Yote, ang ato ang Finance and Traffic Officer. Mayang gabi usap diha kang Engineer Romeo Chang Jr., ang ato ang Station Operation Manager. Of course, ang ato ang Station Manager, Station General Manager Sir RJ Dangalyo, mayang gabi eh. O gingon man ang ato ang CEO, ang atong pastor ng bayan, Pastor Dan Dangal.

Alas 6:15 sa kagabihon. Kaniyang oras atun ka nato sa VG Max Plus Herbal Capsule. Na dunay 25 ka powerful ingredients na gisagol. Pinagsama-sama para mahimo silang kapsula. Kaniyang mga ingredients, pinagsama-sama ang gulay ug prutas. Usa nga nagahatag og dakong benepisyo sa ato ang lawas. Ilabi na ang papaya, malunggay, guava, kamote tops, saluyot, sampalok, banana, calamansi, garlic, okra, ginger, alugbati, ashitaba, acacia, alagaw, romamela, tanglad, labanos, herbabuena, oregano, snake grass, serpentina, tawa-tawa, cucumber, sampagita and tomato. Uban ani tomato. When love is truly right. So nakailaman siguro mo aning ipanganlan ni DJ Aya. Kani sila nga mga sangkap ang pinaghalo-halo or gimix ihimong kapsula nga mo kanay makatabang sa atong lawas. Pangpananga sa cancer, sipon, ubo, colon cancer, constipation, katong nahirapan magbawas. Ingon man, katong mga na ay bukol-bukol sa lawas or consist. Diabetes, katong taas ang sugar. Katong mga nag-dialysis na. Dengue, dysmenorrhea, flu, glaucoma. Kani nga mga balatian anaa sa atong lawas kinahanglan aduna kita ipanangga og mao kana ang VG Max Plus Herbal Capsule. Labi na katong adunay mga problema sa liver, leptospirosis, lupus, neck and back pain, Parkinson's disease, pneumonia, psoriasis, rheumatism, rheumatic heart disease, skin allergies, uric acid or gout, ingon man ang UTI. Kaning mga tanan, no, nga mga balatian, tungod po ni nga ang ato ang lifestyle, wala bitaw na mao. Okay, lime na, mahilig kita mukaon sa mga frozen foods. Sabi na ng mga street foods. Grabe kay na sa uric acid or con gout. Sakit-sakit sa mga joint. So wala tay laing pangitaon para aduna tay panlaban ni ining tanan nga balatian. Of course ang nag-iisang VG Max Plus Herbal Capsule. Tungod kay ana-ana diha ang 25 ka powerful ingredients nga pinagsama-sama naging iisa nahimong kapsula. O usaba na ang Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang lana. Na diha ang ingredients ng virgin coconut oil, peppermint oil, sampagita oil, mineral oil, citronella oil, ingon man ang menthol crystal. Nabi kay sa paminaw, no, kung makahaplas ka ning Aroma Plus Herbal Oil, manuhot suhot sa imuang panit o katong sa mga affected area, mga sakit-sakit nga area nga gipanuhutan. Haplasin ninyo aning Aroma Plus Herbal Oil. Ang pinagpalang lana. O usab na ang ato ang Herviva Coffee Blend, healthy coffee. Tungod kay anaa diha ang Robusta Coffee, chia seeds, barley grass, moringa, turmeric, mangosteen, guyabano, tungkat ali, spirulina, insulin, and stevia leaves. Magpangita agin mo ni makatry mo ni Herviva Coffee Blend. Mga
pagpangita mo sa kanunay. Maka-addict siya. Mas mainam ng maadik taani ang herbal coffee. No, di ba mga igan? O kining tanan mapalit lamang diha sa Kaibigan Center Ground Floor Alquino Building. O ingon man diri sa second floor sa Radio Kaibigan. Diha sa Kadingilan sa Porok 5 Public Market beside food court. Ug sa maramag diha usab sa Kaibigan Center Stool number 18 Perimeter Building Agro Commercial Complex. After all, usab na ang Foygu Blend Chili Paste nga pangpagana sa inyong pagkaon. Mao'y gitawag na to og kuan appetizer. Kung naamo aning Foygu Blend Chili Paste. Katosam, gustong magpahimo og tarpaulin, magpa-print og t-shirts. O kung sa pang mga nagkanilaing serbisyo, nga gika-offer anaa ang GRD Printing Services. Nga naa may mutang diha sa Dikit Building, Balangay 6, Quezon, Bukidnon. Kumusta man diha sa Lower Sugod sa mga Maluto family. Hello diha kay Ma'am Neri og sa iyang tibok pamilya. Shout out usab diha kang Paul De Villares diha sa Lantapan. Kumusta na diha Sir Paul? Diha sa mga pamilyang De Los Reyes sa Pangantukan, Bukidnon. Mayang gabi diha kang Binies o kang Bingbing De Los Reyes. Dari usap sa Valencia City, mayang gabi diha kang Emily, kang Belin, Balong, Dudong, Nini sa mga Garcia family. Mayang gabi usap diha sa Porok 6A sa Tanudra Residence. Hello diha kang Nanay Felisa Tanudra. Mayong gabi eh. O diha kang Ate Belen o kang Kuya Jolly Binigay. Kumusta mo diyang tanan? Mayang pagpaminaw. Shoutout diha kang Ann o kang Jimwell Palomar. Mayang pamahon-pahon. Hopefully nga nakapanihapon na mo

siyudad sa Valencia. Maulan niya kagabhion. Mayang gabi sa diya sa lungsod sa Don Carlos. Hello diya kang Ate Zenny Maturan. O diya kang DJ Ching, DJ Mitch sa Kadingilan.

og condolences usab sa mga pamilyang Balansag. Hello diha kang Sir Gaudi Balansag. Ang tagiyag tagdumala diha sa radio natin Maramag. Ang mga pahasubo gikan sa 98.5 Radio Kaibigan, Valencia City. When love is truly... Condolences sa imuhang pamilya, Sir Gaudi. Alas 6:25 sa kagabion. Aniyaw na ang laing lingaw, alang kaninyong tanan.

0: Okay. Radio Kaibigan. Radio Kaibigan.
1: May punta ni mo diya, Kaibigan.
2: Ato si Felix Villareza, taga San Francisco, Talibon, Bohol.
1: Okay, taga San Francisco, Talibon, Bohol. Yes, Egan, kisa pangalan?
2: Felix Villareza.
1: Unsa may mong pasalamatan sa Diyos?
2: Ang pasalamat ko sa Diyos na nakapagan ko na taong doktor na naado sa labero. Ibalik,
1: Salamat kay kaibigan na, salamat kay kaayo.
3: Mga on na ta.
4: Uy, kalami sa sinabaw.
5: Naabay kinilaw.
6: Ilabas ang bida sa lamisa.
7: Fuego blend jelly paste.
5: Kalami ane.
7: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
6: Sukad karon matag-hamal, kaoban din nato kanunay ang bida sa lamisa, ang Fuego blend jelly paste.
4: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
1: Unsa may ato, Egan?
2: Ako po, testimony ang aroma.
1: Aroma, yes. Gagamit kag aroma?
2: Oo, oh, nga-aplas ang aroma, pastor. Nga, ang among sakit sa kanyang mga katukatol, importante yun kayo nalipay. Wala po.
1: Wala?
2: Oo. Ang katulad, nga-aplas na mo ang aroma.
1: Salamat sa Ginoo. Salamat din kayo.
2: Sa Ginoo, Pastor Dan.
1: So, Egan, salamat din kayo. Kinsa kanyang pangalan, ani?
2: Joel Estina.
1: Noel Estina dia sa Baganihan, Amarillo District, Davao.
8: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
9: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
8: Dili na problema Mare, adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
9: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
8: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
10: FA Phone Shop.
11: Everybody line up!
12: Hala! Kagwapa ko dani mga tarpaulin tay. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
13: Quality ng printing services, apan ang presyo, barato na kita ayo.
12: Na, apari ay na!
14: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signages.
13: Kanindot no?
14: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
13: Na asabtay document printing. Very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
15: sa GRD, Quezon Printing Services.
12: Doon na tadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
14: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
16: The best songs on the radio.

Mayong gabi, may pagpaminaw, diha kang Consolacion Boy Sir. Good evening, DJ Aya, watching live and listening in Madrid, Surigao del Sur. Mayong gabi diha sa mga taga Madrid. DJ Aya, pwede request ko song habang ako'y nabubuhay. Thank you. Kumusta man diya sa Surigao del Sur? Wala ba nag-ulan diha? Kumusta usab sa atong mga suking tigpaminawan diha sa Tebuli, Cotabato? Mayang gabi usab diha sa mga pamilyang Babor. O ingon man pamilyang Takas-Takas. Diha sa Lower Sugod. Hello diha kang Mabel. Mayang gabi diha kang Sir John sa San Fernando, Halapitan. Mahalapitan San Fernando. John sa mga Hopia family. Mayang gabi ninyong tanan diha. Hello diha sa Impasugong kay Ma'am Carol. Mayang gabi usap diha sa lungsod sa Maramag. Ingon man diha sa Kulambugon, sa San Miguel, sa itong mga suking tigpaminawan na kanunay naka-radio kaibigan. 98.5 Radio Kaibigan. Maoni, ato ni. Ato gid ni. Onyang taon-taon? Alas 7, atong atang-atangan ang sulat revelasyon ni Danny diha sa may South Pangantukan. Mayang gabi usab sa atong mga kapulisan dinhi sa siyudad sa Valencia o sa mga nagkalain-laing lungsod sa ato ang Bureau of Fire.

bus drivers. Umsata na ang mga drivers nga naa karon sa kalsada. Hinahinay lang sa inyong pag-drive. Ay medyo danlog ang atoang kalsada tungod sa maulan nga panahon. Daghan na kayong mga aksidente nga nahitabo. Kinahanglan magmaigma ta sa atoang pag-drive. Mag-amping kanunay and of course, mag-ampo. Alas 6.42 sa kagabion, aniyang requested song ni Ate Consolacion diha sa Agusan del Sorigao del Sur, Madrid, Sorigao del Sur.

Alas 6:48 sa kagabi or balik sa itong pagpanag-uban dari lamang sa programang Revelation sa kagahapon. Kaling oras sa tagka nato sa VGMAX Plus Herbal Capsule ang pinagpalang kapsula o Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang lana Fuego Blend Chili Paste ingon man sa Herbie Ba Coffee Blend o sa GRD Printing Services. Mayang gabi niya kang Chiche. Hello DJ Aya, good evening. Greet ko lang sila MX o Bernel sa Double D House. Mayang pagpaminaw diya sa mga taga Double D House. Hello diya kay Ma'am Steph. But deep inside we know we'd be back to something straight. Kamusta man ka diya, Che? Nanihapon na ka? I still remember when nihapon na si Che-Che. Sana all. Kumusta ang tanan diha sa may Upper Sugod? Diha usab sa Bagong Taas. Mayong gabi, mayong pagpaminaw na yung tanan diha. Kumusta ang iyong pamahon-pahon? Mag-usap diha sa Mercado Publico. Mayang gabi diha sa Karnihan Section, diha sa Bularan Section, sa Isdaan, sa Gulayan.

ganiko. Kumusta nga to ang mga benta diha sa may Karnihan section? Ato mga tricycle driver, amping mo kanunay. Nahinay lang sa pag-drive. The contest ang mga tricycle diha sa karsada, diha sa kadalanan. Aling kamot in town, maglibot-libot para makatigom. Adunay ikapauli para sa pamilya. Adunay madala nga bugas nga maluto para sa panihapon. Okay, aduna kita i-caller. Hello, mayang gabi 643. Hello. Nawala man si 643. Tawag ug balik.

0: Alas 6:51 sa kagabhion.
1: I guess it must be
0: me. Kumusta ba na itong mga listeners diha sa may kasisang Malaybalay City? Nabato na ito, pagbalik ang tawag. Hello, may gabi eh.
2: May gabi eh, DJ Aya.
0: Yes, may gabi eh. Kinsan ipalihog?
2: Si Carol ni DJ Aya.
0: Oh, maupay pag-mention ako sa imong pangalan. Si Carol di sa Impasubong ba? Tama?
2: Impalambong, Malaybalay. Impalambong.
0: Perminti ko mag-greet Impasugong kay Impalambong di ay ka.
2: Sigon man to, si Jibar o si Annalyn.
0: Ah, si Annalyn o si Jibar, taga Impasugong.
2: Oo, ako kay taga Impalambong man ko, DJ Aya.
0: Kumusta naman sila? Huwag man sila nagparamdam.
2: Ambot lang ka.
0: Okay, di bali na lang. Diha sa Impalambong o sa ikalagad ni DJ Aya.
2: Muning baya ko, DJ Aya, pwede.
0: Pwede ka, ayo. Maratol na po ka, ha?
2: Alad.
0: Sige, go ahead.
2: Sige, una-una, salamat sa pagtubag, DJ Aya. May gabi idea kanimo. Ako katimbayaon karong gabi sa imong family. Sa akong mga friends, si Lilith Songkit, si Ivan sa Valencia, si Ronel Kisoy, si Rebecca, si Mylene Martyr, si Lani Limitar, si Ruel Sarmiento, si Luloy Lungat, si Ronel Traya, si Ate Mikayla, si Nonoy Sapaitan, Joy Garcia, si Tere, sorry, si Pajibar, si Annalyn, si Impasugong, si Ismael sa Patpat, si Francisco Sawao, si Rinan Miranda, si Angelica Cono, Kabansiang Family, si Jean Kalupi, Mary Jean, si Joy Jo Maraliano, si Terencia John Ray Edgar Maribek, Litele Desma, o laras na lang guro sila tanan, Didi Dayan, Ade, Kwan, Didi Aya, sorry, Didi Aya.
0: Nana kay penalty sa ako, baduha, nakabuok.
2: Ala ka, oy, sorry.
0: Nana kay penalty. Ayoy!
2: Okay ra.
0: Pakantahon di ka karon.
2: DJ Aya ah.
0: Pakantahon di ka.
2: Ha?
0: Pakantahon di ka, mo na imong penalty.
2: Pakantahon ko ni mo?
0: Hmm.
2: Okay ra. Bala, ka nang yabag. Pakantahon magka ko ni mo.
0: Ito, yun sa imong request. Yun sa imong requested song.
2: Ang kanang kwan. Kumusta ka, aking mahal?
0: Mm-hmm. Ang iyang favorite. Okay, daghang kayong salamat.
2: At salamat sa pagtubag, DJ Daya, DJ Dayana.
0: Tatalo na!
2: DJ Daya, DJ Aya.
0: Oh, basta radio kaibigan?
2: Basta ka radio kaibigan, mauni ato ni.
0: Oh, perfect!
2: Oh, thank you, bye-bye, DJ Daya, DJ Aya.
0: Kaupat na, upat yun yung kantahon.
2: Sige, tingbo na lang ako pagkanta na, DJ Aya.
0: Bye-bye, salamat!
2: Sige, bye-bye, DJ Aya.

0: XRK Radio Kaibigan. Radio Kaibigan.
1: Lu, nganong katakiang ka man?
2: Sakit kayo, hubag sa tail daw. Ay natapilo, manggod sa akong paglakaw. Agay, kasakit sa akong hubag. Sakit pa jod kayo, akong tuhod. Kagirayuma. Bisan, orsa na lang tambal akong itambal ni ini. Apan wa di hapoy alibyo.
1: Wa na'y problema, Lu. Ani-anay bago. Ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang aroma herbal oil. Ang pinagpalang nga na.
3: Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rheuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikik, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana.
4: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton naay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
5: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
4: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
6: Kinsa niyong taga sa Palihog?
7: Sister Maymay ni Pastor Dan.
6: Igan Maymay, taga-asa si Igan Maymay.
7: Taga Talomo, Santo Tomas.
6: Santo Tomas. Yes, Igan na Maymay, unsa may atong testimony?
7: Lang ko Pastor Dan, dahil sa ano, BGMAX. Nakita yung Pastor Dan nga, bulhol ako ang tutay Pastor Dan. Tapos, wala ko yung line nga gibuhat. Kaya nagpalit lang ko, BGMAX. Para kakapsul Pastor Dan, ako nakainom.
6: Okay. Murag na batin mo nga murag na bungol ka?
7: Bungol kayo kung tutay Pastor Dan.
6: Ang ngol-ngol.
7: Kung nag-ngol-ngol, kaya ka naman magsigaw ang sagbog at buhat pa sa dan, duha na kakapsula inom.
6: Okay. So, imong gibati nga ngol-ngol imong nga tutoy, mauni nung kapsula, kung nawala iyang ngol-ngol.
7: Oo niya. O, Pastor Dan. Tapos, naputoy tayo, Pastor Dan, na nagpuglong sang. Tapos, mauto akong gibat, Pastor Dan. Isa ka kapsula na ayun.
6: Okay. Salamat kayo, Igan Maymay, sa pagtawag ka. Salamat, Igayo, ha?
7: Salamat.

0: bisan ka boss kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan.
1: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
2: The best songs on the radio.

Una sa tanan, mayong gabi kanimo DJ. Ug sa kinatibuk ang kawani ning sibyahan ng 98.5 Radio Kaibigan. Mayong gabi usab sa mga suking tigpaminawan ng imong programang Revelasyon sa kagahapon. Usa ako sa imong tigpaminawan, DJ Aya. Dinhi sa suok nga bahin sa South Pangantukan. Sa matang higayon nga madunggan ko ang imong tingog. Gibati ko ang ka-excitement nga ipadangat usab kini akong revelasyon sa kinabuhi. Apan sa dili pa, tuguti ako sa pagpaila sa akong kaugalingon. Ako si Danny, DJ Aya. 45 anyos. Aduna ako'y duha ka igsuon nga lalaki. Minyo na ako nini mga panahuna. Adunay duha ka buok anak. Ug samtangang nanimuyo dinhi sa South Pangantukan. Aron imo masabtan ang tanan. Sugdon ko kini sa sinugdanan.

ay nakatulong na itong panahuna. Ug niya itong panahuna, nakita ako nga kong suon. Nga iyang gialam-alaman ang iyang hinigugma. Tungod kay halos dili na kini mo kaginhawa sa pagsigi og hilak, DJ. Ako sab niya itong tungura. Grabe kasakit akong gibati. Gusto kong magwala. Gusto kong musingge. Tungod sa nahitabo, DJ Aya. Grabe ang gakus ni Lisel kanako. Ingon man ang akong manghod, grabe ang pagpangayog pa sa ilo, ngari kanako. Tungod kay ni Adtong Gabhiuna. Aduna gayon na hitabo, tali kanilang duha, DJ Aya. Sa kasakit nga akong gibati, milakaw ako, DJ. Dili ko madawat ang nahitabo. Ug akong giignan si Lisel. Kay anda mangyang kaugalingon. Aron mo pauli na ngadto sa ila. O gitapos ko na ang tanan, tali ka namong duha. Matod ko nga wala na ikasal nga mahitabo, tali ka namo. Tungod lagi, kinagplano kami nga magpakasal na, DJ Aya. Miduol si mama, ngari ka namo. Matod niya. Wala na'y daghan istorya hunon. Dili na ko na mag-matter. Kung kinsay hinigugma, kung kang kinsang hinigugma si Lisel, kinahanglan pakaslan siya sa akong manghod. Og matod pa ni mama o ni papa, tingog nila ang masunod ni adtong panahuna. Sa akong nadungog, DJ Aya. Mura gilangkat ang akong kasing-kasing. Dayon sa paglakaw. Nagbaklay ako nga nagtulo ang akong mga luha. Ingon man ang hinigugma sa akong manghod. May pauli siya nga grabe ang dangoy-ngoy na nagbaklay sa dalan. Apan akong ipunghan ko ang akong kaugalingon. Gigukod siya sa akong igsuon, DJ. Apan wala na'y pulos ang tanan. Tungod kay may dumili na ang iyang hinigugma. Sa lakto, DJ Aya. Nakasal gayod silang duha ni Adtong Tungura.

masalimuot man ang panghitabo. Medyo makapahiyo man ang mga suking tigpaminaw. Apan mao ka na ang tinuod, DJ. Mao ka na ang tanan kong revelasyon sa kagahapon. Didhi na lamang ako kutob, DJ Aya. Daghan kayong salamat sa iyong paghatag o pagtagad ng akong revelasyon sa kagahapon. Ang imong magtatampo. Danny sa South, Pangantukan.

0: Alas 7:27 sa kagabi on. Balik ta sa itong pagpunag-uban. Ining oras natin ka na ito sa VG Max Plus Herbal Capsule, ang pinagpalang kapsula. Aroma Plus Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Herbie Ba Coffee Blend.
1: Well, here we are again.
0: Woohoo! Grabe nga story. Sayang pagpadala ni no, during sa ko ang nilay-nilay. Sakit sa dugha no, mga kaigan. Isod unta kayo dawaton tungod kay igsuon ra. Amo na, baylo na lang sila kuan, uyab. Wata masayod yun doon sa plano sa Ginoo. Para sa ato ang kinabuhi, kung kinsa ang ato ang makauban sa ato ang pagpakabuhi din sa kalibutan. Dahan kayong salamat once again.
1: I still remember
0: diha kang Sir Danny sa South Pangantukan. Kato ni tawag ka ganina, pwede na kang mutawag karon. Pasensya na kay ganiha kay magsugod na mangod na magbasa sa ito ang sulat tampo. Matod pa ni Cheche, greet ko dayon Neil Michael sa Sungahid Amping Permi. Okay, atong caller. Mayong gabi Sir John.
2: Mayong gabi DJ Aya. Kumusta naman ang ato ang DJ nga gwapa?
0: Salamat og okay ra. Blessed kaayo. Daghang salamat.
2: Okay. Hahay.
0: Nagapanghahay si Sir John.
2: Di nga mga sa explanation sa ato ang sender sa pagkaroon. Sender, mayong gabi sa tanan. Gabi ni mo, salamat po sa pagsalig sa disarkira sa kaibigan sa pagpadala ni Dechi Aya sa imo ang kaagi nga revelasyon. Unang-una, tuguti ko o maisugos mayong pamatasan nga muhatag mensahe sa imo ang revelasyon sa kagahapon. Now, unang-una, sa ato din he is bawal lang mag-judge. Dili na pwede. So, ang ako lang aning ipagawas nga segment alang sa inyo, inisya. Ang akong punting niining maong sugilanon is aduna kini kahulugan nga nahitabo sa inyohang kaugalingon. Kay murag kapanggilog ang akong balhibo ni adtong gayon na karon lang ko nakadungog ingon ani. No? Grabe gud nga mga pagsulay sa atong labang mga gamso. So, salamat man kay nakakuan sila, nakalatas. Unang-una, punting una kong una-una ang kuan ani, ang unod nini. Ingon na ni Cinder. Ang unang-una gyud na ko nga makuhaan gyud og pag-unod nining maong istorya is naa sa inyo ang pag hatag sa pagtagad sa inyong kagalingon. Kumbaga, harun masabtan, ingon ani, yato higayon na puro kamo mga lasing kay dunay inyohang inom ginagmay sa birthday party. Pero ang nakakuan ani hulgan kamog yung duha. No, mag kamog yung duha ang kuan niini in bold. Ano man gibihaan man nimo diha sa sulod sa inyohang panimalay nga hubog na pod ang imong hinigugma. So dili unta na pwede sa managrelasyon safe nga mubiya ka nga aduna pay mga tao nga wala nimo nahipos ang imong uyab hinigugma kani. So nisampot siya sa maling binuhatan. Gumikan kay di nawa na mupot siya kadumdum gumikan sa alak. Kay kini manggong alak DJ Ayak kung aton lakbitan. Mao na siya ang nag-unod sa panulay. Mm. Kung na siya gyud ang atong bantayan niya, dili na siya pwede kung maugid na ang ato ang ipasulod sa atong nahuna nga malipay ta, dili po na ang ngayon nga maunay atong buhaton. Nga pagkangan nga, ang imong hinigugma, mabiyaan imo sa imuhang taliwala, sa imuhang panimalay. Diba? Muna itong hinuktukan. Nga, sa kaning problema, kung ako ato aning kuhaan o doses, kung kumbaga, ato aning kuhaan yun o insaktong unod, daghan mang madamay ni ini. Daghan. Nga naman, kay usap po, kung kuhaon yun nato ang kinapusuran, kumbaga kasabot naman yun siguro kamo kung aha na ko niya siya ihiklin harun nga dili po kailain sa ato mga suking tigpaminaw sa ato adinhi sa province Bukidnon sa ba probinsya sa ato sa diri sa Naminaw aning index arke rin sa kabigan. Ingon ani man po siya. Ang pinakadali nga tuman nga magpakasal sila. So atong kuhaon ang iyahang offend sign niya. Dili po da to pwede nga, gadritso lang siya, gadritso lang unta po nga, ipakasal sila, gumikan kay, wala ka mubun ang maongli na lang, or ang atong sinder. So, kwaon na to ang, kwan yun, ato ginang kwaon, dapat untaan to, gipatingog po usab, ang lalaki na to, ang atong sinder nga, unsay maayong buhaton, nga musugot ba ka nga mag-propose, no? Ingon ana nga mga model. Pero nagpasalamat gyapon kita, pero gumikan inani dili maayo ni siya nga hukma na to ang isa ka tawo, hukma na to nga ipakasal sila nga ingon ana.
0: Murag,
2: no, dili. Oh, dili.
0: Sa Sir John, kay ni desisyon ng iyang mama at oh. Kay siya man ang unang desisyon nga dili na siya magpakasal sa iyang
2: hinugma. Yes, oo. Oh.
0: Mo siguro kana, ito oh. Nga. Kana,
2: pero sige lang, sige lang. Ni Kuan man said, ni nagbunga manggit po ang ilan. So, kay, bisan pa, kung daghang mga pagsulay, kung kamo giyod, bisa pag unsay mahitabo, kamo giyod.
0: Exactly.
2: No? Sila yun di kay sa sinugdanan kiring no kung kumbaga kung atong kuhaon yun details katawat ang murag magkapahiyom
0: kadugayan na mura nag-iring
2: oh. Ay nana mga kumbaga unsa ni siya mga tintasyon sa kinabuhi. Pero magsapasalamat gihapon ta sa labang mga gahom nga sila nag-usap paghihapon nga nagdayon sila kay mula ginagingon og bisan pa kung unsa pa imong himuon, bisan pa kung makabulag kamo pagkangan nga kamo ang gilapit sa kapalaran kamo gyud. So salamat po kay niya na nga dako kayo ang experience nato nga nakuha karon nga ingon ani di ay ingon ani didto nga panghitabo. So kana lang tingali kay murag nagkurog ko kay grabe tugnawa gid diri sa San Fernando.
0: Ulan diya Sir John?
2: Sa gihapon diri dagom-dagoman wala naman siya ang pagpangil pagdalugtog pero nagpabilin gihapon ang mga ngit-ngit.
0: Okay.
2: Ngit-ngit diri sa palibot gikan kay walay nakita na tong kahayag kay grabing dagom gyud nga nahigaom diri sa San Fernando. And then, apikto kini sa lupisyot mamanggit siguro ni kay wala pa man nagawas ang gibantayan. Mura kay una mo itong lupisyot ng bagyo ha, mura. Dapat untaan eh, una ang bagyo ay lupisyot na pala na wapod.
0: Okay.
2: Pero salamat po kay ko nga naa si DJ Aya nga maghatag sa ingon anak nila kay sa ang mga igsunan na to, sama na ko, ingon ani. Daghan maging nakutlo agtong higayon na nga ingon anak ka sa'yo. Kaya bisan nga ako, napahiyom nga nasuko. Yung kana na lang, mag-request na lang kong song.
0: Ang sanga song, sir?
2: Kaya balo, maging ko nga 1980s manggit ang imang ipatukar. Where Are You Now? By Nazareth.
0: Okay.
2: Okay, salamat na lang ang may gabi eh. Basta retyo kaibigan muna yung gato ni. Bye-bye ka Blues Province, Mukit Nun. O ang ping DJ sa imong public mayong gabi. Balik si studio.
0: Mayong gabi eh, Sir John, di asa halapitan San Fernando.

0: DXRK Radio Kaibigan. Radio Kaibigan.
1: Dia Kaibigan, paliyog pa nila og taga-asa.
2: May buntag ba, Pastor? Gikan ko sa Consolacion, Banahaw, Malungon, Sarangani Province. Ah, nagtestimony lang ko, Pastor, bahin sa BGMAC kay naka-experience mong good ko nga kanang unang-una na nag-ubo ko. Unya, sir, di man kayo kumuhin mo antibiotic, muna nga akong ginahimo, nag-herbal ko. Unya, kay wala man yun na ayo, unto na, palit na lang ko BGMAC, kay mo ko na nakapamati man ko diri sa inyuhang nagpala musika. Moto nga, pagpalit na ko, duharag yung kabuk akong nainom, na wala akong ubo, katulog na kong magabii. Praise God, no? Na, dalay yun ang gino, dalay yun ang gino.
3: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan way kanang mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
4: So kagkaroon, mataghamal, kaoban yung kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
3: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
0: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building. O sa Second Floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
5: May good news.
6: Hello, oy, unsa koy good news?
5: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido og di kalidad nga trabaho. Kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
7: sama sa large format outdoor sticker,
8: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mats, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, Panaflex og very clear nga photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
5: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad og parato nga printing services, go kana sa GRD Printing Services.
8: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa Second Floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
9: Haplas po kag-aroma na eh.
10: Oh, maugan eh. Papalis ko itong pag-ani ka distagong. Nagpalis ko duha.
9: Oh, okay. Duha ka-aroma. Okay.
10: Hindi ako pa. Ako, nindos niyo kayo. Nag-uruman itong nag-ngul-ngul.
9: Oo.
10: Oh. Mas giyo sa panalangin na hindi sa ginawa ang imong mga kuhan. Tambal ka.
9: Okay. So, imong punto na ay nangapras kag-aroma na wala ang ngul-ngul sa imong tiil o nakatulog kang tarong.
10: Oh, nindos na kayo. Pagtulog na ako karon ba?
9: Salamat sa ginoon, Aya.
10: Pamila, makamata ko. Alas ko ato, makatulong na kong kuhaan niya. Iyo, pamila, kuhaan ni Mawali nga. Makatulong na mapod ko.
9: Salamat kay Nay. Salamat kay Gayo.
10: Salamat, Iwi.
11: Uy, Mare, gahinuktok mali ka diha.
12: O lagi, Mare, nangita mong good cook phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
11: Dili na problema, Mare. Add to dahin sa FA Phone Shop. Diha, Sermon, Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
12: Ah, sige, salamat kay Mare. Add to na ko sa FA Phone Shop.
11: Alam, Mare, pagdali na, ato na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
13: FA Phone Shop.
14: The best songs on the radio.

7:58 sa kagabion. Wala namin kita igong oras para ipadayon pa natin itong programa karong gabi una. Ang salamat sa itong mga suking tigpaminawan, sa itong mga viewers, ingon man sa itong mga callers. Ug-usab sa ito ang letter sender karong gabi una kang Sir Danny diha sa South Pangantukan, Bukidnon. Sa ngalan na lamang sa kinitibuk ang kawanin ng sibihan ng 98.5 Radio Kaibigan. Sa ito ang Station General Manager Sir RG Dangalio. Sa ito ang Station Operations Manager Sir Engineer Romy Chang Jr. And of course, ito ang Finance and Traffic Officer Ma'am Stephanie Jane Dangalio Yute. Og sa atong CEO, ang Pastor ng Bayan, Pastor Dan Dangalio. Salamat sa iyong pagpaminaw. Hangtod sa sunod higayon sa susamang takna og sa susamang istasyon. Hindi na lamang inyong DJ Aya sa ngalan sa Vigimax Plus Herbal Capsule, ang pinagpalang kapsula. Sa Aroma Plus Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Ingon man ang Herbiba Coffee Blend, ang Fuego Blend Chili Paste o ang GRD Printing Services. God bless everyone. To God be the glory.

0: XRK Radio Kaibigan. Radio Kaibigan.
1: Surprise, Lola!
2: Hala, onsya na!
1: Happy anniversary, Lolo! Lola!
2: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
3: Naapay ba nga t-shirt, oh?
4: O diba? Happy anniversary ninyong duha!
2: Naapagi mga match nga na atong nawot
4: o mga giveaways para sa bisita, Lola.
2: Hala, oy, mura man tagkaslunog utro ani. Pero, ay siya, siya kamahalong kadaghan sa galastuhan karo. Ingon ani pakabunggag inyong selebrasyon.
4: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kayo.
1: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga o barato ra.
5: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage o black

0: May buntag mo di kay Bigan.
1: Good morning, Boston.
0: Good morning. Pwede ba mapaila ila Igan?
1: Ako si Judy Ann, umagad ko ni Gina na hatado.
0: Okay, kaibigan Judy Ann, pila imong pangidaron?
1: 26
0: So, paliog istorya ka na mo ang metungod sa problema ni mo si mong tutoy o unsay na imong nitabo?
1: Kuwartan po siya, Pastor, na pag-anak na ko sa akong kinamahura ni anak, pagawas niya, wala siya katutoy kay hubag kayo akong tutoy niya. Libuto, murag nahimuan siya og bitot niya. Ang ako ang libutan ato, Pastor, katurang gigi magsito ka buo.
0: Imong gipatuluan?
1: O, gihaplas niya. Kuman ang iyang bangag, di ba kabuo, ako ang isa, nasamad. Ya, ang design sa doktor, mag-ingan ang doktor nga, kana daw maglap-lap daw siya o kanang unod sa ako ang pad sa lawas. Tapos mo daw itangi dito sa kapong ako kaayo nga bangag.
0: Oo.
1: Ya, na si mama, gikan mo si mama ato o sampal. Nagpalit siya o video mag isa ka grapa. Itagaan ko niya o pito ka buo. Ya, maura to ako ang ginamong pinto ko nga ginahaplas.
0: So, okay na siya? Napali na katong sabad o na kuha na siya? Naulian na?
1: Wala na, Pastor. Okay na siya, Pastor.
0: Salamat sa Diyos. Salamat sa Ginoo.
1: Dako kayo ang alibi, Pastor. Natutulad yun siya kabuok akong hihapla sa samad.
0: Glory to God.
2: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Velia Nueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
3: Kay sa abog kita gikan, og sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Velia Nueva Funeral Homes, atong maduulan. Atong masaligan, Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur, Villanueva Funeral Homes.
4: Happy anniversary.
5: I love you.
4: Akong gift ni mo.
5: Wow! Kanindot ko ani, customized mug printing.
4: Ganahan ka?
5: Salamat, Han.
4: Di pa.
5: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyud. Pero time pa, nakapantay ko.
4: Ang unsan?
5: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
4: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
2: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
6: Huwag ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
7: Sa dugang kasayuran, agtua lang ang bag-o nilang buhatana sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblasyon, Valencia City. GRD Printing Services.
8: The best songs on the radio.

0: XRK Radyo Kaibigan. Radyo Kaibigan.
1: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform. Ay, daw, uy, kadaghan mong yayaan. Ay, napay tarpulin. Pero ako magastuan ng anniversary, uy.
2: Nagpunot pa ko ng aktang ni Muyots.
1: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani day.
2: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
1: GRD Printing Services?
2: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
1: Kanindot, no?
2: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
3: Hello, Dai. Di alam ko sa GRD Printing Services.
4: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
5: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
6: Kinsa ni palayog o taga-asa?
7: Sige na ho, tado ni taga-akanda yung gulorito, agusan din, sir. Kagumanggong akong bayaw, pastulan, na nakuma, amo kong gikuan, amo kong gipainom o gizimak, o niya, ibalibaran lang siya o dukol diha sa lorito, limak adlaw niya diha. Oh. Ibalibaran na siya sa doktor, pagkalimak adlaw niya, iparipal sa tagong kay... Ito na daw mahibalan, ugun ka ng sakit niya kayo niya. Kung mamagod siya, pastor, dili makapingol, dili makamata siya. Di. Pagikan ganin niya, di karga na siya sa ambulans. Amo pa ganin, di bukan iyang mata, di bulikat na mo iyang mata. Mao niya, ayaw mong dituslok-tuslok. Di naman di mulihit iyang mata niya. Amo na lang siyang dipagayan o paato sa kuan tagong niya. Amo di ulitog na lang siyang baba kong bigimak. Amo di pusaw, di dasok na mo iyang baba niya. Pagkakadlaon, pastor, naginhuk-linhuk siya kay kalimba. Ngayon ko na, yan, nakalibang, yan, hugasan sa akong manghod na banan niya, hugasan siya, kahit nakalibang na gigiha sa iyang higdaanan. Pag humingi naghugas, pastor, naglingkod naman niya sa katres, nakalingkod na unya. Taod-taod, nangadtumi dito, kay silinga naman namo, nangadtumi dito, nagsitang, amo siyang, amo ka na, ano, kumusta naman ka, isa nga, isa. Kaluoy sa Diyos, impan niya, maayo naman ko, impan niya, nangayo dayon siya ang pagkaon.
6: Kamusta si karon ang maong pasyente? Timong bayaw?
7: Kaluoy sa Diyos, pastor, dubera siya na ayon.
6: Kinsa ni palihong taga-asa?
8: Si Margie Piling niya, pastor, sa Marihatag, Pagbuhanan.
6: Ah, yes, padayon igan o sa atong i-testify, padayon?
8: Oh, mag-testimony ko, baka bahin sa aroma, pastor, nga atong agisimana, wala ko nakalakaw, tungod ginagubag ng tuhod. Hatlasan ako, pastor, sa aroma, sabi sa Ginoo, pastor. Nga pagkasunod adlaw nakalakaw ko
6: taas imong unsa man kanang naka-arthritis o taas unsa may imong paminaw di sa lawas
8: nakoy arthritis
6: na arthritis
8: o nagpasikat ko sa doktor arthritis daw ang aking sakit
6: so igan okay na karon pila nakadlaw ka di ay ngawa di makalakaw
8: tulog
6: ka adlaw okay so karon okay na karon makalakaw na ka human ka nakapra sa atong aroma
8: okay na saloy ang sa Ginoo pastor buotan ang Ginoo among kinabuhi
6: amen okay salamat diga ayo sa pag-testify.
9: Mga on na ta.
10: Uy, kalami sa sinabaw.
11: Naabay kinilaw.
12: Ilabas ang bida sa lamisa.
13: Fuego blend jelly paste.
11: Kalami ane.
13: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
12: Sukad karon, matag-hamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
10: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
14: Oy, Mare, gahinuktok mali ka diha.
9: O lagi mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
14: Dili na problema mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
9: Ah, sige, salamat kay mare. Adto na ko sa FA Phone Shop.
14: Hala mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
15: FA Phone Shop.
16: The best songs on the radio.

0: Cancel, kumusta man?
1: Wala nang kayo, gusto mo na gawin sa ako ang PN Doctor.
0: Okay.
1: Atin ka ba doon? Atin may spring.
0: Spring.
1: Naglaban ni Pastor, tapos pag-uli na mo anong hapon, mga alas 3. Yes. Uy, grabe namang kasakit sa kuwang tiyan. Grabe na gud na sakit. Ingong po na, ang taong ko na lang may, o gini ko ma, dali ang siyang, Domingo ra ba pagkaugma, kanimbahon na ba, na anak ko na. Uy, kapabalakan ako ang pares.

0: pinagid, lukot-lukot na po, hubuntay akong gibati at tumdin ha sa simbahan.
1: Okay, o. Oh.
0: Pagsimba na mo, muugyod akong gibati, nga grabe yun, nga napalito na po, bugnaw nga singot, nga okay. Ikid masabot, nga bastong mukakit na siya, mulukot ko ka.
1: So grabe ka kasakit, grabe ka kasakit.
0: Grabe gig ko sa kipastor na mato na wa ko magsaba sa kumbana na nag-inom ko bigimak na dua pastor kay napanghanggar naman siya matumiksin siya pastor.
1: Ah, okay. Kay mapospital na mo, unta?
0: Oo, mapospital na may kay grabe mo na siya sa mabalaka o naalamig ka pang batayon. Alay siya, sige, pag-andam na diha. Na dili mo galihot nga mag-andam kay dili ginapit makuha na kong tiyan ba na okay. Grabe gig na kasakit. Mato, pag-inom na ko bigimak na arang-arang man ko kay naka utok naman ko dayon.
1: Okay. So, naihangin dayon dahil sulod po ang tiyan ato?
0: Oo.
1: So, human ato, nagawas ang hangin, ni okay dahil ni Munggan.
0: Doon nakabuok, pastor, akong nainom, pastor. Tapos, giaplasan ko lang dayon. Giabrihan ako gamay. Mula ko dayon, giinom ko po dayon, pastor.
1: Ang sobra?
0: Oo, ang sobra.
1: Okay. So, human ato, pinalang kaminutos na ayos ka.
0: 10 minutos, pastor.
1: Salamat sa Ginoo. Mga igaan, magatos.

0: ¿Quién sale para Lioga?
1: Feliz
0: Oye, Iganisel, ¿cómo está, man, Iganisel? Salamat sa Ginoo sa pagkami sa Vigimax. Yes. Oo.
1: Pero wala ning Vigimax Pastor, nagpadayon patinali o dolo o gana ako ang kutoy na bakok tayo. Tumod sa Ginoo Pastor, na naa ang Vigimax Pastor.
0: O sa kadugay yun ang antusin mo si Mong Totoy, ang matulim mo nagubag o gatulo, gana na?
1: Ano, Pastor, kami
0: tugod pa sa 19 pa akong edad,
1: Pastor. Wait,
0: dalaga ka pa ito. Wala ka buwan akong anak. Dalaga ka. Nga naminyo, ka o tulo.
1: Wala kayo makutuloy sa
0: akong tulo ka anak, Pastor. Wala makatutoy tungod kay gawbag o ganana.
1: Baho man, Pastor.
0: Baho ang gata sa gawas. Baho ang gata sa gawas. So, unsay na itabo, nakainom kang Vigimax Plus?
1: Oo, nakainom ko Vigimax Plus, Sir. Kung ito, kami napulok pa kabuok, Pastor. Tapos, ipatuloan na yun ako.
0: So, unsay na itabo?
1: Nawala ang iyahang pagtulo, tapos ang mulmul kayo siya, ang laping-ping, iyahang kulor.
0: Pilay mong edad karon ni Ganisel?
1: 40 na, Pastor.
0: 40. So, 19, 40, tapos 21 years ka nag-antos?
1: Oo. Mag-antos ko na din, Pastor. I-advise na ako sa doktor na ako ang ipa-operahan. Lakon ko na akong pitas ko ito. Kibati mong lalang sa pitas. Pero wala ko mo kuan, Pastor, kay
0: isod
1: kayo o wala tay ikit pati mo. Dato, hindi akong salamat sa Ginoo, Pastor.
0: Nga niabot ang Vigimax. Salamat kayo, Igan. Igan Lisel. Tagaba.

0: Kinsa ni palihog?
1: Arulda, nakita ni ko sir sa Ultimawi.
0: Yes.
1: Pasalamat po dako sa Ginoo kay sige mo i-garant sa manang Inday yan ang Digimax ba? Huwag ko ka balibalik.
0: Oo. Inday, Inday Lurna?
1: Migraine daw.
0: Ano man galabat yung mga sakit?
1: Sakit kay gulungin ko sir. Doon ni mo trabaho, init magay ba?
0: Oo.
1: Dahil nagpalit ko kay Inday, yun yan ay niuli. Kasi nagmaramag, wala may power dito sindahan kaya na nito ko ilan na baro nagpalit.
0: Oo.
1: Wala ka man napulo ka kapsul ba sir na ayaw ko migraine, murag maulog ako mata ba sir?
0: Grabe dahil kasakit kong mo-atake ang sakit sa migraine.
1: Yung mo, pastor, mo-cross din sa kong tunga, sa mata ba, di ka sa agdan, wala na bahin, o katungo sa una, mawto, nipalit ko busy max, pastor, wala aramag na pulo, kagaksun, na ayaw, di ka luyan, di Ginoo.
0: Salamat.
1: Kasi bubalik ang migraine ako.
0: Salamat sa Ginoo. Salamat, gigiyahan ka nga, nika, tulay ka sa busy max.
1: Oh, salamat kaya, pastor, mupalit ako, gusto nga, kaya kung pamilya rin, akong ipainom, busy na, sa kong bata, na sakit yung tiil, kaisa ro, na ayaw.
0: Ayaw, sakit ang tiil.
1: Yang
0: mau ba? Salamat kay sa Ginoo. Pila na ka dugay imong antos anang migraine mo?
1: Pastor, mga almost 2 years akong migraine pero mo wala ba ra. Mobalik kung inom kog kape, dili mo na sa doktor. Ano? Gitaluhian kay sa Ginoo pastor. One time wala ra magdapulo wala kapsul.
0: Okay. Salamat kay Igan, pastor. Salamat kayo.
1: Salamat pastor. God bless. More power sa inyong program.

0: sa Dipaliog.
1: Arulda, nakita niya ba sir sa Ultimawi?
0: Yes.
1: Pasalamat po dako sa Ginoo kay sige mo i-encourage sa manang Inday anang BG Max ba? Huwag ka balibali.
0: Oo. Inday, Inday Lurna?
1: Migraine daw.
0: Ano man galabat yung mungulo, sakit?
1: Sakit kay mungulo ba sir? Doon niyong trabaho, init magay ba?
0: Oo.
1: Dahil... Nagpalit ko kay Inday, kaya kayo niya, ulit sila maramag, wala may tao dito sindahan kaya na nito kayo lang nabaro, nagpalit.
0: Oo.
1: Wala ka manapulo, kapsul ba sir, na ayaw ko migraine, murag maulog, ako mata ba sir?
0: Grabe dahil kasakit kong mo-atake ang sakit sa migraine.
1: Yung mo, ba sir, mo-cross din niya sa kungtunga, sa mata ba, di ka sa agdan, wala na ba yun, o katungo sa una, mawag ni palit ko BG Max, sir, wala aramag na pulo, kapsul, na ayaw, di ka luyan ni Ginoo.
0: Salamat.
1: Kasi bubalik ang migraine ako.
0: Salamat sa Ginoo. Salamat gigihan ka nga ni ka-tulay ka sa BG Max.
1: Salamat kay Pastor. Mapalit ako gusto ko wala. Kaya kung pamilya rin, akong itainom doon sila sa kumbata. Sakit yung tiil. Kaisa ro na ayo.
0: Ayo. Sakit ang tiil.
1: Ito ang dibate. Kaya nangungul sa iyang kiting o iyang magara. Ang sarang iyang mukulukunan.
0: Mau ba? Salamat kay sa Ginoo. Pila nakadugay mo antos anang migraine mo,
1: Pastor? Mga almost 2 years akong migraine. Pero wala ba? Kaya mabalik kung minom kong kape. Dili mo na sa doktor. Ano? Dituluhian ka sa Ginoo, Pastor. One time. Wala ka magkapulo. Wala kapsul.
0: Okay. Salamat kay Igan, Pastor. Salamat kayo.
1: Yes, salamat, Pastor. God bless. More power sa program.

0: Kinsa ni palayog?
1: Turun Mengbores.
0: Okay, oh, taga asa ka Igan?
1: Taga Bantuanon.
0: Taga Bantuanon. Ang sa ato Igan?
1: Mag, sisimuli yung tako sa Digimax.
0: Yes, go ahead Igan, padayon.
1: Kita akong record, okay. Ako kung tungi, sulayan na, ginam ko, usalan yun ka, Max. Natingala lang ko, kaya nawala naman, nga akong gibati, tungod na itong gilam na kung usalan yun ka, buka sura sa Bijimax. So, okay. Magpasalamat ko na ang Bijimax pa nakasabang yun sa akong gibati, o daan na kaya nga akong paminaw.
0: Salamat kay Igan, Lingling, Borlin Ramirez diha sa Maramag. Kumusta o gaon sa may atong masulte? On sa may mga maayong balita diha?
2: Kaya nga sa Bijimax, Pastor ba?
0: Yes, Igan.
2: Akong anak ba, karang naglaag siya ba? Naglaag niya. Muta na, pasmuhan. Ang gutman, guro to siya.
0: Oo.
2: Uli sa balay, nalupog, nuspad ka ayo. Nga, grabe kay kabugnaw, ngayang lawas ba? Namo rin to nga, ako siyang diaplasan sa katong atong pinagpalang lana.
0: Oo.
2: Namurag, di pa rin mo siya, nagko kayo. Ako nang di pa rin ang abidibak, nga duwa jud ka buo, kinahadlog jud ko.
0: Oo.
2: 5 minutes, Pastor, naulian din siya, no?
0: Pila edad sa imong anak?
2: 6 years.
0: 6-year-old, tapos naglaag, pag-uli, luya ka ayo? O nga, nang luspad?
2: Oo, luspara, murag papil.
0: So, posibleng nagutuman to?
2: Oo. Oh, yeah. Akong ipay na mag-bijimax na doon kabuk niya. Plasa na ako sa pinagpalang lana, naulian sa pastor na katulog.
0: Dua lang ka, I mean, 5 lang ka minutos?
2: Oo. Oh.
0: Kanya, dua lang ka kapsula ang giinom?
2: Oo, oh, dua lang. Marang ito yung nainom. Ako dyan ako salamat sa Ginoo Pastor. Kaya ako kaya ikatabang ang bijimax.
0: Glory to God!
2: Oo. Oh.
0: Salamat kay Igan, Igan, Lynn, Ramirez, diha. Sa...

0: Pastor Igan Indami.
1: Yes, Igan Indam.
0: Ako ba na Pastor? Si Igan Bibi.
1: Oo, naon sa imong baba? Ba na dahil?
0: Yung trabaho magulpanday niya. Stress kayo siya ba? Iguligi kan sa balay, ikan sa iyang trabaho.
1: Tapos?
0: Tapos di kaya ang rawat. Pag abutin sa balay, halos marang din ang ulihok niya. Pagka, pag anang gabi, hindi pa inong lang siya o duha kabuok niya. Pag abutin siya nga lang, hindi ko na kaya ang paminaw. Marang tauhay ko na kayo.
1: Ining ato mong Convenia Max Plus actually maay ni siyang energizer. So wow. Man siya nga nindot kani sa tugi pangkapoy mag-inom gyud og Convenia Max Plus kada. Kung ikay ni siya kataba. Salamat kay Igan Inda, salamat kay kayo ha.

0: Igan Diding Bakaso.
1: Nalipay yung pagdako, Pastor. Ulian na yun siya kay makasuroy-suroy. Gahapon, nagsuroy na po siya, Pastor.
0: Nagsuroy? Nilakaw siya?
1: Oo, talakaw naman siya, Pastor.
0: Talakaw siya. Oga, mga igan, sa wagi kayo magkakuhaan ni sa istorya ani, ang bana ni Igan Diding, nga taga Don Carlos, kini sila, dili makalakaw sulod sa 8 ka tuig. Di ba, Igan Ding, 8 ka tuig?
1: Oo.
0: Nga di makalakaw, so ang bato ni magsakailat sa duyan, magdunduyan na siya, ang iyang sakit na, masan siya na-paralyze?
1: 8 years, good.
0: 8 years ang na-paralyze tapos taas po iyang sugar.
1: Oo. Daghan mga maintenance na agyan ako.
0: Daghan
1: ako? Digimax yung gandang nakauli.
0: Daghan kay ka nagasto ng mga maintenance niya kaniyad to? Nga tambal?
1: Digimax na testing sa one bottle.
0: Oo.
1: Oo. Daghan gid. Nialibir gid, Pastor, maski sa akong mama sa Gwitter.
0: Kamusta yung Gwitter si mong mama?
1: Dako yung Gwitter siya ni Liog. Nga karoon, ni kupos-kupos na gid, Pastor. Gamay na lang.
0: Gamay na lang ang nabilin.
1: Oo.
0: So,
1: ako mga apo, mga UTI, takipatiyan.
0: Oo.
1: Mga ulian gid, Pastor.
0: Naulian naman ni gamit sa atong Vigimax Plus o labaw sa tanan sa atong nga pag-ampo.
1: Wala na gid kumabawala, Pastor, sa Vigimax.
0: So kanunay
1: gid sa tibuok na kong pamilya.
0: So kanunay gid ka na ay Vigimax Plus diha. So gabaligya kag Vigimax karon diha.
1: Oh, gabaligya ka, Pastor.
0: Tungod kay
1: dagang
0: kay dagang pangutana kay nakita man nila nga naayo imong bana. Salamat kayo, Iga.

0: Sa kinsa ni Palihog?
1: Si Iganili sa Bantuanon.
0: Iganili Bantuanon, Iganili unsay ato nga masulti?
1: Salamat sa Ginoo nga naulian ko sa kuan gimak kay isa gitu ko semana pastor nga dili ko makatarong og lakaw kay binhod akong katunga sa lawas.
0: Oy binhod, okay.
1: Oo niya. Nag-ani man ko dili sa balay si Chris Amor kay tukim naman sa kami.
0: Oo.
1: Nutang ko sa iya og upat ka buok. Namor ko pastor na hinay og ka wala ang binhod sa CL makatarong akong lakaw.
0: Ay salamat sa Ginoo.
1: Wala ako gusto simulay pastor nga masalamat ko sa Ginoo sa nga di pa itak niya ang kapal nga bisimak na makatabang doon sa masawahan.
0: Amen. Salamat, salamat sa Diyos. Salamat kay Igan o ba barangay ba ni Palihog?
2: Igan na ino. Dadaw.
0: Dadaw. Igan Dadaw. Unsay ato?
2: Dadaw Marlon.
0: Dadaw Marlon.
2: Salamat ko sa bisimak pastor kay ugot niya kong ipon ba? Ina ako. Nawala din ang ubag.
0: Ano ba? Imong ipon?
2: Oo.
0: Tapos, nawalan hubag.
2: Oh, gitna ako.
0: Nawalan sakit.
2: Nawala pa ng hubag, pastor.
0: Salamat sa Ginoo. Pasalamat yung Diyos. Nga naayo ka. Salamat kayo.
3: Gusto ko maayong mabutang na kanuli natong makaluban ng Ginoo.

0: Yes, akin sa Nipaliog.
1: Direkso to, Kadingilan.
0: Kadingilan, yes. Unsa ato, Igan, Eric?
1: Eric, Pastor.
0: Okay, go ahead, Paliog.
1: Buti mo na ito sa Bikiba, Pastor, sa kung pwede akong ikot pangkating karula. Ato sa lang kung OBG, Mac, pwede ko sila ang Igan Ligyan.
0: Oo.
1: Karoon, pwede ko sila, o Pastor, wahagin lang kapatang akong likod.
0: Gasakit ang imong likod,
1: O, gasakit, pagkatapos, Pastor.
0: So, karoon, wala na?
1: Wala lagi, Pastor.
0: Pila kapsula imong nainom?
1: Ayaw sa Vigimax.
0: Salamat sa Ginoo, gigamit sa Ginoo ang Vigimax Plus. Pila kapsula imong nainom, Igan?
1: Kuwan, Pastor, gagabuok.
0: Aduha na kabuok.
1: Oo.
0: Okay, so naayo na. Salamat sa Dios.
1: Ayaw na, Pastor.
0: Salamat.

0: Isa ni Palayog.
1: Si Annabelle na pala yung address na kulang to, sir.
0: Okay. Igan, Annabelle, unsa may ato?
1: Kanang salamat na ako sa Dino, Pastor, ba sa akong banan dito, Pastor. Before siya natulog, Pastor, sa Digimax to, Pastor.
0: Oo.
1: Kanang before siya natulog atong gabi, Pastor, sakit iyang liog, Pastor. Kanang more stiff neck, Pastor, ba?
0: Ah, stiff neck siya, oo.
1: Niya, anong pagkakadlan, Pastor, pagbangon niya, pati naging sakita, Pastor, tinumangasog siya, di naging muli niya ang iyong liog. Niya, ang katong Digimax, Pastor, nga isa ka buok, ako na itong nabawasan, bali, gamay na lang dito siya kaayo, Pastor, ba, nga bilin.
0: Ah, imong gibuksan, tapos gibawas. Asan mo dahil gihaplas?
1: Akong gamit, Pastor, eh, akong gihaplas sa iyang liog, Pastor. Diyan na yun, Pastor, pagkatantot, Pastor, wala, yung sakit sa iyong liog, Pastor. Makalingi na yun sa Pastor, wala na yun.
0: Oh, so, ato, pag gamay na lang nabilin, kay imong nakuhaan ang adaan. So,
1: imong... Oo, nakuhaan ang adaan, Pastor.
0: Gitakluban ni mo balik, tapos karon pagbata ni mo sa buntag, sakit ang liog si mong anak, as imong banan, imong gihaplasan.
1: Akong gihaplasan, Pastor,
0: yung liog. Tapos, nawala dayon ang sakit.
1: Oh, nawala dayon, Pastor.
0: Pila ka minuto, pila ka segundo.
1: Isa ra, Pastor, kay isa ra nakuplas eh.
0: I mean, mga isa ka minuto, nawala din ang sakit.
1: Oh, Pastor, oo. Oh. Sinuod yun, Pastor, ay.
0: Salamat, salamat sa Diyos. Igan, Annabelle of...

0: Isa ni Palihog?
1: Ikaw na ini, Dadaw.
0: Dadaw. Igan Dadaw, unsay ato?
1: Dadaw Marlon.
0: Dadaw Marlon.
1: Salamat po sa bisimak doktor kay ugot kay akong ipon bag, inna ako, nawala din ang ubag.
0: Ano bag, imong ipon?
1: Oo.
0: Oh. Tapos, nawala ang ubag?
1: Oo, oh, inna ako.
0: Nawala ang sakit?
1: Nawala po ng ubag, pastor.
0: Salamat sa Ginoo. Pasalamat yung Diyos, kanayo ka. Salamat kayo.

0: Kaysa ni Palayog?
1: Turin Lumbol eh.
0: Okay, taga asa ka Igan?
1: Taga Bantuanon.
0: Taga Bantuanon. Ang sa ato Igan?
1: Mag, simuli yung tako sa Digimax.
0: Yes, go ahead Igan, padayon.
1: Kita ko record okay. Ako po itong sulayan na ginam ko. Usalan yun ka, Max. Natinala lang ko rin. Wala naman ang nagawa kong gibati. Tungod na itong giyong na kung usalan yun ka buo kapsura sa Bijimax. So magpasalamat ko na ang Bijimax po ay nakatabang yun sa akong gibati o daan na kaya nga akong paminaw.
0: Salamat kay Igan, Lingling, Boris. Yes, akin sa ni Palayog.
2: Eric Sutuan, Kadingilan.
0: Kadingilan, yes. On sa ato, Igan, Eric?
2: Eric, Pastor.
0: Okay, go ahead, Palayoga.
2: Buot sa timon ko sa Bijima, Pastor, sa kung pwede akong ikot pang katin katula. Ato sa lang kung Bijima, pwede ko sila ang Igan Bijian.
0: Oo.
2: Pero nung sulay ko sila, o Pastor, wala gila ka pagkakas sa mong likod.
0: Gasakit ang imong likod, ha?
2: Oo, gasakit. Pagkakas, Pastor.
0: So, karon wala na?
2: Wala lagi, Pastor.
0: Pila kapsula imong nainom?
2: Ayaw sa Vigimax.
0: Salamat sa Ginoo, gigamit sa Ginoo ang Vigimax Plus. Pila kapsula imong nainom, Igan?
2: Kuwari, Pastor. Dua ka buok?
0: Dua na ka buok?
2: Oo.
0: Okay, so naayo na. Salamat sa Dios, ha? Kisa ni Palayog?
3: Si Igan Prune, Sarador, sa Magsaysay, Kitaw-Taw. Mag-testimony kong Pastor Bak, naginom ko Vigimax.
0: Oo.
3: Ayun. Ang akong gibati, gabiti.
0: Uh-huh.
3: Sa niaging buwan, nagpasiugar ko 444.
0: 444?
3: Oo. Dayon, nagpasiugar ko utro 107 na lang, Pastor.
0: Wow, Lord to God. Kani ato, sa
3: 444.
0: Okay, nakaginamintin.
3: Ay, Vigimax, Pastor.
0: Kani ato, sawa pang Vigimax.
3: Ay, dagan ang klase, Pastor, akong iinom.
0: Dagan, sige. Tapos, wala ni kuno sama anak kaubos karon.
3: Oh, wala ni Pastor.
0: Karon Vigimax imong giinom, nahimo na lang
3: 107, Pastor. 7.
0: Gikan sa 444.
3: Oo.
0: Tulo ka 4. Pila ka kapsula imong nainom na?
3: Murag mga 20. 20? Pastor.
0: So salamat sa Diyos. Tataw na nga imong gibati nga taas imong sugar.
3: Ay, 15 na katuig, Pastor.
0: Ay, 15 na katuig. So dako ka nagasto sa imong maintenance?
3: Dako na yun, Pastor. Nga, daka na kayong klase nga mga herbals kung giinom. Nga, dirira sa Big Dimax ni ubos yun, Pastor.
0: Ubus, salamat sa Ginoo. Salamat kayo sa ipangalan ka ni Ani?
3: Prune Sarador sa Magsaysay Kitaw-Taw.
0: Prune Sarador sa...

0: Testimony ko sa katong ako nga po ba nga gisagitan og iyan, Pastor.
1: Ah, sige, igan, palihog.
0: Ikan sila katumbalon, Pastor, naabot din sa dalay, dayon. Gisagitan man og iyan ang akong apo, luspad na gid kayo. Ipainom dayon na mo o bigimak plus, dayon nakatulog siya. Pagkahuman niya katulog, pag matapos siya, wala na yung sakit ang iyan, mayon na. Dula-dula na siya.
1: Pila yung edad o pila kapsula imong ipainom?
0: Isa na sa kapsula ipainom, ang edad niya kay 4 na paingon sa 5.
1: Okay. So, gikan sila sinayawan o taga sinayawan sila nga mibisita diya sa inyo?
0: Taga katumbalon sila, Pastor.
1: Ah, katumbalon sila. Tapos ni anha diya sa inyo, unya pag-abot diya sakit kay ang tiyan?
0: Oo.
1: Oh. Okay. So, luspad na siya? Nang luspad na?
0: Oh, luspad kayo. Kay layo man ang biyahe. Layo-layo bang botora sila.
1: Okay. Katong imong bana nga, unsa ka ito? Murag kapoy? Unsa to? Murag nalimot itong testimony mo sa imong bana?
0: Oo, oh, gipangapoy ang lawas niya. Kaya naglampas mong ito, Pastor, sa gumahan.
1: Oo.
0: Paguli niya, kapoy kay siya lawas. Murag nagpulang niyang mata sa kakapoy. Sa kainit siguro to, Pastor.
1: Oo.
0: Pag abot niya, nagipainom na po siya o kuan. Bigi Max. Then, gipapahulay. Pagkaugma, nakalampas na po siya.
1: Salamat ko kita itong mga BG Max Plus Manggoda. Kani siya, kanang energized na siya. Gani, maupo niya akong nagamit kahit di magkikalikayan nga kapuyon ta, gumika sa mga schedules. Kini maoy, gigamit sa Diyos aron paghatag ka na ko og dugang kaligoon. Salamat kayo, Igana, Mrs.

0: Isa ni Paliog.
1: Igan imay ni Pastor.
0: Igan?
1: Igan imay urungan. Tagapatag, Pastor.
0: Ah, tagapatag. Asapit nga patag, maramag? Asa alanib?
1: Alanib.
0: Okay, si ato Igan.
1: Kuan, kanang nakoy ikon sa akong anak, Pastor, ba? Kay nagnukrabitaw, dahil nahalapa.
0: Oo.
1: Dayon, nagpalit ko lang Igan kami ke, akong gi, kanang upawan ako kay nalukoy man kayo.
0: Ang ulo niya maoy na latalata yung ulo na katul? Ang ulo?
1: O sige. Baho, dahil akong gipalitan nilang Igan Ilin kami ke.
0: Ang sa'yo mong gipalit sa ilan na Igan Ilin kami ke?
1: Vigimax.
0: Vigimax, okay.
1: Then, kanang upawan ako yung ulo kay para nga matambalan na yung tanan kay nalata man.
0: Okay.
1: May akong gipapagkaya uban akong gipainom sa iya din. Ang subjarang doktor na kuha naman rin ang iyang ulo, nabalik na po rin ang taas iyang buhok.
0: Ulat ng katol?
1: Ang oo, oh, gamay na lang kayang katol-katol iyang ulo.
0: Salamat sa Ginoo.
1: Umara na, Pastor.
0: Salamat okay. Kisa ni Palio gani, kisa to si?
1: Igan Imay Urungan.
0: Igan Imay Urungan. Lower Patag Alanib. Salamat kay Igan, salamat.

0: Igan Inda ni.
1: Yes, Igan Inda.
0: Ako ba na to store? Si Igan Bibi.
1: Oo, naon sa imong baba? Ba na dahil?
0: Yung trabaho, magulpanday niya. Stress kayo siya ba? Iligulikan sa balay, agikan sa iyang trabaho.
1: Tapos?
0: Tapos di kayo ang lawas. Pag abutin sa balay, halos marang din na mulihok niya. Pagka, pag anang gabi, hindi pa inong lang siya o duha kabuok niya. Pag abuntag din siya nga lang, hindi ko na kayo ang paminaw. Marang tauhay ko na kayo.
1: Ining ato mong Convenia Max Plus actually maay ni siyang energizer. So man ni siya nga nindot kay ni sa tugi pangkapoy mag-inom gyud og Convenia Max Plus kada. Kung ikay ni siya kataba. Salamat kay Igan Inda, salamat kay kayo ha.

0: Kati pala yung
1: Oy,
0: Igan Lizelle, kamusta man Igan Lizelle?
1: Magpasalamat lang ang pastor sa Vigimax.
0: Salamat sa Ginoo sa ipagamit sa Vigimax.
1: Yes.
0: Oo.
1: Pero wala ning Vigimax pastor, nagpadayon pati nali o tulo o nana ako ang kutoy na bakot tayo. Tumod sa Ginoo pastor, nanaa ang Vigimax pastor.
0: O sa kadugay yun, antusin mo si Mong Tutoy, matuloy mo nagubag o gatulo, ganana?
1: Kung ano, Pastor, kami tugod pa sa...
0: Bisinoy,
1: di pa akong edad, Pastor.
0: Uy, dalaga ka pa,
1: Anto. Wala ka buwan akong anak. Oh, dalaga.
0: Dalaga ka, Anto, nga namin yung ka, o nakaanak, o tulo.
1: Oh, wala niya matutoy sa akong tulo ka anak, Pastor.
0: Ah, wak makatutoy tungod kay gaubag o ganana.
1: Baho man, Pastor.
0: Ah, baho ang gata sa gawas. Baho ang gata sa gawas. So, unsay na itabo, nakainom kang Vigimax Plus?
1: Oo, nakainom ko Vigimax Plus, Sir. Kuan top, Anto, kami napulok pa kabuok, Pastor.
0: Oo.
1: Tapos, ipatuloan na yun ako.
0: So, unsay itabo?
1: Nawala ang iyan ang pagtulo, tapos ang mulmul kayo siya, mga pink-pink siya ang color.
0: Pilay mong edad karoon ni Ganisel?
1: 40 na, Pastor.
0: 40. So, 19, 40, latos ulit, 21 years ka nag-antos?
1: Oo. Mag-antos naging Pastor, i-advisean ako sa doktor na ako ang ipa-operahan, na-apon ko na akong pitas tutoy, kaya ba't i-mungkala sa pitas.
0: Oo.
1: Pero wala ko mo Kuan Pastor, kay
0: pobre lagi.
1: Isod kayo o wala tayo ikit pakimo. Dato, hindi akong salamat sa Ginoo, Pastor.
0: Nga niabot ang Vigimax. Salamat kayo, Igan Lizelle Tagabar.

0: Kinsa ni palihog?
1: Harold, nakita niya ko sir sa Ultimawi.
0: Yes.
1: Pasalamat po dako sa Ginoo kay sige mo i-encourage sa manang Inday yan ang Bugimax ba? Huwag ko kabali-bali.
0: Oo. Inday Lurna?
1: Migraine daw.
0: Ano man galabat imulo sakit?
1: Sakit kay gulungin ka sir. Gulungin mo trabaho. Init magay ba?
0: Oo.
1: Nagpalit ko kay Inday. Uli kay Inday. Uli sila baramag. Wala may power dito sindahan kaya na nito kailan na baro nagpalit.
0: Oo.
1: Wala ka manapulo ka pagkapsul ka sir. Naayaw ko migraine. Murag mahulog ako mata ka sir.
0: Grabe dai kasakit kong mo atake ang sakit sa migraine.
1: Yung mo pa mo cross din sa kung tuma sa mata ba gikan sa antan ko wala na bahin o katuo sa una. Mao to ni palit ko busy max sa wala ara magdapulo ka doctor na ayo gi kaluyan gi Ginoo.
0: Salamat
1: sa bubalik ang migraine ko.
0: Salamat sa Ginoo. Salamat gigiyahan ka nga ni ka sulay gi ka sa busy max.
1: Oh, salamat kay pastor mo palit ko gusto wala kay akong pamilya ra akong gitainom busy na sa kung bata sa sakit yang til ka isa ra na ayo.
0: Ayo. Sakit ang til.
1: Mo gibate kay nangulungul sa yang kiting og yang
0: ang mga lukunan. Mo ba? Salamat kay sa Ginoo. Pila na ka dugay imong antos anang migraine mo?
1: Pasto. Mga almost 2 years akong migraine pero mo wala ba niya. Mubalik kung inom kong kape, dili mo ni sa doktor. Ano? Gitaluhian kay sa Ginoo ba? One time di wala ra magdapulo ug doktor.
0: Okay. Salamat kay Igan, pastor. Salamat kayo.
1: Yes, salamat pastor. God bless. More okay. Power sa program.

0: si Vivin Montesilio ni sa puro kulit na linsa ko sa Sardade. Yes. Na ako karon din sa Talayron sa akong uyuan nga kanang si Marcelo Gipitasyo na isa po ni siya sa Ibigan. At doon naging bulan manggod pag ang hinamo doon nagluya ni siya.
1: Okay, nga nagluya man?
0: Sa Ibigan? Pero nag-inom na siya o Bigimas. Nga nangatana ko sa akong auntie unsa gita inom na sa akong angkon. Nga sa gita inom na niya Bigimas o ganang aroma, gita po niya, gita haplas. Ngayon, kaloy sa Ginoo, karon kayo nang nilaan na po nandiyo sila kay birthday po niya, nagsisintaan niya sa Pagkatar, o kaloy sa Ginoo, maayon na bigay yung panlawas, Pastor Dan.
1: Okay, salamat.
0: Ito sa kakaibigan ninyo dito sa Talahiron, Pastor Dan.
1: Talahiron, asa kayo sa Talahiron?
0: Talahiron, Kibawi, Pastor Dan.
1: Ah, Kibawi. Okay,
2: salamat. Akin sa Nipalihog?
3: Si Igan Ili sa Bantuanon.
2: Igan Ili, Bantuanon. Igan Ili, unsay ba ato nga masulti?
3: Salamat ko sa Ginoo nga nauli ko, naulian ko sa Kuan, Bigimak, kay isa kita ko sumala pa sa nga, hindi ko makatarong o lakaw kay Binhod akong katunga sa lawas.
2: Uy, Binhod, okay.
3: Oo niya. Nag-ani naman ko din sa balay si Chris Amor, kay Tuki Mlamo sa Sakani.
2: Oo.
3: Inutang ko sa iya, upat ka buok. Namaro ko pasto na hinahihayog ka, wala ang Binhod sa CCL, makatarong mo kong lakaw.
2: Ay, salamat sa Ginoo.

0: Saan ni Palayog?
1: Si Merlin Domino ni sa Kibangay.
0: Merlin Domino. May buntag igan o sa may atong...
1: Kanang magtisimuli ko, Pastor, sa taagi sa atong bana sa party sa Yang Tiel nga nagubag.
0: Nagubag nga noon sa Yang Tiel nga nagubag man? Noon sa?
1: Kanto, Pastor, kanang natumba siya sa motor dayon nasunod o gamay ang Yang Tiel.
0: Oo.
1: Dayon, nubag doon to, Pastor, hantod nga nagnana siya, dugay kay naulian mga lima kabulan niya nga gidala-dala ang Yang Tiel nga nagubag.
0: Oo.
1: Dayon, nagtumis doktor, Pastor, ang kainan sa doktor, putlon daw.
0: Putlon? Taas iyang sugar? Taas iyang sugar?
1: Huwag itanong nga rin sa doktor ang sugar, namin naman kaya niyang sugar.
0: Oo, pero kay nagnana na putlon ang remedy, ang solusyon.
1: Oo, kay mara na mag-mixin, Pastor, ang Yang Tiel.
0: Sige, igan. O niya?
1: Dayon, kwanto, Pastor, nag-uli dayon medikan sa doktor. Nakabinig mong po sa testimony na dagan tayo nga data ayos sa pinakagi sa imong gigima ng imong tambay. Moto, Pastor, nga natisin niyo nagpalit dito ni Igan Choki. Nagpalit po gimara ka mo, Pastor.
0: Oo.
1: Hantod, akong dito tumak ang isa, blacklist na ako ang isa. Dito rin, Pastor, nawala tong baho nga. Galis mo sa Yang Tiel. Lumaragyod ka mo, Pastor, ang iyang nawarot ang to. Nauga kayo ng Yang Tiel.
0: Okay.
1: Kung yan, nagdugang kagpalit dahil nagto. O, dugang kuglima. Ang tumaragyod yung nakaayo sa Yang Tiel, Pastor.
0: Amen. O, well, alima kabulan siya nag-antos. Salamat sa Diyos. Merle Domino o Barangay.

0: sa di palihog.
1: Ah, si Sir, po sa yung address, kinilagan sa Sordan.
0: Ah, yes. Egan, unsa may atong masulti karon?
1: Palit ko, hindi magbibigay lang Egan ka na.
0: Pila kabuok imong gipalit?
1: Tulura kabuok, Pastor.
0: Tulura kabuok, imong giinom, imong gihaplas.
1: Akong giinom, katong kapsol.
0: Giinom imong kapsol.
1: So, tulura kabuok.
0: Tulura kabuok.
1: Tulura po kadlaw akong pag-inom.
0: So, kausap sa kadlaw?
1: Ah, salamat sa Ginoo, Pastor, kay... Awala na gina ang sita akong lapalapa, Pastor, din. Dili na sakit itinaw.
0: So, nakabalik?
1: Pag-inom na ako itong bintima.
0: So, nakabalik ka nagtrabaho?
1: Wala pa, Pastor, kay... Wala pa magpada akong late.
0: Ah, okay. So, nag-live ka. So, at least, one month ka nag-antos, dili ka, di, makalakaw ka anto, o dili ka kalakaw?
1: Ah, grabe. Makalakaw ko, Pastor, pero
0: grabe ka sakit.
1: Grabe ka sakit.
0: So, unsa ka to, taas yung sugar, o na kay arthritis, unsa ka, no?
1: Amo na ito, Pastor, kay wala na pagpunta ito na pagsigap sa doktor.
0: Okay. Pero at least, salamat sa Diyos na ayo ka, tulol lang ang kapsula, sa tulol ka adlaw.
1: Ako, kung ikay, pasalamat sa Ginoo, Pastor, kay kung wala pa, ipadala sa Ginoo ang biktima. Dili siguro maayo ang dil. Sama ko, magpasalamat ko sa Ginoo. Tungkol ipanalangin na ang biktima ng kapsul na may nakayo sa ako.
0: Amen, no? Sa Diyos kita pasalamat. Insakto na igan ang imong isulti. Sa Diyos kita pasalamat. Kay actually...
1: Sa una na to, Pastor, sa tanan, Diyos ginoo, God. Mo yung una na to. Kay,
0: amen.
1: Kaya may nagbuhat na to.
0: Okay. Ang pangalan paliyog, kinsa ka ni paliyog?
1: Ako si Sir Boy Dayan.
0: Salamat kayo, igan.

0: Igansel, unsay kayuhan ni muna angkon gamit ang atong video box plus uban sa panalangin sa Dios.
1: Ganang naman ko enlarge heart, pastor.
0: Enlarge means heart. Mabati ni mong nga sakit unsa man?
1: Sa una kanang kuan kanang angakon kog ayo ba.
0: Oo.
1: Kayo nagtay ko og gisima, Korea po yag karon na wala ang akong hangap.
0: Wala ka di ka nahangakon. Unya murag mas mas lay imong paminaw karon kumpara kani adto sa wa ka pa magamit sa video max plus.
1: Oh pastor, kanang iwang pagyud ko sa una kayo pastor, wala kuno wala na kong kalag. Karon na uli-uli ang gana.
0: So na day kay heart enlargement. So salamat sa Dios, ato na pala pagampo.
1: Salamat na.
0: Yes, igan ni Sel, diha sa Aglayan. Oga, salamat. Yes, at kinsa ni Paliog?
2: Igan diring ni Pastor Dan.
0: Yes, igan bing, kasi ato igan bing.
2: Asong mama igan bang, yung guiter bito sa Liog, kaya uh-oh, gamay na baya.
0: Ay, ni gamay na? Dako ba kayo yung guiter sa una sa Liog niya?
2: Oh, dako na yung guiter niya. Karo ni kupus-kupus na.
0: Kupus-kupus na, pila ka buka yung nainom?
2: Nakapalit man ko diya, o isa ka buka.
0: Isotelia? Yes.
2: Anam-anam lang niya, inom. Inom?
0: Okay. Hapon. Salamat sa Ginoo. So, nakita kini mo alibyo sa diyan ni gamit sa Vigimax Plus.
2: Oh, mo anha lagi ko diya pastor kung magpalit ko Vigimax.
0: Okay, sige. Ani, bisita lang mga igan. Pwede po mo kung magpalit mo gutil ya. Na po diya sa kuan sa Basco's Pharmacy. Naya po retail diya. O, di ba?

0: Igan Indani.
1: Ah, yes, Igan Paliog.
0: Napoy ka ng embroidery, ayang ama-ama.
1: Oo.
0: Niya, ka ng gatubilan, nagidaw-dubo every 2 weeks, paglima kabag.
1: Paglima kabag? Kung saan ay sakit niya? Kabalo ka, kung saan ang gibati sa lao, saan ang sakit?
0: Po, niya, presko, pagito daw nga dubo.
1: Kung saan ay ang sakit, Igan?
0: Kanang ganuspad, daman ko siya, pastor. Niya, mo rin itong gatubilan sa pwede og dubo lagi.
1: Ah, sige. Okay, and then, saan itabo?
0: Dayon, nakapalit siya o nagpapalit siya sa kuwa o kanang isa ka butilya. Mutong iyan di painom. Ang tod niya, kanang naabot o mga pila na kapilya iyan napalit karon kay wala niya, Jude. Lisbaktog na ang maama.
1: Salamat sa Diyos. So, magkalakaw-lakaw na.

ako sa nakapamatuon yun, saka yun sa Ginoong giyagin ito na kanina ng DC Maxwell Store. Katulad din sa tubig na mo, damay kanding na daghan kayo niya kay gilayog man sa mga kanding ang akong hero, madakosan kayo akong hero. Muto nga, nitukul akong hero. Grabe din akong kahadlok lagi na nasa mapakan na wamang din magdugay, nakapakman din siya. Napipagin niyang dako kayo. Niya, pagka, kuanda yun at to, ang kanding naligid na dito kay Paul, kirkirig na gud ang kanding gusto. Di mo itong grabe gid ako ampo sa Ginoong Lord, nakasala na gid ko ani, makabayad na gid ko ani, sa dako para bagid sa kanding. Oh, pero salamat gid niya. Pagkauman ako ampo, nakadumduman niya akong pag-umangkon na isyarang tidam, kaya kay Dalaro Bidimak, di akong tambalan. Di mo ito nga among giyaban, oh, Bidimak, daw gid ka buok, timaan sa kalalo mo, gid na puno ang naman sa kanding gusto, pero salamat Ginoo pagkataon-taon na tabarong lang itong kanding o wala agad maunsa. Okay, so, o sa agad po sa makapamatuan, Pastor, nga agad ka nalangin. Sige.

0: Sa ni Palihog?
1: Ikaw na Dadaw.
0: Dadaw. Igan Dadaw, unsay ato?
1: Dadaw Marlon.
0: Dadaw Marlon.
1: Salamat po sa bisimap doktor kay ugot niya akong ipon bag. Hindi ako. Nawala din ang ubag.
0: Ano bag? Imong ipon?
1: Oo.
0: Oh. Tapos, nawala ang ubag?
1: Oo, oh, hindi ako.
0: Nawala ang sakit?
1: Nawala po ang ubag, pastor.
0: Salamat sa Ginoo. Pasalamat yung Diyos. Kanayo ka. Salamat kayo.

0: Igan Inda ni.
1: Yes, Igan Inda.
0: Ako ba na pastor, si Igan Bibi.
1: Oo, naon sa imong baba, ba na
0: dai. Yang trabaho magud panday niya. Stress kay siya ba, iguli gikan sa balay, gikan sa iyang trabaho.
1: Tapos,
0: kapag di kayang rawas, pag abot sa balay, halos murang ginamulihok niya. Pagka, anang gabi, hindi pa inong lang siya, duha ka buok niya. Pagkakuntag din siya nga lang, hindi ko na kayang paminaw, murang tawahay ko na kayo.
1: Ini ato mong Convenia Max Plus actually maay ni siyang energizer. So man ni siya nga nindot kay ni sa tong gipangkapoy mag-inom gyud og Convenia Max Plus kada. Kung ikay ni siya kataba. Salamat kay Igan Inda, salamat kay Gayo ha.

0: bibin mo tisilya ni sa purok na balinsa ko, Pastor Dante. Yes. Na ako parang dili sa talayron sa akong uyuan nga tanang si Marcelo, gipitas yun. Isa po niya sa ibigan din. At yung naging bulan manggod, pag ang hinamot doon, nagluya ni siya.
1: Okay, ngayon nagluya man.
0: Sa ibigan. Pero nag-inom na siya o bigimas. Nga nga pa na ko sa akong auntie, unsa yung gita, inom na sa akong angkon. Ngayon sa gita, inom na niya bigimas o ganang aroma, gita po niya, haplas. Ngayon taloy sa Ginoo, karoon kayo nang nilaan na po mo dito sila. Birthday po niya, nagsaysintaan niya sa kataro, taloy sa Ginoo, maayo na bigay ang panlawas, Pastor Dan.
1: Okay, salamat.
0: Ito sa kakaibigan ninyo dito sa Talahiron, Pastor Dan.
1: Talahiron, asa kayo sa akong Talahiron?
0: Talahiron, kibawi, Pastor Dan.
1: Okay, bawi. Okay, salamat.
2: Axel, kumusta man?
3: Nanagayit, dito mo na gawin sa ako ang pinan doktor.
1: Okay.
3: Eh, atin pa ba doon? Atin ay ang spring.
1: Spring.
3: Naglaba ni doktor. Tapos pag uli na mo anong hapon, mga last three. Yes. Uy, grabe naman kasakit sa kuwang tiyan. Grabe na gud na sakit. Ingong po na, ang taong ko na lang may, ang taong ko na lang may, o gili ko ma, uli ang siya nga. Domingo ra ba pagkaugma, kanimbahon na ba na anak po na. Uy, kapabalakan na ako ang taris doktor. Kay, grabe na gud, lukot-lukot na po. Ubuntay akong gibati at tumbin ha sa simbahan.
1: Okay, o.
3: Pagsimba na mo, maugyod akong gibati, nga grabe yun, nga dapalinto na po, bugnaw nga singot, nga ikid masabot, nga basta mo kakit na siya, mulukot, ikog ka.
1: So grabe ka kasakit, grabe ka kasakit.
3: Grabe yun kasakit, Pastor, na mato na, wak ko magsaba sa kumbana na, nag-inom ko bijimak nga duwa, Pastor, kay napanghangga naman siya matumiksin siya, Pastor.
1: Ah, okay, kay mapospital na mo, unta.
3: Nagpa-hospital na may, kay grabe mo na siya sa mabalaka o naalamig ka pang bateon. Alay siya, sige, pag-andam na diha. Na dili man ko galihok nga mag-andam kay dili gina po makuha na kong tiyan ba. Nga okay. Grabe gin nga pasakit. Moto, pag-inom na ko bijimak, na arang-arang man ko kay nakautot na man ko dayon.
1: Okay. So, naihangin dayon doon sulod ang tiyan ato?
3: Oo.
1: So, human ato, nagawas ang hangin, ni okay na yun yung mong gun.
3: Doon nakabuhok, Pastor, akong nainom, Pastor. Tapos, giyaplasan ko lang dayon. Giyabrihan ako gamay. Mo po dayon, giinom ko po dayon, Pastor.
1: Ang sobra.
3: Oo, ang sobra.
1: Okay. So, human ato, pinalang ka minutos na ayos ka.
3: 10 minutos, Pastor.
1: Salamat sa Ginoo. Mga Igan, magkato si Igan Lizelle o Barangay.

0: Sa di palihog?
1: Ah, si Sir, pwede ni Dres, kinilagyan sa Sordan.
0: Ah, yes. Egan, unsa may atong masulti karon?
1: Eh, palit ko, hindi magbibigay lang ni Egan ka na.
0: Pila kabuok imong gipalit?
1: Tulura kabuok, Pastor.
0: Tulura kabuok, eh, imong giinom, imong gihaplas.
1: Akong giinom, katong kapsol.
0: Giinom imong kapsol.
1: Oh, so, tulura kabuok.
0: Tulura kabuok.
1: Tulura pod kadlaw akong pag-inom.
0: So, kausap sa kadlaw?
1: Ah, salamat sa Ginoo, Pastor, kay awala na gid ang sakit sa akong napalapa, Pastor, din dili na sakit itinaw.
0: So nakabalik
1: na atong bisima.
0: So nakabalik ka nagtrabaho.
1: Wala pa, Pastor, kay wala pa magkuha akong leave.
0: Ah, okay. So nag-leave ka. So at least 1 month ka nag-antos, dili ka di, makalakaw ka anto o dili ka kalakaw?
1: Ah, grabe, makalakaw ko, Pastor, pero grabe.
0: Grabe ka sakit. So unsa ka to, taas imong sugar o na kay arthritis? Unsa ka, no?
1: Amo dato, Pastor, kay wala na pagpunta ato na pagtikap sa doktor.
0: Okay. Pero at least salamat sa Diyos na ayo ka. Tulo lang ang kapsula. Sa tulo ka adlaw.
1: Kay ko pa salamat sa Ginoo, Pastor, kay kung wala pa ipadala sa Ginoo ang biktima, dili siguro maayo ang dil. Sama ko, magpasalamat ko sa Ginoo. Tungkol ipanalangin na ang biktima ng kapsul ng may nakahal sa ko, Pastor.
0: Amen, no? Sa Diyos kita pasalamat. Insakto na igan ang imong isulti. Sa Diyos kita pasalamat. Kay actually...
1: sa una na to, Pastor, sa tanan, ginugid mo yung una na to. Kay,
0: amen.
1: Kaya siya may nagbuhat na to.
0: Okay. Ang pangalan, Paliyog, kinsa ka ni Paliyog?
1: Ako si Sir Boy Dayan.
0: Salamat kayo, igan.

0: Bibing Montesil yun sa Purok Met Balinsa ko, Pastor Dade. Yes. Na ako karon diri sa Talayron sa akong uyuan nga kanang si Marcelo Gipitas yun. Isa po niya sa Ibigan. At yung naging bulan mang good, pag anin na mo diri, nagluyan eh siya.
1: Okay, nga nagluyan man.
0: Sa Igibate. Pero nag-inom na siya o Bigimax. Nga nangapala ko sa akong auntie Unsa, ipa-inom na sa akong angkon. Ngayon sa ipa-inom na niya Bigimax o ganang aroma, ipa-kuan niya, haplas. Ngayon talo sa Ginoo, karon kayo nang nilaan na po mo diri sila kay birthday po niya, nagsaysintaan niya sa kutaro. Kalo isa Ginoo, maayon nagigayang panlawas Pastor Dan.
1: Okay, salamat.
0: Ito sa kakaibigan niya diri sa Talahiron, Pastor Dan.
1: Talahiron. Asa kay isa kong Talahiron?
0: Talahiron, kinawi Pastor Dan.
1: Okay, bawi. Okay, salamat.

0: at puno ng inspirasyon ang gigising sa'yo sa umaga mo. Pinagpalang musika.
1: Pinagpalang musika.
0: Kasama ang pastor ng bayan.
1: Pastor ng bayan.
0: Na si Pastor Dan, ang kaibigan mong maaasahan.

0: Dalay ko na tumuhin Diyos. Mayong buntag, mga igan, mga higala, mga sungintig paminaw. Sa ngalan sa tibuok pwersa sa kaibigan, sa ngalan ni Pastor Dandang Galyo. Mag-ubano ba na sadta, mga igan ko, kini si Pastor Nick Ubante. O kini si Pastor Langgahe. Kumusta, kumusta, kumusta, mga igan? Adlaw na sad na Bernes, Pastor Tim. O salamat sa kaigayunan na kita na sad ang mulingkod diri sa kahanginan. Kumusta og maayong buntag, Pastor Tim? Perting dagana na nag-join sa ato sa atong Facebook Live.
1: Ngayon ka na, Pastor Nick. Sa makausapa, maayong-maayong adlaw kanatong tanan. Adlaw! Oga! Panagmata aron sa pag ukap ninyo atong programa. Sama sa atong nanda, sama sa gingon ni Pastor, nagalingkod karon aron sa pag-atong

0: ang mga pulong nga di namin yung mapaambit karong buntag. Sa atong nandan mga igan, live kita karon sa 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City, Bukidnon. O gaubay-ubay na Pastor Tim ang naga-join sa ato sa Facebook Live. And of course, daganapod ang mga nag-hook up. No? Daganang nag-hook up sa atong programa. No? Mga radio station na mga 30 kapina ni Pastor Tim. Anyway, dagang salamat kaninyo mga igan. No? Diya sa may hinatuan, Pastor Tim. No? Kings Radio, hinatuan, Surigao del Sur, naka-hook up na ta. Radyo Kamayo, diya sa Lianga, Surigao del Sur. 100.7 JCFM, Power Radio, no? Hook up na punta. 102.7 Boss FM, diya sa may Kilikili, Wao, Lanao del Sur. No, salamat, salamat kaninyo. No, good morning, diya sa 98.1 Barangay Radio sa Bislig City. No, maayong buntag sa ato mga suhintig paminawan diya. DXMC 90.7, Yellow Line FM sa Pangantukan, ICFM sa Wao, 91.7 sa Marihatag, 102.9 Aras Asan. No? Morning, good morning kaninyo. Tribal FM, DXRJ 96.5, Sunshine Radio diya sa Butuan City. Oy, morning Igan na Dundon de la Santos. Morning diya kanino, 105.1 DXRM FM Tagbina, Surigao del Sur.
1: Oh, salamat usab sa ato mga uban nga mga estasyonan nga diin kita nagahukap karong mga gala makiksunan.

Anyway, sa atong mga sukin ti paminaw diya sa Bugul, diya kang pidu, nag-enjoy.

0: Matut pa niya. Sa Family Lucas, talino, gawa. Usap ang akong ginikanan na si Binanin Saumpil. Teks gikan ni Ising Saumpil. Diya sa Tangkulan Lirungan Talakag. Mayo ka, mayong butag diya kanimo. Iga ni Ising Saumpil.
1: Pastor Tim, wala-wala daw atong tingog. So, matatawagan siguro si Joshua.

0: Salamat, salamat sa tanang mga nag-join sa ato sa Facebook Live, Pastor Tim, pwerteng daghanan na salamat kang Crisilda Daugrumo, Ganjil, sa Mambuaya. Uy, salamat sa mga greetings, Pastor Tim.
1: Salamat kayo. Pasunik, Alicia. Siya ka, mawakin siya ang adlaw na tauhan ni Pasunik.
0: Salamat
1: sa mga happy birthday, day. Happy birthday. Sa akong partner, Pastor Nick Ubante, ika 51.
0: Ayaw isinggit, Pastor Tim.
1: No, 51 na siguro, Pastor Nick. O, lapas na sa Golden.
0: Isobra na ta sa Golden, Pastor Tim. Salamat mga igan sa tanang mga greetings. Perting daganag yun. Kahapon pa nagsugod, Pastor Tim. Salamat kaninyo mga igan. Salamat sa Ginoo sa dugang nakatuigan na yung gihatag ka.

Amen kay buti-buti mo, Panginoon. Dapat kong magmahal. May gugmaon ginatong Diyos sa iyang pagkamaayo sa itong kinabuhi. Nainungdan nga ang selebrasyon sa pag-adlaw nga natauhan. May matuod nga ang Diyos maayo gayon sa itong kinabuhi. No? Ang ngayon na ito siyang pasalamatan. Ang ngayon na ito siyang pasidunggan sa kinabuhi, sa kaligun, kapiska, sa paglawas ng iyong yatag na ikan ato. Magkanainundan, mga igalang magsunan, sa ato, ang pag-salamat sa Ginoo. Ato ihatag,

Atangi-atangi mga igan ang pulong sa Ginoo. Kini ang sentro sa atong programa. Ellen Pareha, Pasunik, Pasuti, Mulawala, Judery sa Radyo Mangagoy, Bislig City. Uy. Maayong buntag, Pastor, watching from Llanga, Surigao del Sur, Isagani, Munti 7.

0: Marlin Escobedo Bisinga. Good day in Pastor Tim. Happy birthday, Pastor Nico. Jocelyn Barbon, salamat kaayo. Julia Misula. Jean Salas. Amping-amping taha kay ang mga nagabiyahe. Tanlog ang mga kadalanan. Nagkanisip na gaulat.
1: Og ang bagyo nga Inday. Inday man itong alam tasunik.
0: Inday?
1: Oh, gahapon to ni Lanfon. Pero dito sa Marun sa Mindoro.
0: 96.7 Radyo Bandera, Kidapawan, loud and clear. Good morning dia sa Kidapawan. Salamat sa greetings, Egan Helen Pare.

0: Diya sa atong mga sukintig paminaw, atong kaibigan diya sa Malibulay. May butag diya kang Egan Bernard Malaubang, Egan Joy, diya sa Kabunan, Malibulay. May butag diya kaninyo. O kang Yotimyo Las Cunha diya sa Kalasungay, Malibulay City. Mayong pagpaminaw ni mo diya, Egan Yotimyo. Salamat
1: kang Francisco Yanong ato ning grabe ka masugid na naga-join sa Facebook Live. Iyon niya, happy birthday pastor. Congrats na kaabot ka pa og 51. Uy. Happy birthday ang Diyos mag-auban nimo magahatag panimong kadasig sa pagpamuhat sa buluhaton sa Diyos. Long life og enjoy lang kanunay. Amen. Enjoy lang pastor Ping.
0: O gato sa itimbaya. Si Kuya Pulo. Diya sa Hinguog City. Nagatik siya din eh. Kuya, good morning diya ninyo. Good morning sa diya kanimo, Kuya Pulo, diya sa Hinguog City. May buntag. Sab ka, Kuya Lugin, na dutos mi. Diya sa Malibulay, no? Sa Kaul, Malibulay City.

0: sa kini ka pagpahimangno mga higala makaigsunan dili lang kang Timoteo kundi dili kanato usab no? Diya sa unang Timoteo kapitulo 6 bersikulo 8 hantod sa bersikulo 10 nagaingon diri sa bersikulo 8 busa angay kitang makuntento kung makakaon ug makabisde. Apan katong buot madato, mahiagong sa tentasyon ug malitag sa daghang mga binuang ug makadaot nga mga tinguha nga maoy makapabanlog sa tao ngadto sa kalautan ug kalaglagan. Kaya ang pagka may gugmaon ug salapi maoy tinubdan sa tanang pagkadautan. May mga tao nga tungod sa kadako sa ilang tinguha nga masapian na himula ginuon sa pagtuo ug mahiagom sa daghang mga kagulanan.
1: Salamat kaayo, Pastor Tim. Murag nindot isgutan ang atong topic karon, Pastor Tim. Kaya sa imong gibasa sa 1 Timothy o unang Timoteo kapitulo 6 bersikulo 8 taman jis sugdan nato kini sa bersikulo 6 sa akong version dere Pastor Tim. Kung ang tao Diyos nun o kontento sa iyang kahimtang, labaw pa siya sa adunahan. Ang tinuod sa pagkatao nato din sa kalibutan, Pastor Tim, wala kita'y gidala. O kung mamatay kita, wala usap kitang madala, gikan sa kalibutan. Usa kung may pagkaon kita o may biste, makuntento na kita. Apan ang tao na gustong maadunahan, mapukan sa mga pagsulay. Malitagan sila sa mga walay pulos ug dautan ng mga tinguha nga mao ang makapadaot ug makadala kanato ngadto sa kalaglagan. Kay kung palabihon nato ang kwarta, magagikan niini ang tanang matang sa kadautan. Ang uban nga mga tao sa sobrang tinguha sa kwarta nahimulaag na sa pagtuo og napuno sa kaguol ang ilang mga kasing-kasing.
0: Dili tiyaw kini nga mga pahimangno, Pastor Nick.
1: Amen.
0: Pagkanindot kayo nga ang imong gibasa nga version, Pastor Nick, klaro o klaro kayo nga kung atong palabihon ang kwarta, mahiagom ta sa kadaot. O nga ni, dili lang kadaot kung dili, mahiagom mo na to ang kalaglagan. Pero atong sabton, Pastor Nick, din sa Biblia o dispulong sa Dios nga ang pagpahimangno din ni mga kaiksunan, sa Biblia wala magingon nga dautan ng salapi. Diba, Pastor Nick? Ang problema diya, Pastor Nick, mao nga ang paghigugma sa salapi. Then, kini mahimong labaw pa sa atong paghigugma sa Dios. Higala makaigsunan sa atong kapanahunan karon, sa atong sitwasyon. Grabe kay atong nakitaan, Pastor Nick, ang mga rally dini, rally dito. Grabe yun, no?
1: Grabe gubot.
0: So, unsa may hinungdan ni ana makaigsunan? Halos tanan mga tao, mura magid ang hinungdan, Pastor Nick, ang ilang mulo nga mawala o mapapa kining mga korupsyon. Unsa may hinungdan anang korupsyon, Pastor Nick, mao na ang paggigugma sa salapi.
1: Tinuod.
0: Dili ka kontento, gusto lang kamalita.
1: Uy.
0: Dili ka kontento kung salang ka bandol. Gusto ni mong dugangan, daghan pag yun. Sumuna hinungdan mga kaigsunan nga daghan na mga kadaot atong gakasinati tungod kay dili mang kontento. Muna ang paggigugma sa salapi makaigsunan. Usa kini kapamaagi na diin ang tao may kalimot ngadto sa Dios.
1: Tinuod na, Pastor Tim. Ang salapi, maayo kong himuong sulugoon. Apan makadaot kung mahimong agalon. Nagpasabot, Pastor Tim, kung imo kining himuong agalon, suguon ka sa kwarta na itago siya, padaganon siya. Apan kung himuon imong sulugoon, suguon imo siya na mutabang sa uban. Apan dagang pamilya ang nagabungkag o nabungkag tungod sa panaglalis sa salapi. Dagang higala ang nagkabuwag tungod sa utang o kahakog. Dagang Kristohanon usab ang nabugnawan sa pag-alagad tungod kayang ilang pangandoy sa bahandi milabaw sa ilang gugma sa Diyos. Ang Biblia wala nag-ingon nga ang salapi mao ang gamot sa tanang dautan. Apan ang pagigugma sa salapi mao ang gamot sa tanan natong mga kadaugan, kadautan. Pastor Tim, na ang usa ka istorya og mahingo nato na tinuod kini kung nakailaka sa unggoy, Pastor Tim, usa gani na sa ano ang unggoy? Amo?
0: Amo sa Bisaya.
1: Sa Bisaya.
0: Amo rag Bisaya, kaya pa ng unggoy.
1: Kining unggoy, kung gusto ni mo ni siyang dakpon, Pastor Tim, dali ilang kaayo ni, magbutang ka o usa ka bangag, Pastor Tim. Naalang kang gamay na bangag diya na masulod ang iyang kamot. Ubutangan ni mong pagkaon dito sa sulod. Pagsulod sa iyang kamot, pagkupot niya sa pagkaon, dili niya na makuha ang iyang kamot, Pastor Tim. Kay, di ba, straight ni mo ang kamot, pero kung naa na siyang gihawiran, murag mulingin na siya. Ang kinaiyahan aning unggoy, Pastor Tim. Once na makupta niya ang pagkaon, dili na niya kinibuhian. Tungod niya ni Ana, Pastor Tim, dili kagawas ang iyang kamot, unless na buhian niya ang pagkaon. Tungod sa iyang kahakog, nadakpan siya. Dagan usab ang nabihag tungod kay dili nila buhian ang ilang gugma sa salapi. Tungod ni Ana, Pastor Tim, ang atong topiko karon ang hinungdan sa pagkamay gugmaon sa salapi. O tagaan nato kini og upat kabutang. Ngano nahimong may gugmaon ang tao sa salapi?
0: So doon na hinungdan, Pastor Nick. Di ba doon na hinungdan? Doon naging rason nga nung inana ang tao nga ang iyang motibo mao ang gipalabaw pa niya ang kwarta.
1: Tinuod.
0: Di ba? So unsa magi ang hinungdan, anak, Pastor Nick?
1: Una na punto na hinungdan, anak, Pastor Tim, ang pagigugma sa salapi nagsugod sa dili pagkontento.
0: Sa atong pagkulang, kakulang sa pagkakontento. Kanang dili siya kanang matagbaw, Pastor Nick, kung maulang na ang iyang kwarta. Gusto niya nga daganon pa yun, dugangan pa yun. Diba, Pastor Nick?
1: Sa una, atong gamay lang ang ginapangandoy, Pastor Tim, pero sa kadugayan, daga naman ang gusto, di na makontento.
0: O gani, ang uban, mayingon lang nga, makakaon lang ko sa usa ka adlaw, katulo. Igo na. Sa ito pa, kontento. Pero doon ay tao, Pastor Nick, nga biligit siya kontento.
1: Ingon pa sa Hebrehanon 13:5, Pastor Tim, likay ninyo ang pagigugma sa kwarta. Hinoon, pagkontento kamo sa unsalay anaak kaninyo, tungod kay nagaingon ang Dios, dili ko gayud kamo biyaan ug dili ko gayud kamo pasagdan.
0: Nindot kay din ni Pastor Nick sa imong gibasa, no, kung atong sabto ni pagayo, Pastor Nick, diya sa Hebrehanon 13:5, kung dili de kontento ang tao sa iyang nadawat, kanunay siyang mangita og dugang pa.
1: Ang
0: dugang bisan pa og dili matarong nga pamaagi. Ang kontento nga kasing-kasing makapugong sa kahakog.
1: Kana?
0: Sa ato pa mas pasurnik kung dili ang tao kontento, mangita pa na siyang mga pamaagi nga bisang dili maayo, dili matarong nga pamaagi.
1: Ang dili kontento, Pastor Tim, permi adunay kulang. Apan ang kontento nga Kristohanon, mapasalamaton bisan gamay ang iyang naangkon. Kung atong tanawon, Pastor Tim, sa karong panahon na, grabe mang gyud ang mga balita, Pastor Tim, no? Minalita na mang gyud. Minalita, dili sobre, dili imbilo.
0: Sao na, Pastor Nick, envelope raman to.
1: Uy, murag kadawat ka envelope.
0: Hindi ka namin itong makita ni mo sa una, makita na ito nga ginagmay raman yun. Pero karon Pastor Nick, dili na yun. Di na yun pwede nga i-envelope ni mo. Kay gamay raman ang envelope. Sa ito pa, wala naging pagkakuntinto. Sulod na gismalita. Kay daghan naman.
1: Grabe, Pastor Tim, no? Usa, grabe kagubot nagsigirali kay dili ma-explain ang mga nangawala na kwarta sa atong gobyerno. Anyway, sama sa usa ka ilustrasyon, Pastor Tim, ang tubig sa dagat dili makapawala sa kauhaw. Bisan dagan kaayo kay parat man. Ingon usab ana ang salapi. Kung wala ang Dios, dili kini makahatag og tinuod na katagbawan. Ang mga butang bitaw diri sa kalibutan, Pastor Tim, bisan pa unsa kadagan imong kwarta. Bisan pa naa sa imo ang mga bagong butang, dili walay katagbawan. Kada tuig nagkalain-laing mga modelo sa bagong cellphone. No, mga ginagmay na butang sa imong sinina, mukuspaw dayo na. Nangandoy na pud ka og bago.
0: Magamit pa unta.
1: Sa mga dinagko na mga butang, mga sakyanan, nagkalain-laing mga modelo, dili matagbaw ang imong mga pagtanaw. Mga desire nimo, mga pagkaon, Pastor Tim. Dili makuntento. Mauna ang unang hinungdan, Pastor Tim, na mapahilayo kita sa Diyos o mahimo kitang may gugmaon diya sa salapi. Ugang ikaduwa, Pastor Tim, ang pagigugma sa salapi tungod sa kakulang sa pagsalig sa Diyos.
0: Sa ito pa, Pastor Tim, kung gamay ra kag kwarta, kulang ang pagsalig sa Diyos. Kaya ang tao din naman makuntento. Di ba?
1: Wala sila'y gana.
0: Wala sila'y gana. So, ingon diya sa basahon, no? Size 31 hanto 33.
1: Mateo 6.
0: Mateo 6, 31 hanto 33. Lagi ingon diya. Kung ang tao dili musalig na ang Diyos mao'y magatiman kaniya, mahimo niyang himuong siguridad ang salapi imbis ang Ginoo. So, inana diya pasunik, no? Kung ang tao anay pagsalig, diya na siya mo sandig nga ang salapi mamahimo niyang siguridad. Imbes unta ang Ginoo nga mo'y tag-iya, mo'y naghatag niya na unta diya siya mo salig sa Dios. So higala makaiksunan ang tao nga may gugmaon og salapi, adunay dakong pagkulang sa iyang pagsalig sa Dios.
1: Tinood na, Pastor Tim, kay kung musalig lang ang tao sa Diyos, ang kasagaran manggod makita nato sa mga kalibutan ng butang, ang tao musalig sa iyang kwarta kaysa saad sa Diyos. O ang pinakakuyaw, Pastor Tim, mauni, ang salapi na himong iyang Diyos.
0: Natoy na pinadunggan, Pastor Nick, nga medyo nagkalali sila. Nya ang katong usa nga ulawala in taon, mingo din siya, kinakalalis man sila, mingo din itong usa nga. Gisalig man na siya, kidaga kwarta.
1: Uy.
0: Gisalig man na siya, kisapian. Nana, iya lang nitabo, paso na kailang panaglalis. Nya ang katong taong pobre, gipakihubos. Tungod kay nagsalig ang usa ka tawo nga dagan siya kwarta.
1: Kulba no sa kwarta ni Salig.
0: Ungo sa kwarta ni Salig. Sa ato pa pasunig. Muna siya ang ikaduhang punto nga kung ang tawo may gugmaon og salapi ang iyang pagsalig ngadto na sa iyang salapi.
1: Kung tanaw nato pasorti mga pangitabo bago pamangyud ang mga kusog na linog. Ikaw ang tag-iya sa usa ka building na nagtuo ka na ligon o siguro imong giparintalan. Mayong ka siguro ayahay na kay kada bulan sige lang paningil sa rental apan kung mahugno. No, sa Venezuela, Pastor Tim, grabe, antod karon gasaka ang mga nangamatay o nangawala. 2,000 kapi naman siguro, grabe na, daga ng nangawala, nangamatay. Tan-awon pa nimo sa news, Pastor Tim, daga mga nangatumpag na mga building, mga balay. Dili nato pwedeng saligan ang salapi, Pastor Tim. Dili nato pwedeng ibaylo ang relasyon sa salapi. Tinuod na atang mga kinanglanon, apan dili ka na ang atong angayang saligan. Kung aduna kay problema, asa kamudagan, sa Diyos ba o sa kwarta? Pinuluso po siguro, pasote mo ingon, kwarta siguro. Apan mga kaigsuunan, kung masinati lamang nimo ang tinuod na gugma sa Diyos. Labaw pa kini sa bahandi. Dili basta-basta ang mga panalangin, basta na akang pagsalig sa atong Diyos.
0: Wow. Pagkanindot kayo, Pastor Nick, kanyang bitawang tao bitawang naagi sa kawala-wala. Usahay makingunta nga dili landay mato makita nga kining pagkamahigugmaong salapi para lang ni nga itong mga tao nga hakog. Para lang sa tao nga dagan o kwarta o sapian pagka siya. Apan usahay doon ay panahon pasunik nga bisan og medyo dili arangan nga tao. Makaingon gapunta nga doon na gapoy siya pagigugma og salapi. Kaysa panahon nga doon na siya mga problema, labi na sa ilang mga bayronon.
1: Uy.
0: Wala naman ni adto sa Ginoo. Dito naman hinoon ni salig sa mga 5-6.
1: Mumbai.
0: Oh, inayunta nga dito sila mudagan sa Ginoo. Inayunta dito sila masalig sa Ginoo nga maoy tinubdan, maoy tag-iya sa tanan, butang. Dapat unahon nato ang Diyos sa tanan nato bisan sa ato mga pakinanglan. Unahon gid nato ang Diyos. Kaya nga ban, dili na gani kasimba pasunik. Kay mulagi, busy kayo kay doon ay giyapas nga balero nun.
1: Uy!
0: Ngita o kwarta. Dili man na sa iyo, Pastor Nick, pero kung atong inumduman, makaiksunan, kung atong tanahon pag-ayo, na kung ang Diyos atong unahon, bisan pa medyo problema, apiki, pero kung unahon ginato ang Diyos, makaiksunan nga mo'y tag-iya, mo'y tinubdan sa tanang mga butang, ikso, nigalaing ng pulong sa Diyos, kung ako inyong unahon, apan unahon na ito, pagpangita, ang gingarian sa Diyos, ang iyang pagkamataro, ang tanang butang, igadugang rana niya.
1: Amen.
0: Inana ang usa sa pagkakuntinto, makaiksunan. No? Kung kita doon ay pagsalig sa Diyos, dapat siya gid ang priority, siya gid ang una sa atong kinabuhi. Kaya ang tanang mabutang, iyaran ang igadugang ni kanato.
1: Amen. Ang una na hinungdan, Pastor Tim, tungod ang tao, nahimong may gugmahon sa salapi, ang una, Pastor Tim, nagsugod kini kay dili sila na makontento. Ikaduwa, tungod sa kakulang sa pagsalig sa Diyos. O ang ikatulo, pasurtim, ang pagigugma sa salapi, makapadala sa tao sa sala. Nagpasabot, pasurtim, kung nahigugma ka sa salapi, mao'y hinungdan na makasala ka. Sa Biblia, pasurtim, daghang mga example na makita nato. Una diha, pasurtim, si Judas Iscariot. Gibaligya niya si Jesus tungod sa salapi.
0: Grabe, no? Tungod lang sa paghigugma sa salapi, ang Ginoo mismo iyang gibaligya. But pasabutan na, pasunik, adunay pagkahakog. Uy. Ang pagkamahigugma o salapi, nahimutang na siya sa pagkahakog. Diba? Kung imong basahon diya sa 12:15, si Jesus nagpasidaan nga magbantay sa tanang matang sa kakog kay ang kinabuhi dili masukod sa kadaghan sa bahandi.
1: Ato maning naisgutan, Pastor Tim, ato-ato rani. Ingon sa ikatulo, ang pagigugma sa salapi makapadala sa tao sa sala. Siguro ang uban, Pastor Tim, nahimo lamang na gusto mo kabot o bahandi sa lapi aron magamit nila sa kadauta. Sample, Pastor Tim, kung hilig ka og sugal, mangawat na lang ka aron makasugal ka. Kung nakasala ka na o nalulong ka sa sala, Pastor Tim, sa drugs, bisyo, lumuni mo ang tanang pamaagi aron lamang makakabot ka og bahandi pinaagi sa sala. Si Ananias og Sapphira sa Bible, Pastor Tim, namakak tungod sa kahakog. Ingon pa diri, ang gugma sa salapi mahimong resulta sa pagpamakak, pagpanglimbong, korupsyon, pagkaguba sa pamilya ug pagkahimulaag sa Diyos.
0: Kaya tungod lamang sa kwarta. Grabe, pasunik, kung atong tanahon lagi diri nga sa hinungdan nga diin, mahiagom ka ngadto sa sala. Pero una diya, tentasyon.
1: Uy.
0: Dayon sala.
1: Matintal.
0: Oh, matintal ka, hantod, nga makasala ka. Munang hinungdan, dagang kayo mga tao nga gapamakak. Tungod kay ang iyang unahuna, puros na lang kwarta. Ang iyang kasing-kasing, naalang diya nagatumpok sa kwarta. Munang mamakak ang tao, manglimbong ang tao, mangurakot ang tao, mangawat, o guban pang sala, aron lamang makakwarta.
1: Kinibitaw kwarta, Pastor Tim. Kung wala kay kwarta mo, ingon ka lang na hinaot na akong 10,000, 20,000. Pero kung naa ka ng 20,000, mo ingon ka hinautunta na akong 100,000. Pag naa ka ng 100,000, mo ingon na po't ka hinautunta na akong 1 million. Pag naa ka ng 1 million, mo ingon ka dapat 2 million. Mahimo man na siyang dako na kantidad, mabilyon man na, matrilyon man na, kita ni mo karon ang grabe ang mga korupsyon. Wala'y kontento sa ilang kinabuhi. Kay ang tinuod, Pastor Tim, wala ang kalipay diha sa bahandi o sa salapi. Siguro mo ingon ang uban, Pastor Tim, hinaot na makasapi ko. Kaya naman po verse sa Bible, Pastor Tim, na ang salapi tambal o solusyon sa problema, tinood. Pero kung imo nang higugmaon, mga kaigsuunan, diha na ang bikin. Dili sayo, Pastor Tim, na makakwarta ta. Apan kung higugmaon, na gani, nimo na mo na ang resulta sa pagpamakak, pagpanlimbong, korupsyon, pagkaguba sa pamilya o pagkahimulaag sa Diyos. Mga kaigsuunan, dili tapalabi kay dito sa gibasa nato sa 1 Timothy chapter 6. Ngayon pa dito sa verse 5, 6, 7. Wala tayong madala. Wala ba tayong madala, Pastor Tim?
0: Wala gid pasunik sa atong gibasa ka ganiya. Hubo ta nga nahimugso dinis kalibutan, hubo usab kita mobalik ngadto sa Dios.
1: Ingon pa
0: sama sa usa ka tawo nga manggaranon sa katawo nga grabe ka dato. Ingon siya pasunik sa dili pa ko mamatay, akong itugon dia kaninyo nga inibutang ninyo sa lungon. Ipakita sa ilang nga akong kamot ipagawas. But pasabot Pastor Nick nga ang katuyang kamot nga gipagawas nga sa iyang pagkamatay wa gid siya nadala. Sa kadaghan niya sapi, sa kadaghan niya og bahandi, sa iyang pagkamahigugmaon sa buhi pa siya sa kalibutan, sa iyang pagkamahigugmaon sa salapi, iyang nahiknugan nga wa gid siya nadala.
1: Busag ipagawas niya iyang kamot.
0: Pagawas niya iyang kamot.
1: Napa, Pastor Tim. Gipagawas ang tiil. Uy. Kakita ka na anang lungon na buslot ang tiil.
0: Uy.
1: Buslot.
0: Imo kamot. Basa na.
1: Imo kamot. Kayang rason, gipagawas ang kamot kay bisan unsa pagpaning kamot, way nadala. Zero. Kining isa, tiil. Gipagawas. Ang rason na gipagawas ang tiil, Pastor Tim, bisan asang dapitan na siya nakaabot, pero wala nakahatag kaniya og katagbawan. Tinood bitaw, Pastor Tim, bisan asa kapakaabot diri sa kalibutan, pero ang tinood na katagbawan naa sa Ginoo. Nindot man na musuroy ta, Pastor Tim. Ako ganahan ko, aning edad na ako karon, Pastor Tim. Murag ganahan ako musuroy, Pastor Tim. Laglaag ba?
0: Laglaagaw.
1: Kay sa pila ka tuig sa akong kinabuhi, gikan sa pagkahimugso, hangtod karon 51 na, Pastor Tim. Kung wala lang ni gitina ning atong buhok, majority puti na ni. Og pasalamatan na po nato ang Ginoo. Ingon pa sa atong texter dire, Pastor Tim, na kabasa ko na tinuod. Ingon niya, Pastor Nick, tinuod yun na kay ang tao og naanay kwarta, mabali na ang batasan. Nausab.
0: Resulta na siya, resulta.
1: Ha?
0: Resulta kung ang tao nga may gugmaog sa lapi, mausab ang iyong batasan.
1: Maayo na lang ni si Kuya Dutosmi kay sige lang. Relax-relax na ni.
0: Ay, wala na ato, Kuya. Pasunik atong tapuso na ikaw pat nga punto.
1: Okay.
0: Hinungdan sa pagkamigugmaon og salapi, Pasunik, ang ikaw pat katapusan, ang kalibutanong paglantaw.
1: Kana.
0: Ang nahuna, ang mapaglantaw ngadto lang sa mga butang nining kalibutan. Diya sa John, 1 John chapter 2 verse 15-17, imong ba basa diya pasunik nga daghan ang nagatuo nga ang kalipay ug dungog makita sa kadaghanan sa kwarta. Apan ang mga butang sa kalibutan lumalabay samtang ang Dios nagabuhat sa kabubuton. Samtang ang nagabuhat sa kabubuton sa Dios magapabilin hangtod sa kahangturan.
1: Haleluya.
0: Kaya ang tinuod nga bahandi dili ang salapi kundili ang maayong relasyon sa Dios. Gitagaan ta sa Dios og salapi aron gamiton sa matarong nga pamaagi, dili sa aron himuon atong Dios. Sa ato pa, Pastor Nick, ingon diya sa Biblia, walay makaalagad og duha ka agalong. You cannot serve two master. Di ba, Pastor Nick?
1: Tinuod.
0: dapat sentro sa atong Diyos ang tanan. Kay siya man ang tinubdan sa tanan. Kay kung ang bahandi na gani, Pastor Nick, ah, wala na gina. Wala gimahinungdan. Wala gimahing resulta niya na. Kay matod pa sa Marcos 8:36, kung sa may kapuslanan sa usa ka tawo, maangkon niya ang tanang salapi, ang tanang butang. Bisan pa ang kalibutan, iya pang maangkon, apan ang iyang kalag. Mato lamang sa kadautan o kalaglagan.
1: Kuya, ingon pa diri sa ako, Pastor Tim, ang katapusan natong matambag. Aron diri ta mahimong may gugmaon sa salapi. Ingon pa diri ang tambal batok sa gugma sa salapi. Una, higugma ang Dios. Di ba? Ingon diya sa Mateo 22:37. Higugma una ang Dios. Pangitaa una ang gingharian sa Dios ug ang tanan ikadugang lang. Ang uban, Pastor Tim, una mang ginapangita ang gingharian sa kwarta. Bahala nang madaot ang mga relasyon tungod lang sa kwarta, Pastor Tim, dapat dili nato dauton. Di ba? Kay dili basta-basta dili sayo ang mga pangitabo.
0: Pastor Nick, wala na tayo kong oras ato ni siyang tapuson ng mga pagpamalandong sa iyang pulong. Sa kahagit alang ka nato igsoon. Ingon dire dili ang salapi ang problema, kundili ang pagigugma ninyo. Ang Dios gusto nga kita mahimong maayong pinayalan sa atong mga panalangin o gunahon siya sa tanan. Challenge din ni higugma ang Dios labaw sa salapi. Kontento, kintentuha ang gihatag sa Ginoo. Gamita ang salapi aron pag-alagad sa Dios o pagtabang sa uban. Tiguma ang bahandi sa langit pinagi sa matinumanong pagkinabuhi. Muna sa kahagit alang kanato sa atong mga sukindig paminaw. Kanato. Kanako, kanimo, kanatong tanan.
1: Amen.
0: Kay ingon din sa baong bersikulo sa Mateo 6:19-21, kay hain gani ang imong bandi at tuwa usap ang imong kasing-kasing.
1: Hallelujah.
0: Kini nga mensahe nagdasig kanato nga ibutang ang Dios sa unang dapit sa imong kinabuhi. Kay ang tinuod nga bandi dili makita sa gidaganon sa salapi kundili sa usa ka matinud-anong relasyon uban sa Dios.
1: Praise the Lord. Alang sa katapusan, Pastor Tim, sa atong giingon, dapat pangitaa una ang gingharian sa Dios. Pagpraktis kita og pagkamanghinatagon, no? Aron dili ta lam dili ta ma ano batok sa gugma sa sapi o sa salapi. Hinumdumi nga walay madala sa kamatayon. Anang ilustrasyon ni Tim. Ibuslutan ang lungon, ipagawas ang kamot o ang tiil. Huwag kayo madala. Ang pangutana mauni, pilang imong salapi. Dili, pilang imong salapi kung dili, kinsa ang nagkupot sa imong kasing-kasing. Kung ang Dios ang naghari sa imong kasing-kasing, ang salapi, mahimong panalangin. Apan, kung ang salapi ang maghari o naghari, kinimahimong hinungdan sa kadautan o pagkalaglag. Mga igsoon, susiha ang inyong kasing-kasing na kung manahimo na bang mas importante ang trabaho, negosyo o kwarta kaysa pag-ampo, pagsimba o pag-alagad sa Ginoo. Karon ang panahon sa paginulsol o pagbalik ngadto kang Kristo. Ibutang ang Dios sa unang dapit o ang tanan nga imong gikinahanglan iyang igihatag sumala sa iyang kabubuton.
0: Salamat kayo. kahibalo duga nato nga pagsalig diya sa tumboy ng Diyos.
1: Pastor Tim, ako sang pasalamatan kadali ang kaygayunan. Usa ka basis man lang ni may tabo sa atong kinabuhi, kinibitaw mag-celebrate og birthday. Sa tinuod lang, dili ko sa akong kinaiyahan, Pastor Tim, dili ko kaayo kanang after sa pag-celebrate na dagang handa. Kaya man natong maghanda, Pastor Tim. Pero mas gi-preparar ko sa akong kaugalingon ang pagpasalamat sa Ginoo. Sa dugang nakatuigan na iyang gihatag ka nato. Tinuo dili sayon, no, ang ginalakang o ginaatubang natong mga sitwasyon. Apan pasalamat lang ta sa Ginoo kay nakontento kita kung unsa ang naa ka nato. Salamat sa mga kahigalaan na nagapadayon sa pagsalig ka nato. Salamat kang Pastor Dan. Salamat sa grupo sa kaibigan. Salamat kanimo, Pastor Tim. O sa mga katawa na nagpangga ka nato. Dili man ako mabasa, Pastor Tim, pero grabe ang mga greetings diri sa Facebook. Sa Board of Trustees sa kaibigan, salamat. Sa akong pamilya, sa akong palanggang asawa, Pastor Tim. Dagang salamat sa paghigugma. Og dili man ta perpekto na tao, Pastor Tim, kay usahay makasala. Apan salamat sa gugma sa Dios na gitagaan ta og pagpailog. Usa kining topic na atong giisgutan karon, Pastor Tim. Usa ka bililhon og maanindot na topic ko, Pastor Tim, kay itudloan ta sa mahimong kontento sa atong kinabuhi. I-enjoy ang atong kinabuhi. Pasalamatan nato ang Dios, unahon nato siya. Dili nato isakripisyo ang atong mga relasyon tungod lamang sa bahandi. Ang salapi, Pastor Tim, mo abot og kalit lampod mawala. Ang ato lang pag-ampo sa Ginoo, pinakanindot na regalo na atong dawaton mao ang maayong panlawas, na ang tinuod na gugma, panaghiusa og tinud-anay na relasyon sa Ginoo, Pastor Tim.
0: Kanindot kayo, Pastor Nick. Salamat, salamat sa atong buhing Diyos na gitagan pa ikaw sa kinabuhi. Dugang pa nga mga katuigan natag sa Diyos, din aron ikaw magamit pa sa daghang mga pamaagi na Diyos may maya diha sa atong kinabuhi.

0: pag-join sa atong Facebook Live. Mayong adlaw, mayong butag kanimo diya. Ginoo magpagkamayo, magpanalangin diya kanimo. Bayo-bayo ang atong mga texter karong pasunik, no?
1: Salamat kayo, Pastor Tim. Ingo siya, Dre. Makahilak man ta sa mga greetings, Pastor Tim.
0: Ay, basta birthday. Murag diyan na ginang panahon na makahinuklog ka na hindi ka nag-iisa.
1: Ingon pa sa English. All of you invited to eat my house. I kill one chicken. Maraglisod hot doon atong balay. Anyway, mga igan, dagang salamat sa inyong pagpangga. Tinuod bitaw, halipay na lang ko na sa edad na 51, Pastor Tim. Basko pod ang atong mga panlawas. Salamat di ay sa katiri sa Facebook. Akong senior pastora, Pastora Leonicia Bataw sa Suroy-Suroy. Happy birthday, Pastor Nick. God bless you more and more from UTRC CCI family. Thank you so much. Salamat. Amen. Pastor Alos, panggibangga ko na nangko kamong tanan. Brad Paing Alayon, salamat sa greetings. No?

0: Yan, no? Pwerte yung nagali yun. Igan din ding sibog sa wao. Salamat sa
1: Diyos. Kung yung nag-text na rin, nag-engon. Good morning mga pastor, sa'yo kayo kung nagmatalas dos pa. Sa kadlao, nagatang ako sa inyong programa sa Pinagpalang Musika. Diri ko, tigpaminawan sa 94.5 Big FM para makapaminaw ko nindot kaayo espirituanon ng mga awit pagdaig sa Diyos. Ug makapaminaw sad ko sa pulong sa Diyos, mo ipagkaon sa kong kalag. Wow! Salamat kayo kang gingging ubihiro taga Mungkayo Petron Station, Mungkayo Davao de Oro. Wow! Salamat kayo gingging ubihiro, mahimutag kanimo diya, ang ginumagapanalangin kanimo.

0: No, salamat. Ako di ay ka-birthday si ano? Angelito Amoroso.
1: Yes, maray, maray, happy birthday, no? Happy birthday. Happy birthday, yeah. Ngayon nagpadangat din ni Pastor Nick, oh, sa iyang pagtimbaya. Good morning mga butan, guwapo Kuya Pastor Tim, Kuya Pastor Nick. God is good all the time. Happy birthday Kuya Pastor Nick.
0: Uy,
1: pagtimbaya gikan ni Dutos Mi Family.
0: Atong kuya.
2: Ibati ako sa paghigugma.
0: Paring Oscar, paring June Kapundag. God will protect and preserve and give abundance to a life that is useful to Him. Amen. More years to celebrate with a grateful heart. May you have a good health every day. Enjoy your day. Happy, happy birthday. Guwapong paring ni Kwaw. Labaw pa sa regalo to.
1: Iba sa basta. Yan ang mga pulong nga magkapadasik. Happy birthday, Pastor Nick. Text Iga ni Sing Sompil. Sa tangkulan lirungan.
2: Tumod sa waisa manggugma, nagihatag mo kanako.
0: Ato oras mga igan, 22 minuto milabay ang alas 5. Paspas kayong oras, Pastor Nick.
1: Tuloy nag-text doon, Pastor Nick. Pastor Tim, Pastor Nick, tao, ang tao kung naay kwarta dili na musimba.
0: Uy.
1: Kedagan na gunahuna, paliton. Jim Hermoso, ni God bless. Pastor Tim, Pastor Nick.

0: mga pastor nga wala jud katagbawan ang mga tao kay ang gabi himong adlaw ugang adlaw himong gabi
1: sa pagtrabaho.
0: Diri mo karon makita nga ang tao wala na panahon sa pagpangita sa Ginoo, ang nagatiks nanay sali.
1: Ingon pa ni Alejandro Ripunte, Pastor Tim. Salamat sa mensahe sa Diyos nga mo'y makapabuka sa akong mga mata sa mga pangandoy nga kalibutanon. Inyo lang nato abi nimo, Pastor Tim. Sa bata-bata pa ko dagang kong mga pangandoy, Pastor Tim. Pero karon lipay na ko sa Ginoo na nangalagad sa iya kay ang tinuod na katagbawan na sa iya, Pastor. Wala man nako na himo tong pangandoy nako sa una na mahimong successful na marinero, Pastor. Pero lipay ko na gipaundang ko sayo sa Ginoo na dili ko nagdugay sa dagat, Pastor, kay pulo ka tuig mong putko nang nabaho diya sa dagat. Pero nalipay ko na nahimo kong alagad sa Diyos. Dili man ko nahimong sapian, pero nalipay ko, Pastor Tim, na dagang kong mga bahandi sa langit.
0: Wow! Ano ang importante? Importante ba nalang kayo diri sa yuta apan ang atong pagkakas? Kung yun ang puno sa Diyos sa kulusas, ipuntil ang inyong nahuna ngadto sa mga butang sa itaas. Dili sa mga butang nining kalibutan.
1: Alleluia.
0: Importante. Ako nga gitimbaya pasunik ang akong mga kauban diya sa Barangay Uno. Ato mga staff diya, Bridget Kirog, may buntag. May gamutan, Iris Apao, Diselin Jusely, Dalinanto, Maria Grisel Ann Magno. May buntag kaninyo sa akong kauban ng mga council diya sa Barangay Uno, may buntag. Nga gipanguluhan sa atong kapitan na Glendel Bilderol. May buntag kanimo kuya. Kuya Cap Glendel Bilderol.
1: Belated happy birthday di ay kay Bishop Alex Iduabe o kay Bishop Pern. Kapit na.
0: Dito ta gapon nagkapangita rito.
1: Oo, nagpamirthday ta pasok.
0: May butag di asab kang Pastor Jun Arpelida.
1: Kumusta na yun? Congratulations kang Parimbulik.
0: Ato dengi hatag ang atong

0: dahon. Condolences sa Abinis family.
1: Lugay po na nang alagad sa Ginoo.
0: Perte po ni kadugaya ng atong amigo. Kauban nato sa magubuhat. Condolences sa usap sa Ikisa family. Diya sa Maramag. No, sa Ikisa family. Condolences sa atong mga pamilya. May panaw na po ang atong usa ka higala, atong suod, kayo nga suod. Fred Ikisa, may panaw na pasunik. Salamat, salamat ang ginugayon magpadayon sa pagligon sa inyong pamilya. Ako itong partner sa Maramag pa ko nagpaso-pasunik. Partner kayo na ako ito. Usap may buntag kang Pastor Balukan, nakauli ni Gidya. Nagkano sa Maramag. May butang ka ni mo, priest. Pastor Balukan, uban sa imong pamilya, may butang ka ninyo dyan.
1: Atong paminawon sa ang pinakatestimony sa BG Max Plus Herbal Capsule, mga igan ko. Grabe ang paggamit ani sa Ginoo.
2: Ang atong testimony, maukini. Unang agatong BG Max, sa akong natikdan na nagamit ko, nagpalit nga niya po sa kagrapa na mga 1,000 plus ato. O ako di kung gayod na kita ko ang akong sa akong lawas na doon na gayod langon sa epektibo ang maong bidimat. O salamat sa Diyos na ako may hidihidan akong nangakong talinga nagmutmut kadayaw. Di ko makatulog. O saya ako kay buhat, gipakuanan ko sa akong apong, gipatuloan ko sa bigima, patuloy ko akong datalinga. Matuwa mo sa dili, mga isuon. Murag naga, kuan ang kakatol o kasakit, kunya diha-diha gayod na ayo, naayo gayod ako. Nawala ang akong kasakit, diha-diha gayod na ayo. So, praise the Lord, dalegon ang Diyos na mapasalamaton ako sa Ginoo, kay usapin niya ka-instrumento, kampasor Dananggalyo, naghihimo kayo niya, giblisingan sa Ginoo ang maong bidimat.
3: Teresa, taga Colonia, Rock 3, Valencia City, 73.
4: Saan nagagamit ka ng bidimat?
3: Oo, nagamit ko.
4: Hindi na ka nagagamit
3: ka na? Sa una, nagagamit ko. Nauliyan mo ako, nagpalit ako kung otro.
4: Sa higibatin din mo?
3: Kana mang kuan, kanang high blood, say, na diabetes gamay, na kung sa pangkapuyong ko, dali, ulian man.
4: Maingon din mo sa BGMAX?
3: May salamat kay sa kuan, kanang BGMAX, nga naulian ko sa kong sakit. Salamat kay sir ha. Sa wala pagkasulay, maay kanin, kung mahimo, magpalit ko mo aning BGMAX kay makaayag din sa atong sakit, makatabang din pag-ayaw sa ato.

0: sa Vigimax Plus Herbal Capsule. Oy, salamat sa akong gwapong uncle, Raquel Bindal. Auntie, happy happy birthday. Happy birthday from Muntinlupa, no? Salamat po. Salamat po sa inyo, sa mga pinsan natin diyan. Mga kapamilya, kapuso, no? Maraming salamat po sa greetings from Muntinlupa. Morning po sa lahat.
1: Ako din kita baya, akong pinalanggang asawa, inday pinalanggahit. I love you.
0: Once again, mga igan, manamilit me kahit mas kayo itong oras. Dagang salamat sa inyong pagkiguban ka na mo sulod sa isa ka oras o tunga sa kahinginan. Akong pagtimbaya sa akong palanggang asawa na sa Davao Paso Team, nag-seminar diya sa NFS. Sa ngalan sa Tibok Persa, sa kaibigan, sa ngalan ni Pastor Dandang Galyo, dagang salamat sa inyong pakikuban ka na mo sulod sa isa ka oras. Ito nga sa kanginan, kini si Pastor Nico Bante.
1: O kini si Pastor Tim Langga.
0: Hangtod sa sunod na igayon, mga igan ko, to God be the glory. Amen.

0: ang pinagpalang lang.
1: Yes, Igan.
2: Magtisimony ko pa ati sa aroma. Nag-atiman kong tigo lang, Pastor.
1: Okay.
2: Hindi siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiili ng Pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyan sa pot. Yeah. Ang akong ginatambal, aroma sa oil.
1: Okay.
2: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalipo. Tapos, ang iyan sama sa sampot na ulian. Tapos, siya hubang mga kanyaplas. Limboto, di na ulian. Din karon dili naman na siya makaliho. Karon Pasto, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuan botilya.
1: Oh.
2: Ka buton, oh. Karon siya, Pasto, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon Pasto, magatuyok-tuyok na din siya sa yung higaanan.
1: Salamat sa Diyos.
2: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay kubo salamat sa ginuodan na Pastor kay ako kay siya panalangin nga yagig panglangina ng mong haplas na may akong ginagamit sa iya.
1: So aroma herbal oil ka, Igan?
2: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
1: O samayin mo mensahe sa mga katawan na naminaw karon.
2: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila daming haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin, gikan sa kinunga. Makaayugit siya, Pastor, sa mga sakit, kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, yung samad akong ulo, mamuragid akong kita na tambal, naulian din siya, Pastor, sa kinunga, sila magagamit ko ni ining haplas.
1: Okay, salamat, Igan, salamat, Igayo.
2: Okay, Pastor, salamat po, Pastor.
1: Okay.
3: Lu, nganong katakiang kaman?
4: Sakas kaayo ko hubag sa tiil daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakas sa akong hubag. Sakit pajod kaayo ako tuhod kagirayuma. Besan o sana lang tambal akong itambal ni ene. Apan wadji hapoy alibyo.
3: Wa may problema, Lu. Ano yan ay bagko? Ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang aroma herbal oil. Ang pinagpalang nga na.
5: Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panike, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit, epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana.
6: May buntag nimo diyan, kaibigan.
7: Morning, Pastor.
6: Yes, sa paliog pa na ila.
7: Elisa Dilco, pagkakamsandungan, baganihan.
6: Okay, unsa ato, Igan, Elisa?
7: Testimony ko bahin sa kanang mata sa akong bana. Kay gisugo man sa among amo ba nga mutanom sa bulak nga pula. Dayon ulap mi kay balo, Pastor, ba nga makadaot da itong tagok niya. Unya, pagkaugma, natinganang may mga na murot naman iyang mata, napiskan man siya katong iyang tagok niya, iyang duga ba?
6: Oo.
7: Ano na, patingala mi nga, naburot naman pagabuntag. Kuha na lang mi na, desisyon namin nga, palitay na lang naukuan ka ng bijamak. Pero ingon siya, di gid makaya kay silaw lagi daw sa iyang pananawan. Moto nga, agunta lang, pagsalamin lang para di lang higin madakuan imong mata. Moto ni Abdo sa dito, kang palit dito, Pastor. Na napasalamat dito kami nga. Tungod sa bijamak, na ayaw gid siya ba?
6: So, nikupos ang hubag, nikupos ang hubag.
7: Oh, gi patuluan ako, Pastor. Gi kuan, ano ni, gi patuluan ako ka tulo ka capsule ka upat ka basis na ako gi patulo.
6: Oo.
7: Mauto, kasalamat gid sa Ginoo kay nagkupos, naghuyos gid siya ba?
6: Naghuyos gid siya, okay. Asa oo. Ang asang hubag sa sulod o sa diyan sa gawas palibot sa mata?
7: Nagpula sa sulod sa iya. Ini kalimutan na to ba? Nagpula tapos sa gawas ng hubag. Burot ba nga naggamay ang mata?
6: Ah, okay. So, ano halos di siya magkita. So, karon
7: okay na sa isa Pastor kay pinaagi sa bijamax na pangid siya ba na ayo gid niya nga mata. Salamat okay. Mo sa Ginoo gid Pastor nga kuan jud sa power gid kayo ang kuan bijamax nimo Pastor. Salamat.
6: Okay, salamat gid kayo. Salamat kay Iga.

0: Kinsa niyo og taga-asa palihog?
1: Pastor, taga-Quezon ko.
2: Naod naman gipahigay ng hiniyo sa pwersa sa mga kapulisan sa niyang
1: tigpaminaw niya. Apil lang
2: yung municipal police.
1: Kaibigan, pito na gato in Kapin.
0: Salamat, Igayo.
1: Doon lang ko ipaabot nga testimony about sa Big Imags, Pastor. Ang akong isoon nga taga Misamis Oriental na stroke siya niya itong pizza 21 sa November. Unya, ako siyang giko kayo may mag-atiman. Tapos gidala na ko niya sarod siya sa Quezon. Unya, patay ang bigas niyang lawas, Pastor, sulod sa Doha kasi mana. Tapos ako siyang gipainom mag Big Imags, Pastor. Nakahurot lang nagainom siya o gibali usa kasi mana, Pastor, guntag hapon. Salamat si Ginoo okay, ibalik ang iyang puso. Karon nakalataw na siya, Pastor. Uy,
0: pinay ang edad, Igan? Pinay ang edad, ha?
1: 63 ang iyang edad.
0: 63. So, sa duwa kasi mana, gipainom ni mo VGMAX, buntag o gabi, karon nakalakaw na?
1: O, nakalakaw na, Pastor. Nagsimba na magay sa GFA, Pastor.
0: Ay, salamat, Igayo. Salamat kay Igan, ha?

0: Mindanao, Visayas Headline.
1: Oras sa Pilipinas, alas 5.42.
0: Sa matag pitik sa orasan, andunay mga panghitabo nga angay masayran sa publiko. Gikan sa Mindanao, paingon sa Visayas. Nga ihatod kanato sa basaligan ng mga provincial reporters. Kini ang Mindanao Visayas Headlines. Ug karon ania ang inyong news anchor, ang kaibigan at pastor ng bayan, Pastor Don Danggalio sa Mindanao Visayas Headlines. Mindanao, Visayas Headlines.
1: Dalay ko ng Diyos, sa ngalan sa Vegemax Plus ang pinagpalang kapsula o mausap sa itong Aroma Herbal Oil at itong pinagpalang haplasa. Sa ngalan sa itong partner stations and reporters, kaibigan, ako kini si Pastor Don Danggalio. O bandubanta, ang to dalasay sa itong sayron, kinibibila ka mga balita, asulod lamang si bila ka minutos, hatod ka nato sa produkto nga Vegemax Plus, ang atong ilang pinagpalang kapsula, mga kaibigan. Adlaw nga Biyernes karon o gapit sa 3 aning bulan sa Hulyo 2026. Bago ay pala ito nagkauban si kapatid at kaibigan na Pastor Nico Bante. Kauban siya nga tandem sa programang pinagpalang musika, si kapatid at kaibigan na Kagawad at Pastor Tim Langgahida. Broadcasting live dito sa 98.5 Radio Kaibigan. Baraja City, mga kaibigan. Kasubukin na ito, nga wa tayo Facebook live karon, husband ko. Diyos palig ko, i-live ang itong programa sa 98.5 diya, nga account. Ha? Kaya wa ko nag-live karon din eh. Husband ko, adlaw ang Biyernes karon, nakamusta mga kaibigan? Video ulang-ulan siguro sa mga dapit karon din na ay umaabot nga gitawag although pa ni magsulod sa power pero gituhan nga usag ka kanang super typhoon mga kaibigan. Ang Vegemax Plus maupo na program nag-sponsor sa atong programa pinagpalang musika nga usa ka food supplement banay mo kining tambal sa kadaganan o dato malibot igsuon ato magibadugog ang laing mga testimonies sa mga kaigsuon nato nga nagagamit nga og nakaangkon og kaayuhan. O salamat sa Dios yang padayon sa paggamit imo ang atong produkto nga Vegemax Plus mga kaibigan. O ato mo sa mga estasyonan para nga padayon ta igsuon nga madungog sa maong dapit o sa maong estasyonan. Huwag madungo diya sa inyong mga dapit mga kaibigan ko. Dito mo makisayod. Pag naamo diya sa Tandags, magkarumang gudwa patay produkto diya sa Infinite Radio, diya mo sa Panimalay o tindahan nila ni kaibigan. Kaibigang ayala sa panawag igana kay Panimalay ni kaibigang Nick Acapulco. Diya. Diya sa Rosario na diya available atong produkto na Vegemax o Aroma. Kung saan na mo diya? Parapatayin tamadungog mga kaibigan sa itong programa diha sa Infinite Radio Tandag City. Kay kahapon ako rin gihangyo yung taon ng atong staff nga naka-assign na no, in charge sa mga hookup na to. Naku, ipadayon na sa itong pagkita at pamaagi diya sa Tandag City. Partner station ng Infinite Radio sa mga kusog na estasyonan mga kaibigan. At oras karon kurim tayo 6 minutos makalipas ang alas 5. O karon sa detalye sa atong ulan-tudling sa atong mga balita.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Bohol naka-heightened alert at tungod sa pagtumaw. Tumaw sa kaso sa ASF sa siligang probinsya sa Negros Occidental. Samtang lalaki patay o naligo sa kagalingong dugo o man gitigbas sa Talakag Bukidnon.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Edukahon ni abot nasa Junsan para sa mga tinunaan nga lapiktuan sa Linog.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Polis nga gikan nag-withdraw sa iyang loan na patay human gisundan o gipusil sa lungsod sa Dumalinaw, Sambuanga del Sur.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Pagkaloy ba gayon? 47 minutos pagkalipas alas 5, laing uluan tudling sa ato mga balita.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Suspect sa pagpangransak sa Mr. DIY sa Pasig City sa Iloilo, hindi na magnubo. Sa upat, sunod sa mga pulis.
0: Visayas Headlines.
1: Katapusang uluan tudling sa atong balita mga kaibigan, usa ka pugante nga nagtago sulod sa 23 katuig ang nadakpan sa Maylanga, Surigao del Sur.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Mga kaibigan, mao kanang uluan tudling sa atong balita tud kanato sa produkto nga VGMAX Plus sa pinagpalang kapsula. Og mausap sa aroma herbal oil itong pinagpalang haplas. Salamat sa iyong papadayon. Nayuban ga order ka na ito through online at lang ginapadala igsoon through GRS. Kahapon, nagpadala tayo dito sa Calamba kay nanamagoy advice nga ato ng undangon, no? Ang atong hookup diya sa Calamba. Kay lagi, cast out mga itadaya mataga bulan igsoon. Pero mailang, kay natayo sa kakonsern na ito nga listener. Ngayon, pasunod ako na lang mamaligya din, hibi. So, salamat kay kaayo. Wapan ako bako ang pangalan. Posible mabuto siya ugma ang gatong gipadala nga aroma VGMAX o sa mga opisina diha, insurance company igsoon, insurance office. Nag-volunteer atong listener para lang yun nga padayon tamadungog diha sa Calamba kay ubay-ubay po mga listeners nato diha. Pila diha ang taga Plaridel o sa Pangdalaga napay part sa diya sa Sambuanga del Norte nga maabot sa atong signal diha. Nga may mga apektado kung maputol ang atong hookup mga kaibigan magisuunan. Masubon ko kay halos magod karon. Nanday mga pipila ka sa sunod igsuon nga advice nga mapasaray ako pagsultian din eh. Naka-owner ta. Partis madugo sa ato pong mga listeners, mga importante po ng inyong pag-text ka na to. Ang Clavier Pod, kabisa ko sa kabutiliyawa na dito, aroma man o VGMAX. Kaso lang, ubay bigyod sa itong mga listeners, ang nihangyo na ito, ang pastor, ayaw lang, pastor, ayaw lang, ang iyo. Muna, patay-patay-patungog diya sa Clavier, pwede ito ma-siren kung hangtot ka nun sa akin ito ma-sustain, no? Ang atong pagbaya diya sa atong partner station, mas bon ko kay watay produkto diya sa istasyonan.
0: Mindanao, Visayas Headline.
1: O karon sa detalye sa itong mga balita,
0: Visayas Headlines.
1: Balita gikan sa Bohol mga kaibigan. Bohol naka heightened alert tungod sa pagtumaw sa kaso sa ASF sa silingang probinsya Negros Occidental. Alang sa detalye atong dawaton report ni kaibigang Nora Canelio Acas, nanukad sa Hot FM at Tubigon Bohol. Kaibigang Nora, ibalita mo.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
2: Naka-heightened alert karon ang lalawigan sa Bohol batok sa African Swine Fever or ASF o man itumaw ang kaso sa sakit sa baboy sa silingang probinsya sa Negros Occidental. Nasayran nga kapin 500 ka mga baboy ang nangamatay sa Negros Occidental tungod sa ASF. Hinungdan nga masgip haugtan sa Bohol ang pagbantay sa mga hayop o produktong may kalabutan sa baboy nga musulod sa lalawigan. Bisan pa niini walay ipatuman nga total ban sa pagsulod sa mga buhing baboy gikan sa ubang mga probinsya. Hinoon magpadayon ang higpit nga pagpatuman sa mga regulasyon o biosecurity measures subay sa mga ordinansa o polisiya sa probinsya. Tanang mga shipment sa baboy, kinahanglan adunay kompleto o balidong mga dokumento o muagi sa inspeksyon aron masiguro nga walay peligro sa ASF ang mga hayop nga musulod sa Bohol. Sa dato sa OPV, kapin usa kalibo ka mga baboy ang kasagarang musulod sa Bohol gikan sa Negros. Hinungda nga gipalig-on karon sa mga otoridad ang monitoring o koordinasyon sa mga pantalan o checkpoint aron malikayan ang posibleng pagsulod sa sakit. Nanuka dinhi sa Hot FM 93.5 Tubigon Bohol alang sa VGMAX Herbal Capsule o Aroma Plus Herbal Oil nga mapalit na sa GNA Pharmacy sa lungsod sa Clarín, Bohol. Kini si Nora Canelio Acas reporting alang sa Mindanao, Visayas Headline.
0: Mindanao, Visayas Headline.
1: Salamat kaibigang Nora Canelio Acas sa mong report. Ang produkto ng VGMAX Aroma palit diha sa Hot FM tubigon Bohol. Awasab dito sa bago lang yung gisibya, GNA Pharmacy, Clarina Bohol, makibigan dito sa Radyo Bandera, Talibon Bohol. Laing balita makibigan, gikan sa Bohol at tutag. At sa ero ng balita din sa Bukidnon. Sa lalaki patay o naligo sa kagulingong dugo o man gitigba sa Talakag, Bukidnon. Alang sa detalye atong duwato report ni kaibigang Charimi Pahangin, nanukad sa 98.5 Radyo Kaibigan na Valencia City. Kaibigang Charimi, ibalita mo!
3: Mindanao, Visayas Headlines.
4: Natapos ang hinulumang kinabuhi sa usa ka 44 anyos nga lalaki human kinig atake o gitigba sa wala mamailhing suspect sa sitio Inangay, Barangay 1, Talakag, Bukidnon, pasado las 12 kadawon, Hulyo 1, 2026. Ang biktima gilalamang sa pangalan nga alias Romy, lumulupyo sa nasangpit nga lugar. Sumala sa inisaling bisagason sa kapulisan. Usa ka testigo ang butyag gasamtang naglingkod siya sa gawas sa ilang balay, iyang nakita ang biktima nga nagdagan gikan sa waiting shed samtang gikukod sa usa ka lalaki. Wa magdugay na dungog sa testigo ang tingog sa pagkatumba sa biktima sa simtadong dalan o gisundan sa mga pagbunal gagituuhang gigamit ang usa ka gahi nga butang. Tungod sa kangitngit sa lugar, wala mailhi sa testigo ang dagway sa biktima o sa maong suspetsado. Sa human sa pag-atake, may kalagyo ang suspect padalong sa kasagbutan samtang ang biktima nakita nga nagbuyod sa dalan ug naligo na sa iyang kagalingon nga dugo. Nakaangkon ang biktima og daghang samad tinigbasan sa luyo sa ulo ug sa duha kaabaga. Gidali pa kini pagtabang sa mga responders sa MDR Mautalakag ug gidala sa Bukidnon Provincial Hospital apan gideklarar kini nga patay sa Dr. Rogmi Dumala kaniya. Parayin pa sa pagkakaroon ang imbestigasyon sa Talakag Municipal Police Station aron matino ang motibo sa krimen ug mailhan ang responsable sa maong pagpatay. Balitang Hrograto sa Vegemix Plus Herbal Capsule ug Aroma Plus Herbal Oil. Narukad na lamang ika sa 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City News Center. Kinisigan Charmy S. Pangin para sa Mindanao Visayas Headlines.
3: Mindanao Visayas Headlines.
1: Dang salamat kaibigan Charmy Pangin sa maong report. Laing balita mga kaibigan, pulis nga gikan nag-withdraw sa iyang loan, patay human gisundan og gipusil sa lungsod sa Dumalinaw sa Buanga del Sur. Alang sa detalye atong duwato report ni kaibigan Francis Ralph Liebet. Nanukad sa Barangay Radio Gipo sa Buanga del Sur, kaibigan Francis Ralph, ibalita mo.
3: Mindanao, Visayas Headlines.
5: Patay ang usa ka miyembro sa Philippine National Police human kini gipusil sa duha ka wala mahiling suspect detong dapita sa may Proklapu-Lapu, Barangay Tikwas, Dumalinaw sa Buanga del Sur. Pasado alas 5 sa hapon. Kanya to na kalabay nga adlaw, Hulyo 1, 2026. Ang biktima, giilang si Armio Hurnadal, Minyo ug miyembro sa PNP nga naka-assign sa 2nd sa Buanga del Sur Provincial Mobile Force Company ug lumulupyo sa Barangay Kalubi, San Miguel sa Buanga del Sur. Base sa inisyal nga imbestigasyon, nagmaneho ang biktima siyang motorsiklo gikan sa Pagadang City padulong sa lungsod sa Gipos, din gikan kini nag-withdraw siya hang loan. Gisundan day kini sa duha ka wala mailhi nga suspitsado nga nagsakay usab sa usa ka motorsiklo ug nagsulob og itom nga jacket. Pagabot sa lugar sa insidente, kalit lang gipusil sa back rider ang mga biktima sa makadagang higayon ngumigo sa nagkadiyang bayad siya kalawasan nga mohinungdan sa iyang hinanalaing kamatayon. Ning kasamtangan, nagpadayon ang hot pursuit operation sa mga sakop sa Dumalinaw Municipal Police Station uban ang 2nd PFMC ug sa Buanga del Sur Police Provincial Office aron dagpan ang mga responsable. Padayon sa pang-intelligence gathering aron makakuha pag dugang impormasyon o identidad sa mga suspect. Kasamtangang gihaya karon ang patay nga lawas sa mga biktima. Dinhustisya ang singgit sa mga nagbangutang pamilya. Nanukad sa Barangay Radio 101.1 FM Gipo sa Buanga del Sur para sa Vegemax Plus sa pinagpalang kapsula, Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang lana. Kini ang inyong kaibigan Francis Ralph Yimet para sa Mindanao Visayas Headlines.
3: Mindanao Visayas Headlines.
1: Dang salamat kaibigan Francis Rapimit sa maong report. Atot ka natin sa produto ng Vegemax Plus nga sa magkaroon ng palit niya sa istasyonan mismo sa Barangay Radio. Pero kahit tingsugod na uklase, murag halusuan ang magabantay niya mga kaibigan. So kapag kita kitag dealer, aron pa tayo ito madungog atong programa diha sa mga istasyonan. Basta na gusto mag-dealer diha sa Gipos. Text mo katama mga kaibigan katong gusto mag-dealer sa itong produkto nga Vegemax Aroma sa Gipos. Text mo sa numero nga 0927-71-12112.
3: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Balitang hiligay nun magkabigan, suspect sa pagpangrangsak sa Mr. DIY sa Pasig City sa Iloilo, hindi magdubo sa apat suno sa pulesa. Alang sa detalye, atong dawatong report ni kaibigang Randy Lasa, nanukad sa GTFM Lambunaw, Iloilo. Kaibigang Randy, ibalita mo!
3: Mindanao, Visayas Headline.
6: Hindi magdubo sa apat ng mga suspect sa pagpangrangsak sa Mr. DIY sa Pasig City na nagtaban sang 116,000 kas last 12:30 ang tarasang kagawon. Sunog kay Police Lieutenant Colonel Herman Magbanua III, Chief of Police ng Pasig City Police Station, tatlo ka suspects ang nakita sa CCTV footages na nagsulod sa nasambit ng establishmento na nagtaban sang 116,000 na nakasulod sa box. Dugang pa ni Magbanua, nag-agi sa ginkay o nga balay sa likod sang second floor sang DIY ang tatlo ka suspects kag naglusot sa kisami panaog sa first floor. Last 7 kapon sa aga, natukiban sang assistant supervisor sang nasampit ng establishment nga yara na malapit sa cashier ang sales bag nga sunod sa iya ginbutang niya sa likod sang opisina. Giliyon man niya nga ginsikyar ang vault kag natukiban nga guba na ini. Padayon nga gina-review sang mga otoridad ang CCTV cameras para sa posible nga pagtumod sa mga suspects. Sa ngalan sa BGMAX Plus ang pinagpalang kapsula kag aruma ang pinagpalang lana para sa Mindanao Visayas Headlines. Randy Lasa nag-report. Nagikan diri sa 95.5 GTFM Lambunaw, Iloilo, tulong na basko pa. Ay ay ay.
3: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Madabugid nga salamat kaibigang Randy Lasa sa maong report ang atong produkto palit diha sa GTFM Lambunaw, Iloilo. Lapos ang balita mga kaibigan, usa ka buganti nga nagtago sulod sa 23 katuig ang nadakpan sa Maylianga, Surigao del Sur. Atong sayron ang detalye pinagi sa report ni kaibigang Rinalyn Lucid Martinez nanukad sa DXRM Tagbina, Surigao del Sur. Kaibigang Rinalyn, ibalita mo.
3: Mindanao, Visayas Headlines.
7: Sikop ang usa ka puganti nga dugay nang nagtago-tago sa balaod human gipahigay ng hiniusang pwersa sa mga kapulisan sa Lianga Municipal Police Station uban sa Malapatan Municipal Police Station ubos sa Police Regional Office PRO 12 ug malampusong nadakpan pinaagi sa intelligence drive and operation ni atong Hunyo 30 2026 sa Maylianga, Surigao del Sur. Gilang suspitsado nga wanted sa korte sa probinsya sa Sarangani sa kasong murder og 23 na katuig nga nagtago-tago sa balaod. Base sa report sa kapulisan, dugay nang gipanid-an ang nahimutangan sa suspitsado sa wala paghihimo ang pagsilbi sa warrant of arrest dito sa lungsod sa Lianga din kini nagpuyo aron likayan ang iyang tulubagon sa balaod sa Sarangani. Giisip nga usa ka dakong kalampusan ang maong pagkasikop tungod sa gitas-on sa panahon nga naglikay ang puganti sa mga otoridad. Sa pagkakaroon ang suspitsado ana-ana sa kustodiya sa kapulisan alang sa saktong disposisyon og itugya na kini ngadto sa korte nga nag-issue og warrant batok kaniya. Gikan sa 105.1 DXRM Radio FM Tagbina, Surigao del Sur, kini si kaibigan Rinalyn Rosette Martinez sa ngalan sa VGMAX Plus ang pinagpalang kapsula para sa Mindanao Visayas Headlines.
3: Mindanao Visayas Headlines.
1: Dagang salamat kaibigang Rinalyn Rosette Martinez, nanukad diha sa DXRM Tagbina, Surigao del Sur, ang produkto ng VGMAX og Aruma. Mapalit diha sa mga istasyonan busa para palahin tamadog ng mga kaibigan. Palit mo diha sa istasyon na sa DXRM sa atong tagbi, sa atong VGMAX Aroma. By the way, dito sa Gipos, naadi ay gapo ibantay dito magsuunan sa atong produkto o dito sa istasyonan mismo. Pakita lamang si Ma'am Ivy o si Ivy Liemet, mga kaibigan, mga kaigsuunan. Pero kung naagyapoy gusto mag-dealer diha, adora mo sa istasyonan katong gusto mag-dealer sa atong produkto. By the way, diha sa radyo, kaibigan, nagindingan, available lang atong produkto ng VGMAX Aroma. Pasbon ko, diha mismo sa istasyonan, sa radyo, kaibigan, nagindingan, naanatay VGMAX Aroma, mga kaibigan. Mga igan, napauntan tayo sa kabalita. Pakitabong ato sa Jensan, napanawag tayo kong oras. Sa ngalan sa VGMAX Plus, sa pinagpalang kapsula, o sa atong Aroma Herbal Oil, kauban sa itong mga partner stations and reporters, kaibigan. Ako kini si Pastor Dandang Galio, temporaryong manamilit o mag-aingon. Prevention is better than cure. Amping mga kaibigan. Dalaygon ang Diyos.
3: Mindanao, Visayas Headlines.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Duka ba't sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kalungog, malumong nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon matangasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
4: Mga on na ta.
5: Uy, kalami sa sinabaw.
6: Naabay kinilaw.
7: Ilabas ang bida sa lamisa.
8: Fuego blend jelly paste.
6: Kalami ane.
9: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
7: Sukad karon, mataghamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
5: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
10: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usap mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mo taliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayon kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon, Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao, Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
11: Happy anniversary.
12: I love you.
11: So akong gift nimo.
12: Wow! Kanindot ko ani, customized mug printing.
11: Ganahan ka?
12: Salamat, Han.
11: Di apa?
12: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakapantay ko.
11: Ang unsan?
12: Lahi siya sa uban printing na akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
11: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
13: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
14: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
15: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVA Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
16: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huwag ka ng mukaon, kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gidungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
6: Sukad karon, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
16: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili.
17: Jelly Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
18: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
19: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
20: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
19: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
21: Mare, gahinuktok malay ka diha.
22: O lagi mare, nangita mangod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
21: Dili na problema mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
22: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
21: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
23: FA Phone Shop.
24: Maayong balita alang sa tumaslingan kasikwit grabe din sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni Ana, ang GRD Printing Services.
25: Higala, di nagkamuato pa sa bisan-asa. Kay ni Ana mismo ang GRD Quezon Printing Services nga muserbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko ng mga tarpaulin printing.
24: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
25: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
26: sa GRD Quezon Printing Services.
24: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.

0: unsa may ato igan?
1: Ako po, eskimo ni ang aroma.
0: Aroma, yes, gagamit kag aroma.
1: Oh, gaplas ng aroma, pastor, nga ang among sakit sa kanin mga katukatol. Importante yun kaya nalipay yun, wala po.
0: Wala?
1: So, ang katulad ng gaplas na mo, ang aroma.
0: Salamat sa Ginoo, salamat din kayo.
1: Sa Ginoo, Pastor Dan.
0: So, igan, salamat din kayo. Kinsa ka ni pangalan, ani?
1: Noel Estina.
0: Noel Estina diya sa Baganihan, Marilog District, Davao.
2: Bisan ka, boss kita. Apa nahatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa ibong lubnganan. Apa nun saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan.
3: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
4: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste! Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
5: Sukad ka ron, mataghamal, kauban yun ka noon. Nay ang bida sa lamesa, ang Fuego Blend Chili Paste. Ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
4: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Papawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
6: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building, o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
0: Nahaplas po kang aroma na eh.
1: Mauga na ipapalis ko itong pag-anak, nagpalis ko duha.
0: Ah, okay, duha ka aroma, okay.
1: Di ako pa, naku, nindos niyo ka, nagunuman itong nangulmul.
0: Oo.
1: Salamat niyo sa panalangin na hindi sa Ginoo ang imong mga kuhan, tambal ka,
0: okay. So, imong punto na ay, nangapras kag aroma, nawala ang ngulmul sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
1: Oo, nindos na kayo, pagtulog na ako karon ba?
0: Salamat sa Ginoo na ya.
1: Pamila, makamata ko, alas ko ato, makatulog na ako, kuhaan nga. Iyo, pamila, kuhaan ni mo, wali nga. Makatulog na mapod ko.
0: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.
1: Salamat, Iwi.
7: Surprise, Lola!
8: Hala, on siya na!
9: Happy anniversary, Lola, Lola!
8: Hala, oy, nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
5: Naapay ba nga t-shirt, oh?
8: O diba, happy anniversary ninyong duha! Naapag yung mga mags nga na atong nawo o mga giveaways para sa bisita, Lola. Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya, sikang mahalong kadaghan sa galastuhan karo. Ingon, ane, pakabunggag inyong silibrasyon.
10: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kaayo.
11: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga o barato ra.
12: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
10: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
13: sa GRD Quezon Printing Services. GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.

0: bisan kabos kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po iatot sa imong lubnganan. Apanon saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan?
1: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
2: Mga on na ta.
3: Uy, kalami sa sinabaw.
4: Naabay kinilaw.
5: Ilabas ang bida sa lamisa.
6: Fuego blend jelly paste.
4: Kalami ane.
6: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
5: Sukad karon, hamal, kaupan yun nato kanunay ang bida sa lamisa, ang Fuego Blend Chili Paste.
3: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste, available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.

0: mo.
1: 98.5 Numero 1 sa balita.
2: Bukabat sa 9524 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magpapasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Magkalingawan sa Bukidnon.
5: Radyo Kaibigan.
1: Isumbong mo kang Engineer Romy Chang sa Baroganan Kaibigan.
6: Tukmang takna sa Radyo Kaibigan. Pagkatulinay mo ni. Alas 7 sa bundag. Baga kaigan, mga kagalaan, mga kaparintihan, mga kasilinganan, mga tulibagbag, mga marites, mga driver, ng mga badlungon o mga miyembro ng PDA. Ding ang bato, magandang, magandang, magandang umaga po. Pasaylo ang nauduhan, tagsugod, gumikan sa giniang adunay problema teknikal. Gisiguro sa namo, kana, okay na ko, ana. Very good. Ay gining na tay kaatbang magandang lalaki na na technician. Joshua Wang, magandang lalaki season. Sipyat gamay, mabukbukan. Sasawa. Membro man isa. Takusa. Hallelujah. Ako Osbon, magandang umaga po. Pasensya ka na ulahi tagamay. Na late yung tagamay. Wa man, naapag ko ganina pa ko alas 5 na ako dire. Galing lang kay Midyo, doon ay technical adjustment, matudugay ko ni sulod. Ako sang gisiguro nga di na magputol-putol ang atong storya sa kahanginan. Pero bisa nagmaulahay ta sa atong pagsugod, dili og dili pwede nga atong kalimta na gato pagampo. Apan una, tamagampo ato na sa Nandan, Luzon, Visayas, San Mindanao. Gimpiagin daw, magandang umaga po. Once again, Luzon, Visayas, and Mindanao. Gimpi agindaw.
7: Assalamualaikum.
6: Walaikum wasalam.
7: Mga igsoon.
6: Gimpi agindaw.
7: Gimpi agindaw.
6: Mindanao.
7: Now.
6: Yeah. Once again, magandang umaga po.

0: bayan.
1: Hindi kami uyuko sa kasi
0: nungalingan. Mga baka ko!
1: Upang muling magka
0: ang inyo panggamitor nga atong iampo. Ang iampo ng sambayanan
1: Pilya.
0: Sa impeachment ni BP Sara. Damay-damay yun pa ninyong pag-ampo, ha? Wa mo kilating kulot. Ayaw gamitan ng taong bayan kay kamura ang naigusto niyan. Hindi po ang taong bayan, kayo ang may gusto niyan, hindi ang taong bayan. Lam-lam!

0: ang sigaw ng bayan.
1: Ang sigaw ng bayan ay hindi kailanman mapipigilan.
2: Good morning.
0: Ang sigaw ng bayan kailanman hindi mapipigilan. Hallelujah, in direksyon naman ako, amigo. Matuo ko man ikaron. Relax lang, doy. Relax lang. Hindi la bala mahat. Ah, yun ipong gol kagi dipokpok mo. Iway pagani ka plastar, ginpire mo na. Ay, abaw. Karinyong danan, ato namang gayong nandan. Ngang atong programang baruganan. Bisan pag wago na late, ha? Doon na lang may technical adjustment. Kaya siguro lang yun ako. Usa ko muling ko, di ko ganang magputol-putol. Kaya magputol-putol ko, ay di maayo. Di ba? Matag manananggal. Putol. Hallelujah. Hey! Magandang umaga po! Karong adlaw, medyo... well, ina na maginang kinabuhi sa tao. Wala laging, walang forever, pero minsan may together. Minsan din walang together at wala rin forever. But what is important, being together must be forever. Duh! Ano na, hugot? Ay, abaw! Hugot-hugot lang na iya mo. Kaninyong tanan, ato naman gayong nandan. Gagatong programang baruganan. Dili og dili, mahimo, nga dili nato sugdan sa pagampo. Kaninyong danan nga nagtanaw sa Facebook Live, labi na gyud kang gini oh, si Ma'am Angelica Alisuso Kunog. Good morning, Indiana Jang. Salamat, Ma'am Angelica Alisuso Kunog. Sa pagtanaw sa Facebook Live, excuse me, sa mga nagtanaw sa Facebook, magandang umaga sa inyong lahat. Kaninyong danan nga naminaw, uban kabukanako, duyog kabukanako, alang sa atong bulaw, ano pagkapo?

0: sa ato mga kaigsuunang mga Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil rahirabil alahmin arahmanirrahim. Malikyaw midin iya kada budua iya kada stakim idina ziradal mustakim siyata wazin anam tahalahim gairin magdubelahim waladalin amen. La ilaha illallah. Allahu Akbar.
1: Isumbong mo kang Engineer Romy Chang sa baroganan kay Biga.
0: Once again, magandang umaga po. Welcome na usab sa Zuang Friday Edition sa atong programang Baruganan Kaibigan. Sa atong makigsuna mga Muslim, hopya ka na pipita amin na magabagari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa atong makigsuna mga matigzalog, mayada masulo, mga manubo, madayaw no kasuuman. Mga Ilocandawan, naimbag na bigat kada kayo amin, naimbag na bigat apo. Mga Bicolano, Maray, Naga, mga Pangasinenses, Masantos, Yakabuasan, itiki amin. Mga Pampangan, may ababag ikayungan, ay abaw mga kauturan ko dara nga makilungguhan. Mayugin nga agas ang inyo at tanan blahaw. Hindi ka na maglahog-lahog kay basi matukapan ka karon mo. Ay abaw. Amugid, amo nga may kagid. Mga Balanan, Mazembe, Tagday. Pagawaray, maupay nga agay ko tanan. Dabawin niyo, madiyaw na buntag. Surigaw nun, marajaw na buntag. Marajaw, karajaw. Mga Butuan nun, madiyaw nga hinaat. Mga Aklan nun, mayad nga agahon. Mga Tagabinggit, Mountain Province, Gawis ay agsapa. Mga Tagibugaw, maphud ang algotao namin. Mga Tausog, barayaw na mahinaat. Sabakano, Buenas Dias, mi amigos, il mi amigas. Mga Blaan, apyo plapus, mga Tiruray, apyo hepe, wendo, mga Tagbanwa, Manigar, silam, kadiko. Kaninyong danan, akong Osbon, magandang umaga po!

ay mo pagani gawas na si bagyong Francisco. FG na ba isa? Bantayan nato ni mga kaigsoonan si Bako. Layo bagani kini siya. Wala pa kasulod sa Philippine Area of Responsibility. Kining baong bagyo, definitely matod pa sa pag-asa. Musulod kini si Bagyong Inday. Adlaw Miyerkules, mas musulod sa Philippine Area of Responsibility. Wala pa gani kasulod ang kategori niya, Super Typhoon. Wow! Wa pa kasulod, Super Typhoon na. Hallelujah! Matod pa sa pag-asa once again. Musod kini sa bar sunod simana o tawagong Bagyong Inday. But the problem is your problem is hard to face. The problem if the problem is your face. Sakto man. Wa pa kasulod, Super Typhoon na ang maong Bagyong Inday. Hoy, Inday! Inday ng buhay ko! Ayaw na! Samtang doon ay dili maayong balita, inanin ni siya, dili magina kalikayan nga busa bitaw gitawag nag magtiayon. Wala man na gud gitawag nga magtiaway. Magtiayon gani na ang tawag niya na ngano man aron magkauyon. May magantawag na to sa Binisaya kana mag-asawa, kini ang guan, magtiaway. Kaya magsige na lang nag-away, kaya magtiaway man. Pero gitawag man ang magtiayon, aron magkauyon. Dili yun na kalikayan, nga dunay panagabangi, normal man na siya. Dili yun na kalikayan, kay labi na usahay, o kina usahay, ang laki, napoy pride, ang babae, napoy pride, so pride rest, ginang gawas niya na. Naagina, normal gina siya. Isan ako, adi gina na ako, kalimod nga usahay, init kong ulo, mutmutubaw gina usahay, ang akong pagkainito ng ulo, kami medyo ba, high blood, beta gamay. Dana ba tayo maintenance? So, init sa ulo, na kay mastorya nga dili maayo, pagkahuman na, magmahay ka sa imong istorya, pero wala na, nabuhian na nimo ang tanan. Mga na ginaingaw lagi sa Ginoo, hinumduman na inyong mga naminaw, ha? Ang atong dila o gambaba, ang dila sa tao, mas mahait pa sa pinakahait ng espada. Mga nausahay, o gado natas kasuko, kasi makalimot ko, ako ganin na ginabalik-balik. Og natas kasuko piyong og 3 minutos ayaw tingog unya pag hinuktok ido na ka Ginoo wala ang akong kasuko pero di gina kalikayan nga bisag usaw ka Ginoo ay wala na mas taning sige suko dia suko dia suko dia na mapus taning anang kilid mao mo punay tigonghong simboro man sa mga baritis taning grabe man is baritis taning ka baritis bira bira bira bira bira bira susto bira bira pagkasuko ni mo anak des taning dog ko dog dog dog lam lam ka taning mi ani mo sikat sikaran so jakog basuhan abalok ka nganong ako nang giuna gyud gisgot dunay gyud dili mayong balita didto ni netabo dili sa Mindanao ha? It happens in Lucena City, Luzon. Diin in town, naputlan og kabot. In town, ang iyang asawa kay gitigbas sa iyang bana. Asa naman in town, sa wa pasugta mo rag-iro sig sunod-sunod. Sig simot-simot. Lumda. Sige, ngok, I love you, I love you, I love you. Pagka nagkaanak na, sibog nito kay igang init. Hawa niya, hawa niya. Sa uyab-uyab pa, pagtutok, tanaw na yun, tutok-tutok din doon ha. Donate desk ka mo, tingnan na yung love you. Pag naanay asawa, nagkanak-anak, tingnan na yun, tutok-tutok man ka. Tutok-tutok ka, siyempre may pa. Iaw mo. Nagtinutok kayo lang, nasuko na. Wabag kayo kwarta niya, batik ka pa. Mauna diha. In town, nag-away ang magtiayon, imbis kay magtiuyon, nagtiaway man. Gitigbas in town sa bana ang iyang asawa. Putlan o kamot. Tiaw mo. Asa naman ang gugma? Di nawala

0: Huwag kwarta ng gilad pas panuway. Sakto.
1: Correct.
0: Pero mas gilad yun og dagway ang panuway.
1: Correct.
0: Dili ang kwarta.
1: Correct.
0: Abdik mo na siya. Correct. Hindi ayo. Time pa ha. Muna diha sa mga magtiaway. Ay, magtiaway naman, magtiayon. Ako lang pahimangno. Dili yun na kalikayan ang pag-away. Magdiskusyon ay, but again, kung bakit kailangan kunin sa patayo kung pwede namang umupo. Muna sa tinagalog pa. Nga nung kinahanglan lalisan nga gatindog nga pwede man ta maglingkod o gatong istoryahan. Total, inig humag istorya, palungan na nasuga. Kay wala na. Umat, impas na! Wala na, bugto na garter! Muna importante! Diba? Muna, pag-abot sa anak, kabulitsing lang agi. Kiat laman dagway. Pero actually, that is part, no? Part gina siya having a relationship, labi na sa mag-asawa. Wala gina, dili gina kalikayan ang panaglalis. But again, dapat doon nagyoy magpaubos. Kaya kung kamunta na, nagsigig pataas, eh, wala na, nalimot, nakalimot na, nalimta na na itong gingos. Ginoo, si kinsa ka itong nagpaubos, akong ipataas. Si kinsa ka itong nagpataas, akong ipaubos. Pero mas may po ng ubos o ibabaw. Ah, di ba? Why labot ang tunga kay peligro ka na. Ah, sakto. Kag yun, engineer. Ano, buntag pa. Kay seryoso na kahit na. Yan ang mga tawa punta pa nagsaba. Kay kung seryoso ta, sumo! Sumo! Mag-iskot na ato pong pagkatawon ato mga listener. You know, kami mga broadcast journalist. Radio broadcaster. I'm a broadcast journalist. Sometimes, dili more about big mga entertainer sa radio ba? You have to be more entertaining, give us information and everything. Di ba kung pwede ka? Sige na kang pangasaba, more kang correct. Sige na kang walid niya, paglom niya. Di ba ginana? Sumukay ka pabinaon. Punta ka, sige na kang pangasaba, more kang correct. Listen po, more kang mistake. Sa baga na minaw sa tagsa-tagsa ka radio sets, kay bao ba mo pila na'y utang sa Pilipinas at tung mayo? Ang utang ng Pilipinas, utang buot! Ang atong utang niabot na in town og 18.55 trillion! Sa 120 million kabaga Pilipino! Kada isa ka nato adunay utang nga 646,000. Wow! Asa ba ito bangawat na nagkwartahan na? Pastilan ginoo ko. Puko mo na itong utang, 18.55 trillion na. Ano yan, pagkahuman, magpamisa-misa pa ni mga kanahan. Kay adong iampo, kaya kiniyang palang kang sabi ang taong bayan, dapat dinggin. Miton man ninyo ng, di ba, pagampo. Ang pagampo unta, para man sa kiniyang paghigugma. Kaya ganang inyong ba, di ba na paghigugma? Kasilag man na. Yung utang buot, ayaw gamitan ninyo ng taong bayan kasi kayo lang naman na may gusto niyan. Hindi ang taong bayan. O, di ba? Kamu na may gusto ng impeachment. Pila na mukamuk, 200 kapin. As against pila ka bilyon, pag-sure mo. Utang buot ako lang hangyo kaninyo. Ayaw ninyo gamitan ng pulong na taong bayan kasi kayo lang ang may gusto niyan. Ida! Diya pa. Matod sa World Bank. O World Bank niya. Bangko sa entero kalibutan. Ang atong nasod o sanaka upper middle class income country. Wow! Ang nasod sa Pilipinas, according to the World Bank, o sanaka upper middle income country. Patod pa nila ang atong gross national income per Pinoy naa sa $4,850. Pila na be, 4,850 Times, derita, derita. Derita, mag-computer, computer ba? Cellphone, 4,000.

San $4,850. Diri ta sa 60 lang. Ayan lang, tag 61 times 60. So, 291,000 matag Pinoy divided by 12. Pila ang atong binulan? 24,000. 24,000, pila to? 24,250. Unya karon ang akong pangutana sa baga na minaw sa tagsa-tagsag radio sets kay according to you, na to you, according to me, not to me, according to the World Bank, ang Pilipinas belongs to the upper middle class, upper middle income country. Kay matag Pinoy ga income kuno og $4,850 or equivalent to $24,250 matag bulan. Sak ako dili ko gumusupak aningaw finding sa World Bank, kay World Bank na. Ang ako lang pangutana sa World Bank, simple lang. Bagay mo nakasabot mo na minaw po. Dito na lang ni ako pangutana sa katawang Pilipino. Direta ako ipangutana sa mga taga-Bukidnon. Sa mga naminaw. Naka-Facebook mong punta live, pwede mong manawag. Kung wala mo yung Facebook, notebook. What? 24,250. Pangutan-on takabo karon, pila may average nga sweldo karon, sweldo sa usa ka ordinaryo nga empleyado. Naara ta ibutang nato, ayo ibutang pwede dyan na kita ngagon. Hindi, pipiti na lang. Daily minimum wage sa tao is kwan. Naara ta sa granting 460 o 480 na lang sa makatotohanan or 469. Diretas po 469. Times 30. Imagine 24,000 is 14,070. Kadako diferensya 10,000. Murag layo mas kamatuoran alang kanako. Ang pangutana sad nako, kamong mga naminaw mahimo mong manawag 0916-4099-7 0916-4099-7007. Eksakto 0916-4099-707. Ramdam ba ninyo ang giingon sa World Bank nga upper middle income country? Kumusta man ang inyong income? Kumusta man ang income sa usa ka ordinaryong trabahante dinhi sa atong nasod? Kabot 24 ay 14 ra ay diferensya 10,000 ampere na ampere. Bitaw sa tinuod lang, that's the finding of the World Bank. Ako di mo supak sa ilang finding. But if ato nang ipaubos, ato nang ibirahon paingon sa ordinaryo nga Juan de la Cruz nga gasweldo lamang og 469 matagadlaw. Kalayo bas tinuod. Bisan pag tag 515,000 ang bulan. Astilan ginuo ko. 500 times 3. Times 30, that is 15,000. Yeah, 24,000. Layo kayo. Dako kayong diferensya. O nga nung naingon na naman. Ano yung pangutanan ako? Iyon ani manggod ang kakitabo. Sa mga naminaw, tinuod man niya, this is the reality. Bisag di ko ekonomista, but I can, ato nang i-equate. Ibalik na to, diri sa ordinaryo nga tao. Nganong ang iyon ani ang pananaw sa World Bank? It is because, dili man ang gibasi, dili man kay dagha mga Pinoy nga mahilig mo biyahe, dagha mga Pinoy ang dagha mahilig mamalit og sakyanan, dagha mga Pinoy ang mga grabe kay gihalin ang mga sakyanan. Pero ang pangutanan ako, kumusta man ang ordinaryo Juan de la Cruz? Habal-habal. Skylab, katong pagibukid nga balancing kayo. Pikas og pikas, butang og tabla, babagtanan, lingko di sakay paingos bukid, di ba? Kumusta man ang ordinaryo nga Pinoy? Wala. I mean, let us be honest. Lipay kaya tong gobyerno, ay ano na tayo, upper middle income country. We belong to the upper middle income. Pero ang pangutana diha, kumusta man ang disparity? Buti pasabot sa disparity, kini ang kalainan or gintang
Gintang, disparity means gintang. Ang gintang sa income sa ordinaryo nga trabahante, in short, ato na lang inon, pobre o sa adunahan. Dako kayo og kalainan ang income sa giniang adunahan o giniang ordinaryong mamamayan. Dako. So, ang gibasihan ka tumang income, middle income, pasti landlord. That could not be converted. Kaya ang akong pangutana, kamong mga naminaw, kumusta man ang inyohang panudlanan? Kumusta man ang mga negosyo? Kanang ginagmay nga mga negosyo? Sulod mo diha sa ato ang, labi na kaning Friday, kaning atong tabo, mataga Biyernes, Sabado o Domingo. Pangutan ano mga dindiro, dindira din nga maligya. There was one time gani, nga Biyernes sa buntag sa iyo kay ko, kay doon ay kong ipalit. Wa pa yung taon sila ay pamahaw. Hangyo tawag pamahaw. Kita na ni mo, unsa kang dako nga kalainan. Kumusta man ang atong mga tindahan, nga mga yano nga mga tindahan. Perting mingawa. Ang negosyo karon sa atong nasod, lisod kayo. Dagan gani mga gananan, may lag weekend, kay dunay manulod, pero weekdays, mingaw pastirana. Palagi na nakuan ba? Did the income, did the findings of the World Bank, nga upper middle income ta? Na natuman ba? Nga giingon sa World Bank, nga dako man kayo disparity or kalainan between sa giniang gidiyan sa pobre o sa ordinaryo. Ano ang utana? Good morning, engineer. Ang yan number 0956 ang primero. Di na ako sumpayan na tumay. Engineer Chang, good morning. Asa kaha nagbase ang World Bank ana? Wala sila nakabalita sa sitwasyon sa Pilipinas. Basin, gibase nila sa atong utang, adilipod. O gibase sa atong utang, impastanan. Doon na sila ipagtuon. Actually, ang World Bank, gatoon gina sila. Doon na sila ipagtuon. But again, ang ilang gibasihan ana katumang the gross national sa tawag ani gross harto arbato akong dera ang gibasihan nila ana ang gani ang gross national income per Pinoy, which is ang in short ang gibasihan nila katumang tag sapian for short ana na lang. Wala nila sa PE basihi ang ordinaryong Juan de la Cruz. Matod palagi na, according to the income nga $4,850, og imo nang i-convert times divided by times 60 divided by 12, is equivalent to 24,250 ang income matag Binoy. Ang pinakadako o gani 14 ra. Or arita sa gini ang 515,000. Ay, nako. Muna niya ang pangutana nako. Ramdam ba? Natagamtam ba? Nakuan ba sa ordinaryo nga Juan de la Cruz? Ang giingon nga, we belong, lipay ka. Ito pagkakuan, ano'y? Yan kasi ang ginagawa namin. Ito yung, Tama mang kayo. But ang tanong ng mamamayang Pilipino, nararamdaman ba ng ordinaryong trabahante, nararamdaman ba ng ordinaryong Juan de la Cruz ang giingon nga we belong to the upper middle income country? Di. Ang atong palaliton, mahal. Bainting bigas, inipi ka. Unya na permanente ay musulod kag merkado na ay binting bigas wala na ay bigas 56 pagsod imong merkado ang imong naong gamugot na daan ya gagunit kas kwarta pagawas nimo sa merkado ang imong naong di na gyud magna drain na madrawings ka galagot. Unya ang imong gibitbit gamay ra kayong mororagi e ganan sa tawag ikubag. Oh, di ba bilang kilos karni, bilang kilos manok, bilang kilos isda, bila imong sulduhan? Do we belong to the upper middle income country? Mauna ang dakong pangutana. Dako yung kaya nga pangutana, alang ka nako. Because alang ka nako,
Tama ang World Bank, pero alang ka na ko, wala na, na hindi nararamdaman sa Tinagalog pa. Hindi nararamdaman ng ordinaryong Juan de la Cruz ang ginaingon nga we belong to the upper middle income. Kadaghan sa tumakigsunan nga usahay 1D18, ang uban kanato 1DY8 in town. Tinuod man. Ang uban kaduhan na lang mukaon sa isa kaadlaw. Ang uban maglugaw-lugaw na lang. Tinuod na. Nararamdaman ba yan ang ordinaryong Juan de la Cruz? Wala. Og politiko ka, unya, dagko kang negosyante mo lagi na. Dako kay kalainan sa atong nasod. Ang income sa pobre o ang income sa adunahan. Unya, ilang ibasihan karon ang national man. There is something wrong. Murag ako, murag, magtuo magkog World Bank, pero supak ko ang ilang findings. Supak ko kayo. Murag atong gobyerno, nalipay. Ako kamura. Nung saon man na kaming ordinary Juan de la Cruz, gawa man na mo na hindi man namin nararamdaman yan. Kay busod, may merkado, gamukot na niya mong dagway. Paggawat isang tao na mo sa merkado, mura na may gibitayag bairan. Tinood man? Pagsod sa merkado, mura paghangad-hangad lang ka langit. Saan mo na ko ni pag-budget, ginoon ng iskalibo merkado? O niya isang simana? Plus laitan, ala na mo ni bulad, aninos bulad, ano may subak ang planino? Yung ultimo bulad, pero mahal ah! Pasabot. Dili ibot ipasabot. Alang ka na ko, ha? Dili ibot pasabot. Spia ng mga Pinoy. Ma. Para sa ako. No. Kantora na sa katong mga upper class o katong mga sapian. Ay, nako. Kalayo rag kalainan sa income. Kanong mga sapian mo, samot og kasapian, gidagko namang gidang ilang income. Ang pobre in town, kuwang pa sa pagkaon, kuwang pa unsaon pag-budget. Napay suga nga berting mahal. Tubig mahal. Rental mahal. Naapay magmahal-mahal. Ah, di ba? Dinodman. Niya, moingon sila ga, we belong to the upper middle income country. Lipay nga itong presidente. Kaya kasi yan ang ginagawa namin. Tama kayo, Mr. President, yung ginagawa ninyo. Pero ang tanong ng mamamayang Pilipino, ramdam ba namin ang sinasabi ng World Bank na we belong to the upper middle income country? Naa, we belong sa amo, ang amo pag ako pagdanaw na upper middle outcome. Ganong outcome engineer? What comes out, it may never come. O kung sa'yo mo gawa sa abog na bulsa, diaragin taon me, and it will never come back. Ay, kulang po, pamaligi. Kulang pa'y budget pagkaon sa pamilya. Napay daghang bayro nun. Napay kurente nga perting mahala. Asa namang justisya, ani? O, di ba? Na ako kani nga findings bitaw sa World Bank with yung action kong kabalaka ani kay alang ka na ako marag totoo ba to? Napay atong utang atong nasod gani nga 18.55 trillion, we belong to the upper middle income. Ang atong utang 18.55 trillion, nga malipay ta mo ingon nga we're happy because ganito. Eh bakit ang laki ng utang mao lagi na diha ang pangutana nako? If we belong to the upper middle income country, bakit ganyang kalaki ang ating utang? Di ba? Anong inana kadako ang atong utang? 18.55 trillion. May pa lang na sa 2018 at 2026. How about sa katapusan karon tuiga? Basig mo abot na na. I will estimate 19 trillion. I will be honest. Galing atong utang mo saka paningadto sa 19 trillion. Ano man, walay laing gisgutan sila diha, impeachment. Eh, kilaglantugi pa politika ng inyo. Beda! Atong tutukan ang pangangailangan ng taong bayan. Huwag gamitin ang taong bayan dahil gusto ninyo yan. Kayo lang! Kamura!
ang inyong gigahin bitong gasto des impeachment? Tun-an pa ninyo ni mga balaod nga kinahanglan ng i-revise, kinahanglan ng i-amend? Lipay pa siguro ko. Parehan yung karong age of discernment para sa mga basanon, yun yung pangilinan law nga 15 anyos, ha? Unya ni supak sa Senador Riza Ontiveros, iunya hindi ako papayag kasi dapat hindi pwedeng ibaba sa 10 years old. Dapat 15. Pag sure diha, Senador, ay? Kasi ang batang edad na yan, wala pang kamalayan. Pag sure diha, Senador, ay? Anong walang kamalayan? Mas magaling pa humawak sa iyo ng cellphone yan. Mas bright pa na ni magbugunit cellphone. Oh, tinuod man. Siguro, ibalik na totoo na ang karaan ba ya? 9 years old. Aka na. Di niyo kumusupa ka na. Pero lower than 10? No, I don't. Di ko mo to. Kaya gani mga idara na 10 anyos na nanay buot. Oy. Kay bao na na manimbang-timbang. Kay bao na nag-unsay maayo, unsay di. Na naman ay buot. Nang idara ka ng 10 anyos, na nanay buot. Oy. Mangli-li na magani na, tinood man. Mangli-li na magani ng idara, bida. Tinood ba ya? O niya mo ingaw na, hindi pa kasi walang kamalayan. Walang kamalayan nga. Pagunita ng cellphone, naara na Facebook, sige. Tingtanao ng TikTok. Ano kaya na TikTok ng katok ng panuway? Pwede tinood man, kano kaya TikTok ng katok na. O niya pagkahuman, walang kamalayan. Pag sure, Senador, ay... Dagan ng kags-presidente. Manang pahumot ka. Watatater. Risa tayo. Da! Dili deko! Risa and Trillanes. O kamurang. Dili deko. But ako managkatungo, di ba? Wa man tamo gidaot. Ang ako lang nga, muningon ka, supak ka nga ibaba pa sa 10 years old. Ang age of discernment dapat 15. Pag sure, Senador. Pag sure, Senador. On sa mana, supak ka o nagpahumot na ka? Ay budagan ka pagka-presidente ang imong bisis si Trillanes. Ay, nindot, nindot, nindot. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Huwag ako ming no, makaluya, makaluya, makaluya. Ah. Oh, sakuan bakit ang bakarena, bakarena, bakarena, bakarena. Nabataan na doy. He, sako sarina. Kita doy, pakita na doy. Bakarena, bakarena, bakarena. He, sako sarina. Ay, sas, watata. Alang kanako og ako sa tinuod lang, I go for 9 years old. Kada! May ngonday si Senador Risa, hindi ako papayag, hindi ako pabor niyan na ibaba ang age of discernment sa 10 taon. Kasi wala pang malaya, mangli-ili na na, Senador! Ang Senador, alang ka nimo! May pay mag-ingontag makarina kay Sakos Harina! Ay, ang mga underway itong oras makaraan, Sakos Harina. Inamirulan pa! Magandang umaga po! Ngayon nga, hindi ako papayag na ibaba, Senador! Nagalag ang presidente, pahimot ka na! Ako ikaingon ni mo, Senador, bakarena, bakarena, bakarena! Ay, naku, sakos

0: lisod pangitaon. Problema nimo dungagan ko.
1: Mao na diha. Hapit na magod ang eleksyon. Ano eh, may nga na, ako inyong iboto. Los ninyo.
0: Dali duulan, lisod
1: pangitaon.
0: Problema nimo dungagan ko.
1: Oh, di ba? Problema ninyo. Gidugangan. Mayroon eh, mga senador. Ikaw yan, senador. Ayag gani mo. Hanggang hindi ako papayag dyan. Na ibaba ang age of discernment. Ang ibot ba sabot sa discernment? Kanang makauna-una na ka nga unsay sa sayop, unsay insakto. Just a news. Kay bawo na na, uy. Manguyab ng mga nila silingan. Ay nata. Karoon ng mga bata. Lahi, uy. Hindi para tunguna mga bata. Karoon, lahi na yun kayo. Muna kay daghan kay ta mga balaod noon nga dapat i-amen. Actually, daghan kayo. Parian ato ito mga teachers. Dili na kabadlong sa mga tinunan kay child abuse. Dili na kabadlong kay nag-violate na sa Anti-Safe Spaces Act. Maglabing-labing ano sa eskwilahan, ignore maestra. Hoy! Sama mo diya, galaming-labing mo mo diya. Bawal na. Kasuhan na yung maestra. Muna, dapat ka na ang inyong tutukan. Dili ka impeachment. Abida ng impeachment. Wala gyud, no? Wala yung background doon.

0: daghan kay tagbalaod noon nga kinahanglan i-amend, i-revise. Kay wala na nasakar. Muraog na ay disparity gamay. Alang ka na ko. But then again, number one, no? kanina yung balaod nga Anti-Safe Spaces Act, kanina mga balaod noon, sakto man siya. But then again, kung adto ta sa atong mga magtutudlo, luoy ang atong mga teachers. Remember, ang teachers gi-consider na to as a kuan, kining second parents. Unsaon pag second parents ng mga teachers karon ng estudyante na may disiplina? Kay mahadlok man ang mga teacher mo disiplina kay ireklamo man diretso. Ni apoy mga konsentidor nga mga ginikanan burigaba, adto dayon dito sa principal, dili man ang mahimo, sayop man ang mga magtutudlo. Wala maguna ninyo gipa-eskwela ng inyong anak diha kay magbuot mo sa maestra inyo nang gipa-eskwela aron makat-on og ma-instill ang disiplina. Masaksak kanila ang pagdisiplina. Kung nagkuwag disiplina sa balay og dili disiplinahon sa teacher, unsa na lang ang disiplina sa mga bata, di ba? Diha mga puwede maginikanan nga matulibagbag po rin ka ba? Tawag na ko ang mga konsentidor. Kanang akong anak, mabuta na. Wa ka na sayod. Sa imong atubangan, butan. Inig talikod ni mo, lahi ang binuhatan. O, di ba? Ilaw mo diha. Uban gani, tingklas eh. Ilaw mo ng tulay bitaw diha sa batangan. Kanang tulay, batabok. Di ba dagang kakahuyan diha? Ah, panaagan ninyo naghapon. Magana ka uniform pa. Gadate-date na diha ng ilaw kakahuyan. Manggikumbati na, tinuod na. Ay, nagsumbog na kayo na engineero. At huwag ka na diha. Inkonsa man na, ay katinindugay ra. Nakonsa man di diha. Lison po, nagrosaryo ng mga panuhay.
1: Wala, wala, wala.
0: Ay, wala, wala, wala. Nagtinindugay ra. Nagkumbati na. Mama na. O na, may nga walang kamalayan. Magilom diha. Kayuniform pa, ginoo ko mag... Tinood ba yan? Nagkakapilag ang sumbungan niya. Yan na, mistahe pa ko na diya. Masag hapon. Alabi na, gailog-ilog ang kagit-git o gayag. Ay, ito, adito ay, gatinindo, gaya ng mga panuhay. Sakto, let's get ready to rumble! Imbis kay ni graduate, pag-graduate, imbis kay diploma ang ihatag sa ginikanan, bata ang ihatag sa amahan o ginahan. Ay, graduate ako, dira, pili ka gatas o biberon. Ano ay? O niya, maingon mo gawa pa ng walang kamalayan, paghilom! 13, 14, wana! Kukumbati na! Tinuo ba ya? Kaya mo ingon mo nga, hindi ako papayag na ibaba ang age of discernment. Mr. Senador, Madam Senador. 14-13, wala na Senador. Wala na yun. Karong mga panahon na, gakumbati na. Nisulirap ng mga mata. Round one! Nisulirap ng mga mata gatinindugay radias kakahuyan. Ah, ang kilid na ng tulay. Kung nagaw ko, pasugaan gina ba? Dapat sugaan gina siya.
1: Alam ko!
0: Kay gihimo naman ang date-ditanan diha. Kay kadugayan ba yung date-date? Ang sunod, anak, dut-dut na dayo. Pag humag-date, mudut mo gina. Kung sa mga idut in general, kay baho na mo. Isod po, nagbatang, pagsudya. Ay, nako. Pastilan, ay. Manginabuhay sa kong sa pikas lawak!
1: Alam ka!

0: numero uno sa balita.
1: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon matnapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
4: Ako si Ato Igan na Alex.
5: Akong pasalamatan ng pasikat ulit palit na kung maaroma ba kay ang aking tiil kay nang nangaugad yung kanang kuan. Samad.
4: Naunsa dahil mo na samad yung tiil?
5: Kano-kano ka na ako, Pastor.
4: Okay. So pag-aplasin mo ga aroma, nangauga ang mga samad. Taot-taot na din mo na siya nga gikuha, no?
5: 4 years na ako nasagyan din ng mga allergy, Pastor.
4: Uy, tapos sa diag aplasan mo ga aroma, nauga?
5: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
4: Salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na aroma. So nakapalit ka adtong pag-ana nako sa Tagum?
5: O, lima ka buo, Pastor, akong ipalit, oy.
4: Ah, lima ka. Ah, okay. So salamat yung kaayo.
5: Lima ka buo.
4: Okay.
5: Lima ka buo akong ganyan. Magpasalamat yung Pastor sa Ginoo kay nakita na dito tao nga na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
6: Mga on na ta.
7: Uy, kalami sa sinabaw.
8: Naabay kinilaw.
9: Ilabas ang bida sa lamisa.
10: Fuego blend jelly paste.
8: Kalami ane.
10: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
9: Sukad karon, mataghamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
7: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
11: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
12: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
11: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
12: Ah sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
11: Hala Mare, pagdali nga, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
13: FA Phone Shop.
14: Hala! Kagwapa ko dahil mga tarpulin tayo. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
15: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato, ragit na ayo.
14: Naapadi ay na!
16: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpulin printing na asabtay signages.
15: Kanindot, no?
16: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
15: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
17: sa GRD Quezon Printing Services.
14: Doon natadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
16: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.

0: Si Roger Kuwa ni Pastor sa taga Hubang San Francisco, Agustan del Sur.
1: Yes, Egan, unsa may atong ipaabot sa atong mga tigpaminawan?
0: Mag-testimony lang ko sa Bigimak, Pastor. Ikaduhan ako na ayaw aning Bigimak, Pastor. Kaya sa una, akong apo, Pastor, nga gidinggi na kuha na sa doktor, Pastor, nga iyahang siplit is 18.
1: Oo.
0: Nga akong ipatumarog ni Mac Pastor, tulo lang ka kapsula, nakarecover dahil sa Pastor, ng balik ang iyang normal nga pit-pit.
1: Na-admit sa hospital at higayon na?
0: Oo, na-admit Pastor, na-admit.
1: So, ipainon ni mo Vigimax, so kalit lang ang misaka ang iyang platelet.
0: Oo, Pastor.
1: Nga. Okay, salamat
0: Pastor,
1: sa Diyos.
0: Ako na po ang gigamit sa Vigimax Pastor, kaya sakit kayo akong ilib Pastor, kaya yung ubus sa atong kusunan lang. Pagbakod na akong makadaon Pastor, kaya sa'yo magkos akong uma.
1: Oo.
0: Pagpigin sa kika ibakod, Pastor, mag-aguroy na ako sa akong asawa. Naman itong kuhan ko, Pastor, nakadesisyon kong namupalit kong Bigimak. Yung palit, Pastor, o 20 ka kapsula. So, akong natumar ka, Pastor, lima lang kabuok na wala ang akong gibati, Pastor. O akong pagpangin, Pastor, murag na ay migawas na sakit tayo sa akong agyanan sa ihi, Pastor. O mo ito, pagkahuman ako, Pastor, mga gwakadla, wala na ako gibati, Pastor, sa akong silid.
1: Okay, salamat kay Iga sa pagtawag.
2: Lu, nganong katakiang kaman?
3: Sakas kaayo ko hubag sa tiil daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakas sa akong hubag. Sakit pajod kaayo akong tuhod. Kagirayuma. Besan o sana lang tambal akong itambal ni ene. Apan wa di hapoy alibyo.
2: Wa may problema Lu. Aniyan ay bagu. Ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nga na.
4: Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rheuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikip, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit, epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana.
5: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sasingot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
6: Kay sa abog kita gikan, ug sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala, Villanueva Funeral Homes, atong maduulan. Atong masaligan, Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, og Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur, Villanueva Funeral Homes.
7: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huwag ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Chili Paste. Higala! Ang Fuego Blend Chili Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
3: So kagkaroon, mataghamal, kaubandod kanon ay ang bida sa labisa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
7: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120.